0: Ano ko sa stage
1: ng pangalo yan? Yeah! Ay, naharap.

0: All right. Ladies and gentlemen, we have Bishop Lerio Celeste is with us here at the studio. Maayong aga, Bishop Lerio Celeste.
1: Good morning, everyone. Ang Diyos nagigugma ka nagkapalangga sa inyo, hindi nyo na pagkalipatan.
0: Amen. Bishop Lerio, we have been talking about healing. And there are some things nga I know you have insight about healing. And misconception siguro sang kadamaan nga kisabla naman maayo gibang ko hindi ko maayo ano ni man paano ni amo ni ano hambal sang pulong sang Lord. So Bishop, I'll give this time sa imo to discuss
1: mayong,
0: more about healing.
1: Mayong topic ko ng imo ka kinanglanong ginasubong sa mga katauhan. Number one, na hambal sang ginom na He sent His word to heal them and deliver them from their death or destruction.
0: Wow.
1: So that's why ini nga ang healing bala kung saan bilip nag-aabot ni mga katauhan ng kapangduha-duha. That's why sa pulong sa Ginoo na a double-minded person is unstable in all his ways.
0: Wow.
1: So dapat kamo ya isa lang bala ni na kamo magduha-duha kung agat-agat kamo tatlo-tatloha na lang bala. Ay kung tatlo-tatlo sala, kung duha-duha sala. Pero kung tatlo-tatlo wala sala. Kung tatlo-tatlo nyo na lang. So amo na hambal sa pulong sino ga secured sa aton nga from the power of darkness to light.
0: Amen.
1: That's why amo na ang kadulom nga nagatupa sa mga katawhan subong nga nagapamati because the spirit of unbelief. Because only ang pagtuo nato amo makapamuot sa Ginoo.
0: Yes.
1: So pag mag-receive mo sang pulong sa Ginoo, hambal sa Ginoo, i-accept nimo, believe nimo.
0: Amen.
1: Kay nyan mabato nimo kay amo na ang makahimaya sa Dios.
0: Amen.
1: Dosan ka pamati kamo subong atong minsahe ang healing nga 30 years nga ang dugo nagagwa sa iya. Tanawa niyo bala ining babae ginobos na iya nga kwarta. Kamo yo gamay-gamay lang subong sipudlakan kamo dai no ospital. Migugman we need wisdom to know what to do. Amo na the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Maskin diin kamo subong the release ko ang pagtuo kag nyan will be open ang inyong mindset kag inyong panguna-una nga there is gamhanan nga Dios.
0: Amen.
1: Kag amo na gusto sang Ginoo subong ang mga katawhan nga nakabati ang pagtuo nagatubo sa ila.
0: Amen.
1: Kag ang pagkahadlok nagaabot man mo.
0: Amen.
1: Hadlok sa tanan niya mga butang, ayahan na tanan niya kikulbaan mo, laka kwarta, masakit ka, maospital ka, all of this ginaproblemahan mo.
0: Yes.
1: But hambal sa Ginom na salig ka mo sa akon.
0: Amen.
1: I-acknowledge ninyo ako. Kaya ako ang ginoong magahilway sa inyo. Kasimple lang balay ang Diyos na pabudlayan ta pa.
0: Yes.
1: Huwain na sang iban nga mamatay sa krus ang Kalbaryo, huwain na sang iban nga ngalan sa langit at sa duta nga maluwas, ikaw ang pagsalig.
0: Amen.
1: Huwain na sang iba niya tuuhan, si Kristo Jesus lamang. It
0: Amen.
1: Is written, it
0: Amen.
1: Is written.
0: Amen.
1: In heaven and on earth, but the name of Jesus Christ, believe, and then you will receive healing, you will receive life, you will receive promotion, you shall receive, hambalias ang tanan niya, butang wala mo na expectar, amo na ang pagtuo.
0: Amen.
1: So ang butang hindi mo makita, gintuuhan ninyo, utod ayan ara kasi kantangan, wala ka financial, utod ang number one, sinabalaya, ang pulong sa Ginoo ang makahilway sa aton.
0: Amen. Amen.
1: Ibi wala ba sa habla pulong sa Ginoo ano nang problema daya para pabayaan mo lang kaya nga as strong ang faith ni mo may pulong ka may assurance ka may kasigurduhan ka sa imo nga kabuhi.
0: Amen. Amen.
1: Puta nyo ba lang invest ka mo sa oras ninyo nga nagapamati ka mo ikidya ka puslanan.
0: Yes.
1: Abang sa cellphone bago sa palibot bago na epektuhan kita.
0: Yes.
1: Apang hambal sa pulong sa Ginoo sa John 15 hambal niya sa 3 now you are cleansed now you are you are blessed because of the word nga napamatian ninyo sining programa.
0: Amen.
1: Sino nyo bala ang Ginoo nagapakasiguro mo? Hindi nyo maintindihan kay nga awal balingag lang ang utok ta bala ang inyo gid dia. Spiritual ninyo boxi ang espiritu niyo agod makabaton kamo sang pulong malipayon kamo nga nabato ninyo.
0: Amen. Amen.
1: Ang nagablock sa inyo subong niya bago wala na tao si Kristo Jesus sa inyo.
0: Yes.
1: Bago lang inyo utok ay inyo sa religion.
0: Hmm.
1: Busy kamo sa inyo religion sirado na natapnan ni Satanas inyo panguna-una.
0: Hmm.
1: Ang inyo mata ginbulag ni Satanas.
0: Wow.
1: Ang pulong sa Ginoo sige Corinthians 4:4 si Satanas na bulag, hindi kamo kabate, agon hindi kamo mahilway. Abang espiritual taman ka importante, hambal nga ginhambala natun subong, para kalaglawas kag espiritu nyo, amo pakanaan nyo.
0: Amen.
1: Ayhan, mabisi kamo sa inyo trabaho, tagain nyo time ang Dios.
0: Yes.
1: Pamatay time ang ginupamatiin ninyo.
0: Amen.
1: bangod sa inyo trabaho kung sa amo lang na. No, gintawag kamo sa Ginoo sa trabaho nyo nga ang Diyos ara kaupod nyo. Abi nyo inyo karer amo lang na. No, we need to open our spiritual eyes and spiritual ears will be open. Amen. So that's why mabato ninyo kag maintindihan nyo ang pulong sa Ginoo.
0: Amen.
1: So na-rebuke na muna ina ang utok ni Satanas sa kasablag nga hindi nagbulag sa inyo kundi mahilway kamo sininga aga sa ngalan ni Jesus may gahom agud magkauhaw ang inyo kalag kag espiritu.
0: Amen.
1: Ang espiritu tablay terrible kalibutanon mo. Hindi ka mo magkompromiso.
0: Yes.
1: Kung may Jesus, may word ka mo, tindugan nyo, ina, ininakita ninyo yung programa ninyo, ang ginapariyaw-diyaw ninyo, ininawag ka mo sa Diyos. Pero kung unahan mo, may Diyos ka mo sa inyo, kasing-kasing mahimaya ang Diyos.
0: Amen.
1: Kaya ka mo gintawag, may kasana ka mo, kaya mo gintawag, mag-ayo ka mo. Ayon sa Ginoo ang kalag nyo, ayon sa Ginoo ang lawas nyo, ayon sa Ginoo ang espiritu nyo.
0: Amen.
1: Sa 1 Thessalonians 5:23, waay na sang iban utod unahan nyo bala ang kalag nyo magkalamatay lang kita nga wala man kita nakabaton kay Kristo wala na restro sa kalangitan ang alanta.
0: Yes.
1: Tanaw nyo bala ang karier ninyo ano karon suwat kung ano accomplish nyo nang manager ka mo suwat na promote ka mo suwat nahimaya ang Diyos iyalan na isang tawo sulat lang ang ginapadayaw dayaw mo apang sa langit may kong maitis written ang ngalan mo na sulat sa tulon at sa libro sa kabuhi nga ang kabuhi mo may extinction ang kabataan mo may pabor sa Ginoo kay may anak ka mo kaanakan ka mo sang Diyos.
0: Amen.
1: So ini nga problema nga ginaubra subong uy kabalo para ini sa langit.
0: Hallelujah.
1: Nga ang Diyos kabulaton na kudako iya sa langit.
0: Amen.
1: Tanan nyo bilang ginahandum na itong para tanan amuni mag-success kita. Ang successful humble sa Proverbs 16 versikulo 3 na submit sa Ginoo kag mag-success ka mo.
0: Butang amen. Man,
1: Ginoong Jesus, Ginoong mangyapon.
0: Yes. Amen.
1: Initan ma-accomplishment, wala ni pulo sa lupa lang ni. Maski na ikulintas mo pa na ang imong award-award lang na. Wala ka kalipay. Kaya ang kalipay nga award nga natigana sa Ginoo atong may pagtuo nga nagapamati sa iya kag nagatoman, kag nagahadlok siya, kag nagasunod kay Kristo Jesus. Kag amunang reward nga ang Ginoo Jesus manugbalos.
0: Amen.
1: Amunang ayaw sa ato ng paglagdan to mo. Utod hindi na yung accomplishment sa lupa ang ginapangita ta ang maymaya kita nga nayawon kita hambalya I did not give any glory to anybody or somebody but the glory belongs to me.
0: Amen.
1: Isaiah 42:8. So wain niya bisan mga idol na akik ang Diyos na ini na I did not permit this idol nga dayawon kag that's why akik ang Ginoo pastor.
0: Yes.
1: Pastor, akig ang Ginoo, subong na sa hindi niya pagkuntatan, mga bulkan, palapuko niya, ang baha, tanaman niya. Kaya mga katao, batinggilan, giyapon.
0: Yes.
1: Hambal sa Ginoo, ari ako! Po ang ginapadayaw tang boses ta. Ang boses ang Ginoo, pamatian mo. Kagang boses niya, nag-istorya sa inyo, ang pulong niya!
0: Amen.
1: Nasulat na hambal niya, pamatiin ninyo. Doon sa'yo munang problema. Magkaramatay lang kamula. Yung ginimbisan ang iyong family sa spiritual. Hambal sa Gino, Deuteronomy 6:6. Kung magtulog ka mo, hambala ang iyong kabataan. Kung maglakad ka mo, hambala ang iyong kabataan. Kung magkaon ka mo, i-remind inyong kabataan. Nga ara ang Ginoo sa ila.
0: Hallelujah.
1: Nga ano magkatabo, mag-alagad sila. Ano katabo, nga success nila, unahon nila, may Jesus sila, sila pang malay.
0: Amen.
1: Amuna ang success ng number one yung family.
0: Yes.
1: Amuna inyo kabataan, may huwag masubong ginabuong ko yung nagkatiga sa panguna-una ninyo nga hindi ka mo mamati bago ni Rio naman. No! Ang relasyon mo sa Ginoo, tamaan subong ka-importante, bangun ang bulag, ang bugal mo, ang kahambog mo. Utod, gintagaan ka sang gifting sang Ginoo. Gintagaan ka ng asuran ina, ang kaasuran, ang kaalam mo, ang gifts ni mo, nga sa tanantan niya talinto, iba-iba. Kagambal sa Ginoo, ibalik mo sa iya.
0: Hallelujah.
1: Kasi ipadala niya ang pulong, agud ayuhon ang kalag mo, ipadala ang pulong, agud ayuhon ang kalaglawas mo, kag espiritu nimo, nangin ma-excited ikaw, kay may kabuhi ikaw, kay kaara ang pulong sa imo, arang espiritu sang Dios sa imo, kag ara ang kabuhi sa imo, kag kahibalo ka sang kahulugan.
0: Amen.
1: Dasoy amo nang haba, healing na bato naton. Baton tang healing, pagkatapos bisyo naman kita. Healing na bato naton. Kao naman kita sang puison da nga sa aton nya lawas. Ayuha ko la dayawa ko. Pag ayo niya birahan niya naman inom. Tano ba bala? Dunot nang tinahe, mapatay na ako. Milagro ko. Tano ba yung blanga kalukuhan? Amo na ang kasalawayon sa mga katawhan.
0: Yes.
1: Amo na nga ang mga tao do mga halo kag umbok gadruroy lang. Mm. Arang Ginoo katanglaan nyo ang pulong niya. Ara ginapadala niya sa duta. Mateo 10 niya gintagaan kamo sang awtoridad dire sa babaw sang lupa kag makaribyo kamo nga gwa mapatay ang espiritu sang kanser sang sakit sa inyo. Amen. Matabog ninyo hambalan nyo gwa sa lawas kini nga lawas templo sang Ginoo aron pabiling kadi ang mga kanser. You die in my body. Hindi ka patay. Bangod ang healing ara sa baba nyo. Bangod ang healing ara malanggali sa pulong sang Ginoo.
0: Amen.
1: Uto datong ginatanaw ang problema mo palibot aton. Kaya ginagatanaw sa pulong sang Ginoo.
0: Mm.
1: Ngayon di magaling ang problema ha. Kaya ginasari mo kapanumdong problema mo. Amuni. Mm. Apag may gugma ang Ginoo nagapakasiguro. Mm. He sent His word to heal them and deliver them.
0: Amen.
1: Hilwa yun kita utod mo. Dasoy amulan na biruan niya, hibiibla po asabla kun ini birahin ba kun tate.
0: Amen.
1: Pulong sang Ginoo i-claim mo kay hambal lagi nabantayan sang Ginoo ang pulong whatever nga ginahambal niyo. Subong ang pulong ni ginahambal lamo ang Ginoo nagabantay sini kag hindi ini magbalik kag walay kapuslanan. Amen. Kag ini nga oras aparo investment namon sa langit nga bukas ang langit kag nyan ang bukas ang langit kag bangod ang bulaton sang Ginoo binuksan niya para sa mga taon agon magkaraluwas nagkarisa si hindi sa matarong nagkarisa sa mga malaot agon magkaraluwas utod wala sa matarong nga tao pastor kaman obispo kaman believer kaman tanan kita makasasala.
0: Yes.
1: Pero ang kaayos ang Ginoo sa pulong niya, the front of the cross is Jesus, that's your healing, that's your salvation.
0: Amen.
1: The front of Jesus Christ, but don't forget at the back of that cross, that's your redemption. Kita mo cross na lang ang nabilin dira nagarepresentar sa dugo ni Jesus. Dahil wala ang nagtubos ang dugo ni Jesus, wala kita kapatawaran. That's why kada kita sa cross mangros pa kamo ilan sang yo si Jesus liwat sa cross maluoy man kamo tama na na hindi kita ignoranti.
0: Amen.
1: Tanan niya cross kita mo mangros ikaw kay intindi kasi na ilan sang si Jesus sa cross sang Kalbaryo maluoy ka man. That's why the front of the cross amo na itatong kaluwasan.
0: Amen.
1: Amo na aton nga healing.
0: Wow.
1: Ang dugo ni Jesus sa cross sang Kalbaryo amo na tubos.

0: tagnan buhi ni nga pulong sa Ginoo itisritin. Amen. Iya niya sang Diyos mo. Gasulot sa lautratahan uto kag unod mo.
1: Wow.
0: Sa Acts 4:12 bulay na si iba niya ngalan sa Hebreo 4:12 pulong ini sang Diyos hindi niya magbalik walay kapuslanan. Amen. Kung ano ginobra namon subong kung makadeklarar kami ngayon nga bagyo mag-change sa ngalan na Jesus mag-release ang pulong sa Ginoo kagnyan ang bagyo ma-change ang direksyon niya amo na dapat mapangadi kita tanan ay bagyo Hallelujah. Na naman ay subong gina-release namon ang bagyo sa Espiritu sa Ginoo ang bahas ang Espiritu sa Diyos ako ng panimalayan ninyo may kahilwayan kag may kaluwasan ang bahas kag ang bagyo kag apaglupok sang bomba sa pulong sang Ginoo amo nang dynamite amo nang dunamis nga sa mga vulkan apang ang pulong sa Ginoo ginawa sa agnamon kag yan sino magto makabaton sa kabuhi nga walay katapusan sino magbaton may kahiluan sino magbaton kag yan may kasiguruhan may paglaon sila amo nang samtang buhi kamo paglaom kamo
1: amen
0: back to you Pastor Pete. Peter
1: grabe no thank you very much Bishop for that and nakita ginaton nga ang Diyos naton nga ginaalagad is really a faithful God and a powerful God. Bishop, we have a little bit of time left na lang. Maybe if you have anything pa nga share and then i-close na lang naton Bishop sa pagpamay. Utod
0: number 1 gid siniya, hindi inyo pagpabayaan kapatumbayaan ang bulhaton sa Ginoo like this.
1: Amen.
0: Ang simbahan gidala namon sa inyo.
1: Amen.
0: Subong nagasimba kamo.
1: Amen.
0: Bingod you feed your soul.
1: Amen.
0: You feed your soul because of the word of God.
1: Amen.
0: You feed your spirit because of gospel sang mga ambahanon ginapatukar din Pastor Peter Ball. Pakanaan nyo ang espiritu agon magda hindi mang strong kamo hindi lang hala exercise kita para kuno ako kita masulbat about sa espiritu ta ay katumba-tumba. Ayan ang pulong sang Ginoo. Subong migmaara kamo sa balay nyo hindi kamo kagwa kay nga may purpose ang Ginoo agon pagkapamati kamo patunog ang mga radyo nyo.
1: Amen.
0: Pamatiin niyo ka ang kahilwayan ng healing, Pastor Bal. Espiritu sang Diyos mo.
1: Amen.
0: Ang Espiritu nagkapanandog, maski din ka mo, may gamasakit ka mo, natrangkaso ka mo, nasipon ka mo, na-COVID ka mo, natawag sini, na-rebuke na mo any kind Jesus, of sickness man. And infirmities by the blood of Jesus, by the name Jesus, of Jesus man. Christ, by the word of God.
1: Amen.
0: Among tatlo kabutang gina-release na mo sa inyo, receive your healing Amen. In the name of Jesus Christ.
1: Jesus.
0: Kagnyan, wala ka mo kwarta apang ang Ginoo manandog sa inyo sini nga oras.
1: Amen.
0: Ang demonyo nga Espiritu sang sakit sa mga ospital, sa mga cancer you died in your body.
1: Jesus.
0: And I release in the name of Jesus your complete healing. Because Psalms 118:17, hindi ka mapatay. Agod may isugid ikaw sa mga tao nga ang milagro ginobra sa imo sang Ginoo.
1: Amen.
0: Hambalon ninyo ang masakit mapatay, hindi ako mapatay kundi mapatay ang espiritu sang sakit that infirmities in my body.
1: Jesus.
0: Psalms 118:17.
1: Amen.
0: Kagod maisugid ikaw sa mga katauhan. Kag that's the purpose. Ayan, subong kinanglan mo ta ang kwarta. Lord, sa ngalan ni Jesus, buksan mo ang langit. Angel sa sisteri sila, nga makakita sila sa kwarta. Nagatrabaho sila, may protection ang nagadala sa lakyan. Kaya muna importante, ang Ginoo, he that dwelleth in the secret place of the Almighty God, he that dwelleth, Father God, amuna ang sikreto nila, Ginoo. Sa mga salakyan, sa mga taxi driver, sa mga gasakay sila, subong, nagabiyahe sila, wherever sila, nagapamati ka mo, wherever hambal sa Ginoo, there is no respect or person. Listen to the voice of God, then you'll be blessed. Listen, subong sa pulong sa Ginoo, because we'll not return void whatever ang pulong sa Ginoo. Pakanangin mo kalag, batuna, utot. Batuna si Jesus, ngayon mo Diyos, manuluwas, mga ayaw, kagkapatawaran. Lord, baguha akong kabuhi, Ezekiel 36:26, baguha akong kasing-kasing, bagay ko bagong panguna-una, Lord, kag ikaw makachain sa akong, because only ang imo nga pulong. Amay, salamat sa mga katauhan, the listeners today, they are blessed, I declaring, Father God, ang kwarta mag-abot sa ilang hapo sila, mangita, bangon ara ikaw, ginugasakay sila, makarao sila, may mga kilinte sila, may mga pasahero sila, may nagabaligya sila, whatever din sila, they are blessed. Ato Ginoo, mga transaction nila, contractor sila, whatever, the Lord will bless you and the Lord will send angels in order nga malabot mo, mag-success ikaw, bangon sa imo nga kinabuhi, nga ara sa Ginoo. Lord, ang kaayo-ayo ni mo sila, kabuhi, bulahan ang mga katawahan niya nagapamati subong kag ang pulong gintipigan kag hindi ni magbalik Ginoong walay kapuslanan maskin diin sila may isang ala ni Jesus sininga oras Ginoo ang kamot mo itandog sa ila sa ila balay sa ila kabataan sa ila pamilya Lord ang kubos mong alaga ginalit up ko Ginoo Pastor Peter Ball Ginoo i-bless iya kabataan iya asawa iya panimalay because we need the wall of protection because of the blood of Jesus Christ bangod Ginoo ang yawa nagakaugot kon iwali ang pulong sa Ginoo dasay magasablag sa mga masakit magasablag sa kaburkatan magasablag sa tanan apang gidaribiyok na mong wala sa lugar sa amon nga kabuhi. Kami anak sang Ginoo, kami anoint sang Ginoo. Iba kami ang tanan nga naghambal sa amon ang curses return back to the sender.

0: ang naghahambal sa amon malaot kinu return back to the sender. The stone has rolled back to the sender. Proverbs 26:27. Every tongue shall arise against Ginoo sa anointing ng tao sa Ginoo. The curses will return back to the sender. Kagnyan sa ngalan sa Ginoo, may gahom. Amay, I thank you so much. Sining oras na tibong namon Ginoo ang Panay Island, Lord, proteksyonan mo. I-change direction sini Ginoo, magwa din sini Panay Island. In the name of Jesus Christ, I command you to go, change your direction. Tanan nga typhoon, tanan Ginoo, ini gwa ka sa Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Enough is enough, you allowing mga atrocities. Bangon na ngayo kami patawad, Amay, sa salasang among ginikanan, sa third, fourth generation. In behalf, Ginoo, sa among pungsod, katabo ang corruption, bangayo kami patawad, Amay. Lord, halin sa presidente, senadores, congressman, tanan ang forces, tanan institusyon. Lord, nagaampo kami sa ngalan ni Jesus, i-heal mo among pungsod, Ginoo, kung kami magpabos. I-heal mo ang relasyon sa tagsa ka-family. I-heal ni mo, Ginoo, ang kinanglanon kalagag espiritu, Ginoo, sa mga henerasyon, sa mga high school, sa mga elementarya, subong, Ginoo, ang espiritu na sa buwag ni Satanas, mga nagasulod sila sa mga young people, magapanaksang, nagapamatay, nagapaniro. Bangod, the demonic spirit of Antichrist, Ginoo, ari na in this world, apang ma-rise up kami, Ginoo, sa battle, Ginoo, sa warrior, ring liar, to stop the demonic attacks for the people, kag mga katawan sa Ginoo, they are protected by angels of God. Arise, Lord, ang bagong henerasyon sa mga young people, Amay, nga damo subong Ginoo, droga, damo subong karamatay, damo subong biktima, apang Ginoo, ikaw makaprotect, Ginoo, bangod sa pangamuyo. Lord, buhatain ng microphone at trumpeters, a warning, Father God, maskin diin ka mo, your obligation, tatay, nanay, kag family to family, obligasyon nyo sa inyo kabataan, nyo bantayan, obligasyon nyo pangadian, bo pangamuyon, at lo, gabi, kabangod amuni ila protection sa prayer ninyo, ila promotion sa kabataan ninyo, family to family, I decree and declare, they are blessed, they are protected by angels of God, and I speak right now, you're responsible, family to family, matatay ka, mangin matarong ka, unaha ang imo kabuhi, kag imo panimalay, dala sa Ginoo. Salamat sa pag-response ninyo, sining oras, nag-contribute ka mo sining bulaton, ang bendisyon mangyayara sa inyo, salamat, kay Sir Paul, salamat, Ginoo, Sir Ted, Ginoo, Sir Malay, Ginoo, kay Sir Friends, Amay, dalana mo sa kawaan, Ginoo, sining oras sa langit, sa duta, sa kawaan, ang pulong espiritu mo, Dok Ramil, oy, wisdom to know what to do, God sa iya company, kag ilist up mo pag Ginoo, kundi ikaw may maya, Ginoo, ikaw, Ginoo, itibong nila, Ginoo, Jesus, nga mahanan, way na sang iba, nga namatay sa koron sa Kalbaryo, agon ang bendisyon, Ginoo, sila, protection sa mga reporters, bago nag-hook up sila, sininga typhoon, not ever busy sila, because amon nila trabaho, Amay, we need, Ginoo, the wisdom, we need nila, ang pangamuyo, we need, Ginoo, nila, ang protection ka, kay subong, so, hindi ni magbalik ang way kaposlanan, bendisyon ni sila, sa ngalan sang Amay, anak, Espiritu Santo, amen and amen.
1: Back amen you, and amen. Thank you very much, Bishop Lerio. Sa inyo tanan nga gatagpalamati. Salamat, salamat. God bless you, Ma'am Minifreda, Sir Alan, Ma'am Bengbeng, Tristan. Sino pag hindi ang kapalamati sa ato, no? Ma'am Maricel, and to the rest sa inyo, upod si Bishop Lerio, si Tita Beb Sagwa, and Sir Paul diri sa may sa studio. God bless everybody. Join us as we declare, I have a purpose. See you again next week, diri lang sa Kamusan with Pedro. Hindi ka mo gali magtakop, kaya may harap pa kita. Nga gabay sa bagong buhay with Bishop Lerio after this. God bless everybody and see you next Saturday. Diri lang sa Kamusan with Pedro. God bless everyone.
2: Salamat gid sa pagpamati, mga ka-purpose. Dapat mo mabalaan nga may plano kag palakadtuan pa nga maayo ang imo kabuhi. Kit-anay kitaliwan sa sunod nga Sabado, alas 8 hasta alas 9 sang aga, diri lang sa 88.7 K5 News FM Iloilo. God bless you all, mga ka-purpose.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Gabay sa bagong buhay. Programa nga magahatag sang giya hindi lang para sa aton kaluwasan kundi para man sa kaayuhan sang aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi sa aton susyudad kag komunidad. Gabay sa bagong buhay. Kaupod si Court Mediator Bishop Lerio Celeste.
2: Wala na sang rebellion, wala na sang droga, kung ang Ginoo ug fearing kaghadlok sila kay mga katawan kabati na sa pulong.
1: Gabay sa bagong buhay. Mabatian kada Sabado alas 9 tugtog alas 9:30 sang aga diri lang sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Gabay sa bagong

0: Praise the Lord, mayong aga sa aton mga katuran sa liwat at balik ang gabay sa bagong buhay. Kag nagapanamyaw ako sa langit noon nga pagpanamyaw sa ngala ni Kristo Jesus. Ang Diyos magamidisyon sa inyo, kag ang Diyos magapakamayo. Buksan tayo sa pagpangamuyo. Father, in the name of Jesus Christ, and thank you for the Holy Spirit that the amo magatoy-toy, magagiya sa amon. Ikaw magamidisyon, Ginoo, sininga aga kang matahom nga ginhatag nimo sa imo. Pagkamayuha ang nagapamati, pagkamayuha ang tanan. Ang di ni magbalik nga wala kapuslanan sa imo kag ang Dios nagapalangga gid sa inyo tanan. Amen. And amen. Praise the Lord. Maayong aga sa mga kuturan sa siluwat ng kapanamyaw kita dira sa sitio kar Coripao dira sa Constancia sa Guimaras. Bao patunugan nanay gid ang inyong radyo da si Nanay Gurya Animas. Dala naton si Aning Sanchez Animas. Sandigi sa Animas dira ang family, ang familia nila bao terrible gabasko kuno ang ilang pagpamati sa Guimaras subong. Kag natamyaw ko ang tanan dira ang kapatunog sa ilang mga radyo, tunogin ninyo ang damo pagin magpamati sini kag damo makapagkamayo sa Ginoo. Saliwat na dala ko man sa pagpasalamat kanday ni Sister Malo Anan Baltero Celso family, ang Dios magabendisyon sa inyo. Sister Taling kata Galigo katalan nina dira sa Guimaras man sa dika iya pamilya kag kabataan. Madamo nga salamat sa pagsuporta sini nga programa Gabay sa Bagong Buhay kag dira sa ron sa dika Gina Perea, ang Dios magabendisyon sa inyo kabuhi. Salamat sa inyo radyo nga kanakuda ko gid sang mga speaker ninyo, ginapabati ninyo agud ang bendisyon, magapalabot sila. Sa liwat na ba ano man nato na ang kay Sister Bikbik Ginoo kag Needs Calibration, salamat sa pagsuporta kag pagpamati ninyo sining aga. Kag dira manggali sa Bulilaw Gino si Michael kag si Laika Sigisa, Joel Sigisa, ila family, salamat nga nagapamati kamo sa bong dira sa Bulilaw, sanday Tintin dira sanday Mi, si Dimple, si Myra. Dalo na ton sanday Totoken dira sa Iris sa Lumina. Kag ikaw magabendisyon sa nagapamati, tanan-tanan sa inyo. Dira sa taga Bingawan po, ang Ginoo magabendisyon sa Bingawan. Dira kay Bibian Pilarca, Dondon, Boy Pilarca, ang Diyos magabendisyon. Ako mga pakisahan dira sa Nani Puras, Ginoo ang Diyos magpakamayo sa inyo. Nga nagasupport ka mo sa Bulaton, nga nagapamati, gig ka mo every Saturday. Edwin Compass, Bingbing Compass, Presil, salamat sa inyo nga pagsuporta sa Bulaton. Kay Mama Kasipli dira sa Kalinog, salamat gid ma'am nga support ka mo sining Bulaton sa tapas kabilog nga kalibutan nga nagasuporta sini bisan pa sa kalibo subong kapamati si Kay, si Brian Doligosa. Kag ang Dios magabendisyon sa inyo tanan-tanan. Ari ginatamyaw naton subong gali ang district conference man sa PCG e dira sa 6 offers kay Captain Nimia, ikaw magpakama ang Dios magpakamayo sa inyo. Kag ang aton komodor gali sa Western Visayas sa aton komo si Sir Ludovico Lebrelia, ang Dios magabendisyon. Ginatamyaw gid kamo namon kag si Komo Rix Castaneda, Komo Lemuel Lidis, ang Diyos magabindisyon. Kasatanang yung membro sang 6 offers, kasatanang membro sang Philippine Coast Guard Auxiliary. Kag diyan, nagapadayon subong ang District Conference dira sa Janby, ang Diyos magabindisyon sa inyo. Kag pamati lang kamo ang Ginoo magpakamayo sa inyo tanan-tanang. Madamo nga salamat sa sininga aga. Magabalik kita ang tamang ka-importante, migog masininga nga aga nga aton pag-istoryahan, agon ma-feed ang aton nga espiritu, ma-feed ang aton nga kalagag, amunay ang kasiguruhan sa gabay sa bagong buhay. Number one, subong migog maya nga katabo, subong hindi kita magkalipat, no, nga ang pagbalik na balapang kayuhan ta sa Ginoo, mag-aayo aton pamilya. Una, mangin bindisyon kita sa aton nga panimalay, kaya ang Diyos magabindisyon sa aton. Ha? Ang Diyos magabindisyon sa aton, kung kita nga mga tatay magabindisyon sa aton nga kabataan, sa aton asawa. Only the Father can release the blessings, only the Father. Father nga spiritual, biological nga Father, ha? Tag ang spiritual ni man ninyo nga mga tatay sa spiritual, no? Magabindisyon sa inyo. Diri sa Roma 12:1, kaguni anong hambalya. Hambalya, do not conform, do not compromise sa sining kalibutan. Do not conform to the pattern of this world. But habang sige naging tagaan ka mo, mag-renew sa inyo kasing-kasing, mag-renew sa inyo panguna-una. Kung may pulong ka mo, bless inyo kasing-kasing, may kalinungan kita. May pulong kita nga nabatian subong niya. Habang sige naging malimpiyuhan kita. Because habang niya, only the word of God can cleanse us. Because of the word of God that is spoken to you, nga naghambal sa inyo subong, you are cleansed. Amo na, migog ma, nga nagasimba ka mo, ang pulong sa inyo, kangis ang tubig, nga rin nasabiyahan ka mo. Subong niya, ang tubig sa langit, nagasabiya sa inyo. Hagod may kalinungan ka mo. agud may kasiguruduhan ang kalaglawas ng espiritu naton. Bagod ang pasiguro naton nga ang tao may kalag, may lawas ng espiritu. 1 Thessalonians 5:23 nga nagasiling ang pulong sa Ginoo, ang tao may kalag, ang tao may kaluluob, may kalag, may espiritu. Utod mi gugma sa sining at tinion mi gugma, tama ni ka importante ka bagon ang pulong gidala sa inyo, amo ni ba ang iyo pagsimba, namati ka mo sa pulong sino, ang pagkaon sa inyo kalag, magmasigla ka mo, bagon ang kalayo, ginarilis ko ang pagto, kalayo sa pagigugma, kalayo sa paglaom, kalayo mi gugma sa espiritu sa Diyos. Kag amo na ang bagyo, kunusong ang bagyo sa espiritu sa Diyos, ginarilis ko sa ngalan ni Jesus. Ganyan, amo ni ka katabo, ang baha, ang tsunami, ang Espiritu Santo. Balis ka doon natin, migugma, from the power of darkness to light and from Satan to God. Kagnyan ang pagkapatawaran, mabaton natin wala. Sang, hambalya, may kasiguraduhan kita kay Kristo gidlang. Migugma, isa kabutang, tatlo lang ka bersikulo ang hatag ko sa inyo, hambalya, hindi kita magkompromiso. Ikaduhan, migugma, ang pinakasakit, migugma, yan, migugma, sa Mateo 10:22-28. Ang pinakamasakit nga kalaban ni mo, aram lang galisunod sa balay. Gagdira natin makitaan migugmaya mo ang kawatan mo na araw mo lang sulod sa balay. That's why migugma yung pinakasubo, migugma ang kaaway mo, araw mo lang mismo sa sulod sa balay. That's why amuni migugma ang ginahambal sa Ginoo, i-lay down ta sa Ginoo ang atong kabataan, atong nasawad na are responsible kung ikaw ang tatay. Nga dapat niyang tatay mangin pastor sa iya kabataan, pastor sa iya panimalay. Utod amugin na number one, ang imo pagkamatarong nga tatay ka, minadlokon ka sa Ginoo, magasunod ang iyong kabataan ka, ang Ginoo magamidisyon. Why? Bangod ang Ginoong Jesus magabisita sa imo kabuhi nga tatay ka. Kagtanan nga tatay, sumong responsible, bantayin niyo una iyong kabataan, trabaho ka mo kabataan, check niyo. Kagnyan, hambal sa pulong sa iyong turumi, sa iskag, sa is, hasta sa city. Kung nagkatulog ka mo, kung nagalakad ka mo, i-remind niya, there is God. Because only God can release ang maayong butang, wala niyo na ispitar mga igugman. Kag ini igugman, sining katabo, sumong tanan, malaot na gid. Malaot na gid, hindi ka makatuwala, naging kasiguraduhan. That's why may gugma, isa kabutang na pasiguro sa Ginoo nga kung may Jesus ka mo, kag may anghel nga nagabantay sa inyo, kay bangod, hambal sa pulong sa Ginoo, maginasayin ang anghel, agod ang journey, ang kog sa panimalay, may protection sila. Bangod, the power of prayer, you cannot hambaliya. Ambala explain, but you can experience the power, the miracles of your prayers, because your prayer Satan's trembles, because God's answers of your prayers, because the hands of God is moving when we pray. Oto maskin ka mo amunong prayer number one, ang prayer nga hindi maghimaya wala Maria, ang prayer si Jesus ginludhan ni Maria, amuna Lucas 1:47, si Maria mismo nagibikag ng Lord, my soul magnifies the Lord, si Kristo ang akong Diyos manolowas, bulan ako nga babae, bangod birhin man ko giyapon kung magkasawa ako kay Jose. That's why may gugma ang Biblia, amo ang basic instruction before leaving earth. Hindi ang pastor, hindi ang pari, hindi ang obispo, kundi number one, your personal nga relasyon sa Ginoo, not your natawag nga your religion nga your RVC. But na time, subong buksan mo ang imo kasing-kasing sa ngalan ni Jesus, ay mo panguna sa ngalan ni Jesus, bangon ang pulong sa Ginoo, Ezekiel 36:26, the Lord will give you a new mindset, a new heart. May gugma, allow lang natin, bala ang Ginoo, ihatag lang natin ang tinion para sa Ginoo, ang Ginoo mag-move sa aton, hindi sa aton reliyon. Time na subong, ining generation is different. Ining generation malaot apang rise up, mga katawan sa Ginoo. Tingoy ninyo, basahan niyo 100% na pulong sa Diyos. Bangod hambalya ang pulong sa Ginoo, may kasiguraduhan. Bangod ang pulong ni Kristo, may kasiguraduhan. Bangod ang pulong sa Juan 6:63, Espiritu kagkabuhi. Kakudiin ang pulong, may kabuhi. Kagduin ang pulong, ara si Kristo. Kakun ang pulong, ara si mo kasing-kasing. Ang Espiritu sa Diyos, ara-ara sa imo. Utod, tama na nabala, talikod na tabla sa sala. Unahan tabla ang Ginoo. Maalam kita, tanan-tanan ka alam pag hindi may gugma, search mo ang pulong. Dira na ito ng kahilwayan. It is written, habal sa Ginoo, man shall not live by bread alone, but every word proceeded is in the mouth of God, the word of God. Utod, baka naman ninyo, kalag nyo, tagaiman ninyo, tiniyon ang Ginoo, istoryahan nyo ang Ginoo, basa ka mo, pulong niya, upod inyo panimalay. That's the church, may gugma. We are the church, kay tayang simbahan. Ang pulong sa Ginoo ay mukasing-kasing. Tanong nyo bala, makitaan sa aton nga kinabuhi kung maara may Ginoo kita, may kahadlok kita sa Ginoo, nakita, mawala ang mga bisyo to mo. Na kung ara, anak mo kay Kristo, magkabagong kabuhi. Kung ara kita kay Kristo, amat-amat ma-change kita. Ay, ano pagbago sa kabataan, pamilya, ta kay kita mismo, ni barumbado. Kita yung mismo nga tatay, ka, sa lawayon, kita niya mismo. utod kun ara ang Ginoo magbisita sa kasing-kasing sang tawo may pagbago. Bangod ang pulong sa Ginoo ni the word of God can change sang life, sang pungso, sang institusyon. Only the word of God can deliver me kung magadamo lang ang programa sa gobyerno apang the plans and the programs sang Ginoo that will rebel way na sang iban. O to tingin inyo bala ang sa unang migma tanangin pangita ko kalukuhan apang hambal ko lo natak-an nakapoy na ko sa bisyo. I want Ginoo nga ano gid bala ang napangita ko. May napangita ko nga something. O to ginpukuan ko ang Ginoo. Ginisorya ko matuod sa nga Ginoo. Migumang palahubog ko ang bisyo ko. Tell you in 3 minutes tanatanaging change ang Ginoo. 1983 na born to God ako na born again ko until now I did not stop gin bully ako mga upod ko mga parinti ko but I did not listen to the voice of Satan. I listen to the word of God. I listen to the voice of God and now ari ko naghambal sa inyo nga ang Ginoo gali naghatag tinion chance sa aton sini nga tinion mi kuma makatawhan subong as trumpeter subong ini nga microphone ko panawagan ang Ginoo nga warning ang Ginoo kun hindi ka mo mamati hambal sa Ginoo tell you ng Ginoo maara ng judgment niya. Ang judgment niya, cities to cities, province to province, family to family. Apang hawal sa Ginoo, those people who listen today, those people nga nagakahadlok sa Ginoo, those people nga pinili sa Ginoo, amula na ang katawan to response. Utod hindi nyo ni maintindihan bangod wala na tao si Eso sa inyo kasing-kasing. It's very simple, amigo, kung gusto nyo makaintindi ka mo, siling ka mo, Jesus, sulod ka sa akong kasing-kasing, patawara ako sa tanan niya sa lahat. Pagwa ka Satanas ng espiritu mga bisyo ko sa akon nga kabuhi. Tanan, alak, tanan, bisyo, babayi, tanan, sugal, all this. This is ining nga butang kalibutanon. Ginoo gusto ko man, Ginoo, may kalinungan ako. Matuod nga pagbag-o mo sa akon nga kasing-kasing. Matuod man, Ginoo, ang kabuhi ko. Ginoo, mahalad ko sa imo. Kanyan, amuna, Ginoong Isos, gusto ko ma-experience. Utod, himuwa ini because your prayer is talking. You will have what you say. You declared what you want. I-declared ni mo kagnan. Mabato ni mo. Nagsiling ikaw Ginoo, gabagwa ko. The Lord will listen and the Lord will change you and the Lord will give you chances and the Lord will give me anong hambalya changes. Utod amo ng isa kabutang. Nga matingala ang imo mga barkada nga wala ka nagana magbarkada bangod ang imo barkada si Kristo bangod imo barkada mga tumulo bangod imo barkada mangin ibana apang utod ko palahubog ikaw hindi ka maguntat sa kagarukan nimo bata mo repeat again the story. Amo na ginobra ko migugma isa ka adik, sa una palahubog babaidor sa tapos na ini mga butang sabu pa na sa una apang ang ini nga mga butang ini mga droga sabu all of this tanan-tanan migugma tilawan sang tawo apang ay isa lang ka butang tilawin ninyo ang Dios ko tilawin ninyo challenge sang Ginoo mo sa imong kabuhi. Because your life will never be the same again. Kagnyan mabaton imo ang maayo nga butang upod imo panimalay. Utod o malagi lang kita sining dutang luwaan. Kagahambal sa pulong sa Ginoo ang kabuhi sang tao stenta nag sobra ina extension sang kabuhi nila. Labuta. Kagnyan mahimaya ang Ginoo. Utod ang aton kabuhi niya kung sa kalibutano na balya that's why do not compromise to the pattern of this world. Time na naman mag-change man bala kita. Tanwa bala wagit pagbago ang kabuhi ta. Ang kabuhi ta hiatag ta sa Ginoong kalaglaw sa Espiritu ta. Ang kasing-kasing ta hatag ta sa Ginoong sa Proverbs 23:26 ng gabal na pulong sa Ginoong. My son, give me your heart. Ay, amula ng heart na ito ni Gugma. Hindi ta pa mahatag sa Ginoo. Nga isla niya. Na, kung may heart ka pa. Hindi ng heart mo, kundi ng heart ni mo, amuna ng idol mo. Utod ni Berwan ni Gugma ya. Paria ang Ginoo sa imo kabuhi. Hindi na may standard yung Diyos mo. Total surrender bala. Gawakal ka mawi pagbago. Utod ini ko matutod ikaw. Ikaw nga tatay, responsibly unahi ang Ginoo. Kagnan, mapafollow sa imo kabataan, sa imo panimalay. Kagnan ang Ginoo magabindisyon sa imo. Isa lang na-encourage ko, migugma, ang Bible, basic instruction before living it. 29 years ang iba niya mga butang. Amo na bala. In time ka mo sa Ginoo, dasayan bal sa Mateo 7:21 kag 23 nagasiling ang pulong sang Ginoo nga balya I never knew you. Damo nagaklaim nga Ginoo Ginoo, pero demonyo gyapon ang ginobra. Ang kabastugan man gyapon ginobra. That's why they are using in vain the name of God. nga may sili. May Ginoo kami! Apang demonyo, apang Ginoo Brahmo. O to dalaan ninyo ang presensya, makita sang Ginoo sa inyong kinabuhi. Makita ang Ginoo, hindi mayong buhat, kundi ang butang sang Ginoo makitaan sa inyo ang pulong niya. Mabatsaga nila, iba, kay iba ikaw. You are blessed. The same as Ginoo, I never knew you. Hambalia, you call me Lord, Lord, but I never knew you. You are a liar. Hambalia, you are a scammer. You are a deceiver. Tanong nyo bala. That's why, you are babaidor. Tanong nyo bala ang babaidor ko, tanong nyo espiritu ara sa imo. Muna kabudlay magano ang Ginoo, kaya ang tanong nyo espiritu ara na nasulod sa imo. Dapat maintindihan nato ni namo ang church nga ara sa imo padayon man dara ang generation sang repeat again ang history. Oto dapat ikaw nga tatay responsible ikaw nga kung change nimo ang sumpa sa kabataan ka mga apo mo is different nga hindi na magsunod sa imo. Ko bulaganay, bulaganay, bulaganay amo na way katapusan. Away gud kitanay wala na katapusan. Na matuod sang Ginoo the fruit of the Holy Spirit amo na balada evidence nga ang Ginoo ara sa imo paghigug mapaintindihan ay pasensya. All of this makitaan. Apa tanong nyo bala? Ginoo, demonyo, man simpatis inyo man. That's why hindi na paggamit ha, kaya ang Ginoo, everyone no man shall come to themselves to God. Makitanay kita sa Ginoo, my time kagit niya para sa imo, hambal sa Ginoo. Amo na ginakulbaan ko, utod na talikod, ikaw ako sa sala. Ngayon ka pangayon ko, Lord, buligi akong hindi na matintar sa pagpakasala. Kaya ano talikod ka na gani, ginbayaan mo na gani. Nin balik ka naman, ano ka baboy? Paligo yung baboy, pagwa ito sa lamawan, mata. Hala, tanan niya, garok naman to, garok, mahigo na. Hindi kita ya baboy. Tawo kita ya, anak kita ya sang Ginoo. Dasagin, tagaan ka mo, sininga adlaw, siningaga sa Ginoo sa chances. Tagaan ka mo sa changes. Gintagaan ka mo sa natawag nga kabuhi, nga walay katapusan. Kadira, migog maginatag sa imo. Utot ang kabuhita mo na lang na mo. Amo na lang na nabilinta. Ano'y padayaw-dayaw ta lupa? Ano padayaw-dayaw na ito pagkabutang? Ano padayaw-dayaw na ito trangko? Ang Ginoo'y naghahatag sa ato, nagapromote sa ato. May pasyon kita sini mga butang. Habang dapat na sintro ang Ginoo sa imo kabuhi, nga hindi ikaw mahimaya, hindi yung tanan yung butang mahimaya. Ang himaya ya sa Ginoo mo. Because the Lord will be exposed ang katabo sa bilog ng kalibutan. Exposed sa iningay nerasyon. Exposed sa Ginoo sa gobyerno. Exposed sa Ginoo kung ano ka. And the truth shall set you free. Ang kamatural lang amo magahiluway sa imo. Pulong sang Diyos, way na sang iban. Pagana ang kalaglawas ng espiritu mo. Yan amo ng pinakatahom. Amo ng pinakatahom, igugmaya ang gabay. May nagagabay sa ato. Number one, the Holy Spirit, my guider. The Holy Spirit, my teacher. The Holy Spirit, amo na ang magatudlo. That's why ang balam mo, Holy Spirit, I thank you, giyahi ako. Sini nga programa, ining programa, imo, tudloi ako. And the Holy Spirit, gigin acknowledge ni mo siya, siya magatudlo sa imo. Utod, nag-worry kita sa everything kakatabo sa makita. But only one thing, only believe. Only believe, tuha lang ninyo. Ang pulong nga buhi, ang pulong nga may paglaom, ang paglo, paglaom sa Espiritu sang Diyos. Kung iya ka sang Diyos, mamati ka mo. Kung ang Espiritu sang Diyos, may kahilwayan ka. Nga wala kita kahilwayan. Nga ito nga ba niya ang panghalit lang. Pagmaritis lang. Ito, we need to stop that kind. Because hindi ina nagadala sang bulig sa kapwa ni mo, hindi nagadala ka nga paglaom sa ilang ma-encourage sa laway. Bingod ang kabuhit na ginatanaw sang iban. Tanaw bala? Wala yung hanta diriya palahubog. Ang palahubog makuntara sa ato. Wala yung hanta di babaidor nga pa niya mo asawa. Tanang espiritu ara sa iya. Amo na mga akig man sa ato. Wala yung hanta di ang drugang mabago. Bagong kamusgo na makig man sa ato. Why? Because all of this, the demonic spirits of satanic forces. Napang na-release natin from the power of Satan to God. From the power of darkness to light. And the forgiveness of sins do we receive. Kaka muna, dapat ang pulong sa Ginoo maintindihan. Ito, ini mga katawan, wala na born to God ini. Ini mga katawan, ini na born again ini. Tanong nyo bala, espiritu, agi. Espiritu mo na pag-agi. That's why we need discernment sa palibot naton. Migugma, kung matuot ka nga ginotindugan mo, nga lalaki ikaw. Wala na yung subong espiritu, may discernment kita bala palibot naton because they are unclean. Kagambal sa pulong sa Ginoo, you are choosing one. Mangin strong kita in faith, mangin strong kita nga matarong anak sa Ginoo, mangin strong kita nga katawan sa Dios, mangin strong kita sa pagtuon naton sa Ginoo. Wala na reliyon ni eh. Ay nako. Padiyaw-diyaw kita, no. That's why isa lang hambal sa pulong sa Ginoo, namatay sa krus sa Kalbaryo, there is no other name in heaven or earth but by the name of Jesus Christ of Nazareth. No other name. Ano ba kung maalam kita ya? Amo malang na ba ang pagsimba? It's very simple. Kantahan mo ang Ginoo. Pagkanangkalag mo sa pulong niya, that's it. That's the bilog kalibutan. That's the requirements, God's standards sa Ginoo. Kantahin ninyo ang Ginoo, agod ang spirit ninyo. Magkakaon mabusog. Kanyan ang pulong ang kalag niyo. Pagkanada. So that's the purpose ini nga programa. Nga inyo ginasubay-subayan. Agod is the purpose to open your spiritual eyes, to open your spiritual ears. Kagyan magkakauhaw ka mo, kag magkaistorya ka mo sa Ginoo. Amay, salamat sa mga katawan niya nagpamati subong they are blessed. Salamat sa mga katawan niya buksan nila ila kasing-kasing nga panguna-una. Kag-search nila Ginoo ang pulong mo Ginoo. Waay na sang iban, Ginoo nga ngalan sa langit sang duta. Nga pagkatawag nila Ginoo sa ngalan ni Jesus. That's why salamat Jeremiah 33 verse 3, just call upon the name of the Lord and then you will be saved. And then, hambal sa pulong sang Ginoo, you could see the mighty miracle sa Ginoo, wala yun nakita. Just call an albider, hambal sa pulong sa Ginoo. Roma Gistrisi, tanawag sa ngalan ni Jesus, agud ikaw, kag imo panimalay magkaraluwas. Acts 16, chapter 31. Kadamo nga promesa sa pulong sa Ginoo, hindi nyo pag-untate, dotod invest ka mo sang oras ninyo para sa Ginoo. Nyan migugma, pakanang inyo kalag. Nyan mangigugma, mangistrong ka mo. Nyan migugma, ang life nyo extend sa Ginoo. Nyan migugma, ang blessings mabato natin. Why? Bangot kita mismo minadlokon sang Ginoo, because that's is wisdom. Get understanding to know what to do, that's who is wisdom. Amay, salamat Ginoo, ikaw lang nagamiraglo, mga nagakapamati subong paglaom Ginoo hatag sa ila. Bangon may paglaom sila, kung may pulong sila, may paglaom sila Ginoo, kung may Diyos sa ila nga kinabuhi. Kagangalan sina nga Diyos, amo si Kristo Jesus. Kagangalan ni Kristo Jesus in this last days, amo ang pulong sang Ginoo. Subog na 19:13. Amo na migong mamo, angalan ni Kristo Jesus in this last days, it is the word of God, the word of God, the word of God, the word of God. And I release the fire of God, and I release ang natawag na tsunami ng Espiritu sang Diyos. Hindi lang bagyo. Father, I thank you subong I release the blessings sa tagsa ka pamilya, sa tagsa ka mga tatay, amay, ang imakamuti tandog. Salamat mga ingli sa kalangitan, maski din sila, padali sila Ginoo nga mag-assist sa ila kinabuhi. Ginoo, agot ang journey nila, malabot nila, ang kabuhi nila, may protection sila. Ay, dala sila sa lakyan Ginoo, may protection sila Ginoo. Sa dalano nila Ginoo, ikaw mag-bendisyon. Amay, I thank you so much today nga makatauhan nimo pagpagamayo sa ila. Salamat sini nga istasyon Ginoo sang K5 FM Ginoo 88.7 amay nga ang number 1 Ginoo sila bangod ari nawali ang pulong sang Ginoo ang kasiguruhan kakabuhi nga walay katapusan. Kay hindi magbalik ang way kapuslanan. Amay ang gugma mo ginarelease ko Ginoo maskin din sila ang gugma mo itandog sa ila. Tandog Ginoo sa ila Ginoo bangod ikaw Ginoo nagapalaga nagahigog mapalangga mo kami. Maskin din sila Ginoo salamat sa kayo-ayo nimo. Busa hindi ka mo magkalipat, si Kristo magkakariliwat. Sa liwat, imbitar ko kamo sa Faith Mission Church dira sa West Timawa. Makita ninyo ang Faith Mission Church alas 9 hasta alas 11. Come! And your family will be blessed. Dalay mo panimalay, magahinugyaw kita, buhi nga pagsimba, nga gadayaw sa Ginoo, tisingiya mo ang Ginoo! Because your life will never be the same again. Hindi magkapalipat, si Kristo magkakariliwat. Ang inyo kubos nga lagad, bisa pledyo, pasipikar, silisti, mga kapanamyaw sa inyo. Ang Diyos nagapahigugma, busa, ang Diyos hindi nyo pagkalipatan. God bless you and God bless us all. Madangan mo nga salamat.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

Voice of Calvary, ang tingog nga nagabantala sa maayong balita ni Kristo Jesus, na siya nagkari, napakay, gilubong, nabanhaw kag magabalik liwa.

Salamat sina nga ambahanon. Now, diri kita magabasa sa libro ini ni San Pablo. Ang ginsiling ni San Pablo sa 2 Timothy chapter 2 in verse 7, ang writer sini amo si Paul, si San Pablo, nga natun-an ni Gamaliel nga isa ka eksperto sa kasuguan. Kagang iya produkto, isa man ka-eksperto sa kasuguan, si Gamaliel is called the master of the law. Nakatuon si San Pablo sa iya. Kagini siya isa ka-estrikto nga tao, nga isa man ka-parasiyo, si Gamaliel upod kay San Pablo. Kalabanan sa mga parasiyo, mga membro ini, mga Hudyo, mga manggaranon, kag may-ara sila nga mga gintapos, kag kilala bilang mga Hudyo sa sinang lugar. Ini siya isa ka tao nga gikan sa Tarsus, isa ka Roman citizen si San Pablo, pero ang natural birth niya, isa siya ka Hudyo. Kag ini siya gintawag sa Ginoo si San Pablo, nga isa ka makasasala, nga iya pag hambal sa iya kaugalingon nga siya isa ka blasphemer, manog pasipala, and persecutor, manog hingabot o kung manog patay, criminal, kagsiling nga injurious makatalagam, apang inisil ni San Pablo, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. Ignoransya, kag wala siya nagatugo sa Ginoo ang iya gina tuman amulang ang kasuguan. Pero gapamatay, pero nagapasipala, pero makatalagam nga tao apang bangud sa bugay sang Diyos. Gintagaan siya sang Diyos ang kaluoy bangud kay siling niya. Wala siya nagatuo kag siling niya ignorante siya. Suno sa 1 Timothy chapter 1 in verse 13. Siya gintawag kang nagsulat siya sa 2 Timothy na siling niya sa chapter 2 in verse 7, consider what I say. Patog silingi kung ano ang akon ginsiling. Ang ginambal San Pablo, pariyo man ini nga kamaturan nga gikan sa Ginoo. Kag kun ikaw magpamati, siling niya, consider what I say, and the Lord give thee understanding in all things. Tanan nga mga butang maintindihan mo, especially kung nagtuo ka nga si Kristo, imo Ginoo kag manluluhas na sa pagtuo mo, na baton mo siya sa imo tagipusoon, kag ginbutanggid siya sang Diyos nga may sa iya tagipusoon, agod tagaan sing ebidensya sang matuod nga salvation nga assured sigurado nga kaluwasan kun ang tao na puyan sang balaan nga espiritu kag siya magagamit sang pulong sang Diyos. Kag siling niya diri sa chapter 2 verse 7, consider what I say, and the Lord give thee understanding in all things. Amo na, kag ang iya ginatudlo nga para maintindihan mo ang tanan nga butang, kinanlantuhan mo si Kristo nga nagikan sa kaliwatan ni David nga nagdulong sang maayong balita. In verse 8 of chapter 2 sang 2 Timothy, remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel. May ara siya nga maayo nga balita. Ginoo o Diyos o labing gamanan nga amay, pakamaayuha ining tanan nga rejustisyon ni Dr. Ramil Hoy,
kay labaw sa tanam, naga observar siya sang imo kasuguan kag sumungman sang pagtrunan sang imo balaan nga pulong Gino nga ini nga registration magadala sang mayong balita nga gikan sa imo nga ginhatag mo kay San Pablo. Kag kung ginhatag mo ini kay San Pablo, ginsiling niya may gospel. Ang gospel nga ini, ang meaning sini o Diyos nga labing gamanan nga ginhatag mo, nga may Diyos nga nag-antos, nagbayad sang amon sala. Kag amuna si Kristo nga nagtubos sang amon mga sala, kag nagtubos sa amon sa kalautan sang kasuguan nga ang tao kung magtuo matunan niya nga mabaton si Kristo sa iya tagipuson, mapuy-an siya sang balaan nga Espiritu. Salamat o Diyos nga ini nga registration gamita tubtub ikaw magkari o kung kami man magtaliwan padayuna nga gamiton ini apang kumagabot ang tiun sang imo nga pagukom apang ang mga anak mo nga nagtulo gindala mo na sa imo ginarian kagamo na sa kalibutan kay kasingkal ang abutan sining kalibutan. Pero ang pangamuyo namon nga kabay sa wala pa ina magabot may magtuo sa imo mayong balita na ang ilatuan ang Ginoo nga napatay sa amon mga sala. Kag kun sila magtuo, abiyan ka pamati, kung pagtuo mo kay Kristo, mabaton mo gid si Kristo sa imo tagipuson kay ang matuod nga manughatag sina. Ha? Sang iya anak, hindi lang pagbayad sang aton sala, kundi ang iya amay amo ang maghatag sang iya anak sa imo tagipuson para pamatud-an nga ang ginbaton mo nga anak niya nagapamatud nga ikaw mga anak adopted sons of God. Pagkamayo ini in Christ Jesus name we pray. Amen. Now sa pagkamatud si San Pablo in verse 7 and 8 of 2 Timothy, consider what I say. And the Lord give thee understanding in all things. Sa tanan nga mga butang. Maintindihan mo gid. Sa verse 8, remember that Jesus Christ of the seed of David, si Kristo kaliwatan ni David na, was raised from the dead. Wala ini matabo sang una nga panahon sa panahon nila. Halin sa kay Moses, pagkadto kay David, kay Solomon, ha, nga wala pasing Ginoo nga napatay, nga nagbayad sang sala kag nabanaw, amo na gintawag nga was raised from the dead according to my gospel. Te kung ginatuhan mo si Kristo, imo na ang mayong balita. Mga abiyang katuran, ang aton karon pamalandungan, mga utod sa Ginoo. Among, ang pagpatawad sa sala. Ha? Atong mga napatay sang una, halin sa kay Noah, after sang anaw, ha? Palabot sa kay mga abiyang kauturan, labot sa panahon ni Adam, alin sa kay Adam, pagkadto sa kay Noah, pagkadto man sa isa ka bata ni Adam, nga amo si Cain, o kag si Abel, o hamuna, tub-tub
nga nag-anak siya kay Seth, si Adam ini, napatay na, napatay to sila. Kag nagamot sa panahon ni Abraham, kag nagamot sa panahon ni Jacob, ani Isaac kag ni Jacob, kag nagamot sa panahon sang 12 ka tribo nga muna ang Israel, tubtob may mga hari nga ginbutang ang Ginoo sa iya katawhan, alin kay King Saul, pakadto kay King David, kapakadto man kay King Solomon, sangulin na divide ang inang ginarian sang Israel nangin Southern and Northern Kingdom bangod sang sala nga ila nahimo. Ang kalabanan sila nga mga hari naglamatay na. Ang Northern Kingdom napulo ina ka tribo, nagsiparar sa duha ka tribo nga muna ang Benjamin and also amo ang isa ka tribo nga among Judah nga gintawag ina nga Southern Kingdom. Nagkalamatay na sila dito. Tubtob mga propeta. Nagkalamatay man. Halin sa kay Moses, propeta na. Kay Joshua, tubtob sa panahon ni Ruth o sang mga judges na ginpili sang Ginoo, mga ginluwas na. Paagi sa pagpili by election bilang katigulangan sa pagtuo, naglamatay man na sila. Tubtob nagabot ang mga hari kaupoda si King David kag si Solomon kag mga propeta. Halin sa kay Isaiah, kay Jeremiah, tubtob sa panahon ni Ezekiel kag ni Daniel, kag ni Hosea, tubtob sa panahon man after ni Hosea nga mga prophet nga ini, nagamot man ang panahon kay Joel, kay Amos, kay Jonah, mga abyan kaguturan, nagkalamatay na sila na. Kag tubtob sa panahon ni Micah, ni Nahum, kasumuman kay Habakuk, kag nakalabot sa panahon man ni Sifanaya, tubtob sa panahon ni Haggai, mga propeta nagkaramatay na kag si Karaya, kag ni Malakay, tubtob nagamot si Kristo. Kag amuna siya ang magaluwas sang iya katauhan sa ila mga sala, suno sa Matthew chapter 1 in verse 21 nga siling sang kasulatan, pagatawgon ang iya ngalan nga Hesus kay siya magaluwas sang iya katauhan gikan sa ila mga sala, gikan sa ila mga sala, kadamo nga mga sala ang nahimo sang iya katauhan. Ang sala amo ang pag-isip sa kasuguan. Tanan sila nakasala sa kasuguan, kag luwason sila sang Ginoo, kay ang iya ngalan nga Hesus min Savior. Apang ini ginpatay nila. Pagpatay nila sa Ginoo, natuman ang ginhambal sa Ginoo nga siya pagapakawian. Itugyan sa kamot sang mga katigulangan kag sa mga hentil, kag siya patyon kag si katlong adlaw, mabanaw siya. Ang iya kamatayon kag paglubong kag pagbanaw, amo na ang maayong balita. Karon masugod kita. Number one, nanungod sa pag-introduce sang maayong balita. There are two kinds of good news. Sang buhi pa si Kristo,
ang iya ginatudlo sa mga apostol, number one, amo ang pagwali sang mayong balita sang ginarian. In Matthew chapter 10, in verse 7, in as you go, mabigin kita sa verse 6 of chapter 10 of the book of Matthew, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. Di kay luwason sila sang Gino, paagi sa pagbantala, sa pagtudlo sang mayong balita, sang ginarian na muna ang una nga maayong balita. Verse 7, and as you go, preaching the kingdom of heaven is at hand. Inang kingdom of heaven, ginambal siya Pablo na sa madamo na tinion, pero amuni ang iya ginambal. Ang inang kingdom of heaven is called the kingdom of God. Ha? In chapter 24, in the book of Matthew, in verse 14, in this gospel of the kingdom, so diyan makita ang gospel of the kingdom, shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Ang gospel of the kingdom, amuna ang ginawali ni Kristo kag sang 12 ka apostles, naging tudlo niya. Ha? Sa panahon ni Kristo kag sang mga apostles, sang buhi pang Ginoo. So amunang ila ginwali ang mayong balita sang ganarian. Kag inang pagtudlo sa mayong balita sang ganarian, ang himuon nila sina, they need to repent and be baptized for the kingdom of God is at hand. Amo na manabog sila sang yawa. Suno sa chapter 10 sang book of Matthew, kag magpang-ayo sang tanan nga sakit, kag magbanaw sang patay. Amo nang ila ministry sa panahon sa Ginoo, ang ila nga ginawali ang mayong balita sang ginarian. In chapter 10 verse 1 of the book of Matthew, and when he had called unto him his 12 disciples, he gave them power against unclean spirits to cast them out and to heal all manner of sickness and all manner of disease. Kung eksaktuhon mo sa pagambal, sila lang ang may gahom sini sa pagimo. Ha? Sila lang ang 12 apostles granted gid ng tanan nga masakit, tanan nga mga sakit ila maayo. Ang tanan nga mga malain nga espiritu, maigko nga espiritu, ila ina matabog. Kag ang tanan nga hell, all manner of the sickness and all manner of disease ila na ayihon. Kag ini sila magabanaw sang patay. Ha? In verse 8 of chapter 10 of the book of Matthew, in verse 8, heal the sick. Ayun ang nagamasakit sa ginilian, wala siyang masakiton mo. Cleanse the lepers. Tinuan ang mga aro. Mga aroon. Raise the dead. Banawon ang patay. Cast out devils. Freely you have received. Freely give. Wala na bayad. Ang munang ila ministry, ang ila itudlo, ang maayong balita sa ganarian. Kag ining ginarian, iwali ini. Sinya, in this gospel of the kingdom of God, in chapter 24 and verse 14, shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Amuni ang iwali, tugtog nga matapos ang kalibutan. Oh, mga biyang uturan, muna, ina sa buhi pang Ginoo, nga ining mayong balita sa ginarian, igawali sa tanan nga bugos nga kalibutan para saksi sa tanan nga nasyon, nga may arang nga ginarian ipatindog ang Ginoo nga wala sing tupong, and then shall the end come. Subong wala pa, hindi pa end. Ha?
Kay ang mga ginatudlo nga mga sign nga amo ang earthquake, ang ginatudlo nga rumors of wars, hindi pa na subong bisan nga may gakatabo na. Kaysang una may ara naman nga irinaway mo. Oho. Sa panahon niya sa Old Testament, pirting inaway mo. Panahon sang Second World War, pirting man nga inaway mo. Aha. Pero sa panahon niya nga, malapit na ang insang kalibutan, nga maabot na ang ginasiling sang revelation man, nga amo ang Armageddon War. Pirting na. Pirting nga kalamidad na matabo. So amo na nga iwali nila ang mayong balita sa wala pa mag-abot ang katapusan sang kalibutan. Bilang amo na ang masaksi na malapit na ang katapusan sang kalibutan. Magdulungan na, pisti na, kagamo na, mga linog na, mga gutom na, magdulungan na. Mabatian nila ang mayong balita na may ara nga ipatindog nga ginarian ang Diyos. Na, ang Israel lang sina ang makaintindi. Ang ibang nga nasyon di na magpati kay nga aluyag man nila magari sa kalibutan. So amo nang una nga mayong balita nga aton makita. Ikadua, sang si Kristo nagwali sini, kang nagtudlo man siya nga maabutan niya nga siya mapatay, kag siya pasipalan sang iya katawan, pakahuyan, o yauyauhon, sunod-duplan, ubahan, purung-purungan sang tunukon, kagilansang, kag napatay. Ang ina nga natabo sa Ginoo, mga abyang kauturan, natuman kay nasulat ina sa mga manalagna kag sang kasuguan. Nasulat na sang tanan nga mga manalagna kag nasulat sa kasuguan nga ang meaning sina the law in the prophets, written in the law in the prophets. Matuman na ginlansang giman nilang Ginoo, pero wala pa na matabo. Ginsilingan na sa Ginoo, gintudlo niya na sa iyang mga disciples, ha? Nga nagasiling ang Ginoo, Ginoo ginagambal. Mga utod sa Ginoo, nasiling sang Ginoo in chapter 16 of Matthew, in verse 21, from that time forth began Jesus to show unto his disciples how that he must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes and be killed and be raised again the third day. Kag ina nabatian kag indi luyag ang mga puso nga matabo na sa iya, pero amo nang ginambal niya. Oh, in chapter 26 sang book of Matthew in verse 3, then a symbol. Okay, mabigin kita sa versikulo 1 to versikulo 5. And it came to pass when Jesus had finished all these things, all these sayings, he said unto his disciples, you know that after 2 days is the feast
of the Passover. And the Son of Man is betrayed to be crucified. Ang word nga betrayed, tama na kabugat nga mag-traidor ikaw sa Diyos. Masakit ganun, traidoran ka sa bana mo o kung asawa o kung sa bata mo o kung sa tatay mo kag nanay mo, tanang kita, traidor. Ha? Mayara kita nga batasan na o garing imulang wala na ginimo. Si Judas nahimo yagid, gintraidoran niya ang Ginoo. Si Pedro iya, gindinay niya ang Ginoo upod sa mga 12 man ka apostol. Siling niya, you know in verse 2 that after 2 days in the is the feast of the Passover and the Son of Man is betrayed to be crucified. In verse 3, then assembled together the chief priests. Nagtilipon ang tanan ng mga puno sa kapariam in the scribes kag mga eskriba in the elders of the people kag katigulangan sa katawhan unto the palace of the high priest nagadto sa palasyo sa mataas nga pare who was called Caiaphas in verse 4 and consulted that they might take Jesus by subtlety and kill him nga ila ma kag sila nagkonsulta sa high priest nga ila ma dala si Jesus paagi sa daya. Traidor means pagdaya. Kagpagapatyong. In verse 5, but they said not on the feast day. Lest there be an uproar among the people. Ginambal na sa ginunga muna matamo. Tinapatay siya. Mga biyagaturan, pagkapatay nila. Krimen ni ang ilaginimo mo. Krimen ni mga biyagaturan. Krimen na gani magpatay ka sang sapat. O. Krimen na gani nga ang imo sapat magpatay man. Sang tao, may obligasyon ang tag-iya sina. Nano pag ikong Ginoo ang imo gimpatay? Nano pag ikaw ng Ginoo imo pakawian? Ginakusar gani ang tao kung pasipalaan niyang babae? O ko ng bata, ginareklamo gani, subong. Nanapagit ko ng Diyos ang magareklamo. Ilagin patay, ilagin pakauyan, ginpasipalaan, kagkadlawan. Ang isa masakit sina, purung-purungan, ubahan sa krus. O, kagkadlawan, kapasipalaan, ang isa ka masakit, duplaan! Katampahon! Mga abiyang kauturan, naagom na ni Kristo. Ang ilang ginimo nga krimen, wala inasang Diyos, ginisip sila nga sila makasasala kag pagahukman. Nagapahayag pang ginuosang kaluoy, gugma! Kapag batas ang ila sala. Halin sang una sa 40 anyos nga pagbatas na nakasala ang katawan sang Israel sa kamingawan 40 years tub-tub nga pagabot sang Ginoo ginhimo pa nila. Ginpatay ginila ang Ginoo. Kagsunod, ginubong, kag hindi pa sila kontento. Pabantayan ginila ang lulubgan sa Ginoo kay bangod sunong sa ila na ining Ginoo nga butigon siling sang mga pari butigon gali ang Ginoo sunong sa ila nga mabanaw siya kag basi siya kawaton sang iya nga mga pusol kapag waon nga matud nga nabanaw nagpalapit sila kay Pilato. Kay gusto nila tagpanggid ng tanan nga ginpanghambal sa Ginoo hindi matuman kag tanan ina binutig. Ano pagtawag na sa Ginoo? In chapter 27 of the book of Matthew in verse 62 ina tapos na nga napatay si Kristo. Now the next day that followed the day
of the preparation, the chief priests and Pharisees came together unto Pilate, ang mga pari gid, ng mga puno, ka mga parasiyo, nagpalapit gid tingob sa kay Pilato. Siling nila sa verse 63 of chapter 27 sa Matthew, seeing sirs, we remember that the deceiver said, while he was yet alive, after 3 days, I will rise again. Kung kamo magtanaw ang meaning sang deceiver, manugdaya, butigo na ang meaning sina, mga abyang kagauturan. Amo nang meaning niya? Butigong, deceiver? Pero wala sila kabalo nga ginsurat San Pablo, let God be true, and let every man be a liar. Butigong ang meaning sang deceiver. Amo na pag-address na sa Ginoo, nga wala pa siya napatay, ining madaya, nagsiling, samtang buhi pa, pagkatapos ang tatlo kadlaw siya, ako mabanaw liwat. Tinagpangayo sila na bantayan gid ang lulubungan. In verse 64 of chapter 27 sa Matthew, command therefore siling sa mga pari, kag mga katigulangan, kag mga Hudyo, o kunsang mga Farisiyo, command therefore that the sepulchre be made sure until the third day. Siguraw doon, kabantayan. Kay basi sa kagabiyon, kawaton sang iya disciples, list his disciples, come by night, and steal him away, and see unto the people, he is rising from the dead. So the last error shall be worse than the first. Ang uli nga error, mas ma, laot pasang sa una. Hindi sila gusto nga ginahambal ni Kristo matuman kag mangin kamaturan. Daw sila ang matuman. So amuna ginpatay nilang Ginoo bangod sa pagwali lang sa mayong balita. Wala sila kabalo nga ang ginpatay nila hari nila, misaya nila, manluluwas nila, mga abyang kagauturan. Kagmula sila kay balo sang sikrito sang kamatayon sang Ginoo. Kun nga naagom na ni Kristo, wala sila kaintindi kung anong meaning sang kamatayon ni Kristo, kag anong meaning sang ila pagpasipala sa Ginoo. Wala sila kabalo, kag wala man sila kabalo sang kamatayon, kag wala man sila kabalo sang paglubong kay Kristo, kung anong meaning sina. Kag wala man sila kabalo sang pagkabanaw ni Kristo, kung anong meaning sina. Mga abyang kauturan, kag ina, mga abyang kauturan, gintudlo ini sang Ginoo sa kay San Pablo. The only person nga ginhatag sa iya ang revelation na nungod sina. Nanungod siyang kamatayon, kapaglubong, pagkabanaw ni Kristo. Ang pagtawag sang Diyos nga ginhatag kay San Pablo is called the gospel of the grace of God. Nga ang kamatayon, kapaglubong ni Kristo, maayo nga balita. So, ang unang nga balita na mayo is called the Gospel of the Kingdom. Apang ining Gospel of the Kingdom nga si Kristo magari, ginpatay nilang ari, kag ginpasipalan. Pero ang iya sina nga resulta, ang ila malaot nga ginimo, ginimo ini sang Diyos nga maayo. Gintawag ina sang Diyos nga maayong balita sang bugay sang Diyos. Puro atago nato ini. Ginhatag ini kay San Pablo ining revelation in the book of Galatians
in chapter 1. Siling ni San Pablo. Kay San Pablo niya inigin rebel. In chapter 1. Sang Book of Galatians. Kag ini iya na sang Ginoo ginhatag kay San Pablo only ining revelation. Siling na ni San Pablo in chapter 1 verse 11, "But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man." Ang iya ginambal, the gospel, mayong balita na, "which was preached of me is not after man." Verse 12, you look at here. "For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ." Amo na ang iya ginambal, ang gospel. Gina-certify niya, meaning sertifikado na nagikan gid siya kay Kristo. Oh, nga ang iya nga ginbaton nga mayong balita ginhatag sa iya, gintawag ini sang Dios, "May gospel you say." May gospel siling sang 1 Timothy, 2 Timothy chapter 2 and verse 8. Oh, "Was preached of me is not after man, for I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ." Si Kristo naghatag sini sa iya. To confirm it, siling na sang Ephesians chapter 3, siling ni San Pablo na in verse 2, bilang isa ka prisoner ni Jesus Christ, of chapter 3, "If you have heard of the dispensation of the grace of God," inang natawag nga gospel, natabo ini sa dispensation of the grace of God, ana mga biyang turan, "which is given me to your word." Ginhatag ini sa iya, kag ginpa hatag ini sa tanan nga mga tumuloo subong sa imo kag sa akon. Ginhatag kay San Pablo, kag ginhatag ini sa aton. "To your word," in verse 3 of chapter 3 sang Ephesians, "how that by revelation he made known unto me the mystery, as I wrote afore in few words." Mystery na ang kamatayon kag paglubog ni Kristo. Ang meaning sa mystery, hidden truth, ina sa time sang dispensation of the grace of God. Sa panahon subong, grace of God na. In verse 4, ano nga mystery na? Of chapter 3 sang Ephesians, "Whereby when ye read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ." Ang ining natawag ng mystery, mga abyang uturan, is called the mystery of Christ. So, atag na siya iyalang ginatag ining gospel. Ang ngalan sina sang gospel, mga abyang kagkauturan nga ginhatag sa iya, in the book of Acts, in chapter 20, in verse 24, you look at here, para maintindihan ang ikaduwa nga maayong balita. Chapter 24 at chapter 20, in verse 24, "But none of these
things mob me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy in the ministry which I have received of the Lord Jesus. Amo to my certification na nagbaton siya sa mayong balita, which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. That's the mystery of Christ. Siya ang gintagaan lang na itestify niya ang mayong balita sa bugay sang Diyos na ang ginambal niya. That's the mystery of Christ. Ang pagpatay, kagpagpakawya, pagdupla, pagpurumpurong sa Ginoo, paglansang, kagpag-uba sa iya, kagginpasipalahan. That's good news. That's the gospel of the grace of God. Dua na kamayong balita na mga abiyang turan. Wala gin sila gaisip. Amo na nga, sinini Pablo, consider what I say. The Lord will give you all understanding. You may understand all things nga tong ginimo nila. Wala sang Ginoo sila gin pakamalaot. Wala sila sang Ginoo gin judge. Wala sila sang Ginoo gin tagaan sang warning. Kundi gin pangabuyuan pa sila sang Ginoong, amay ko, patawara sila sang ila ginimo. Kay wala sila kahibalo. They don't know. Kay ang kamatayon kapag lubong ni Kristo is a mystery of Christ. It is called the gospel of the grace of God. Kag inang gospel of the grace of God, ini sa panahon sang dispensation of the grace of God nga ang tanang mga tao, kung magtuo sa kamatayon kapag lumong ni Kristo, ang ila sa latanan, mapatawad. Mga abyan kagkuturan, bisan payadtong sila ang nagpatay. Amo na nga kung mamati sila sa mayong balita, mamangkot sila na kung anong himuon nila. Hambalo na siya sa San Pedro, sa nagwali si San Pedro, bisan si Stephen, na maginusor ka mo, kay gimpatay ninyo ang Ginoo. Kag magbaptize, agon magtinlo ang inyo sala, kag magabaton ka mo, sang dulot, sang balaan nga spirito. Namuna sila ang nagpatay, kundi sila may nosor. Pero sa panahon sang bugay, mga abyang kauturan, wala sang Diyos gintuluan si San Pablo nga ang tanan nga nagtuo Hudyo magagindi, maluwas kay ang pagtrunan sa mayong berita sa bugay sang Diyos is to believe. Pero kung krimen ang ilang nga ginapamatian na sila ang nagpatay, din ito repent. Amo na nga ang pagtudlo San Pablo para maluwas ka sa sinang mayong balita. In chapter 16 sang book of Acts, in verse 30 and 31, and brought them out and said, sirs, what must I do to be saved? Siling ni San Pablo, and they said, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved in thine house. Ang ginpatay nila Tuhan mo na siya nagbayad sang imo sala.

pagdamo man nga mga pari nagtulo. Kagimbayaan nila ang ilang pagkapari. Mga biyagawturan, amo na ang ikaduwa nga mayong balita nga may Diyos nga napatay. Amo ni ang gin-describe ni San Pablo sa chapter 15 sang 1 Corinthians nanungod sang mayong balita. Nagahatag sang kaluwasan na kuntuhan mo. In chapter 15, in verse 1, "Moreover, brethren, I declare you the gospel," na dito ya matagugin to, "the gospel of the kingdom of God." Mayong balita sa ganyan sa Diyos. Hindi nga si Kristo ang napatay, kundi si Kristo maghari o galing ginpatay nila. Amo na nga wala madayon sumong ang pagwali sa mayong balita sa ganyan, kaya ang hari ginpatay nila. Bisang ginpatay nila ang Ginoo na amo na ang hari, ginimo sa Diyos ina nga mystery, tinago, na kamaturan, na wala sila ginpakamalaot o kung hukman sa Diyos, kundi tagaan sila sa kaluoy, bugay, ha? Pagugma, na kung magtumalwas sila, kaginang may mulita na galwas, in chapter 15, in verse 1, of the book of 1 Corinthians, "Moreover, brethren, I declare unto you the gospel," means the gospel of the grace of God, "which I preach unto you, which also you have received, and wherein ye stand." Amo na ang mga tumulo, tindugangin nila na ang mayong balita, na may Diyos nga nagbayad sang aton mga sala. That's the gospel of the grace of God. Kag ini, magatag sang kaluwasan. In verse 2 of chapter 15, "by which also you are saved." Magtuo ka sa may merita nga si Kristo na patay sa imo sala, maluwas ka. Mabatol mo si Kristo sa imo tagipuson. Purke nga mayong balita ang napatay. Ginsikway sa mga Hudyo. Karon ko ni kawin nagtuo ang ginsikway kaginpatay sa mga Hudyo, magapuyo sa tagipuson mo, amo na ang mayong balita. Kung tuuhan mo kag tindugan, maluwas ka. Pero kung hindi mo tuhan ang imo ginpamatian, walay puros. Hindi ka kangop. Pero kung magtuo ka, you may understand all. In verse 2, "by which also," chapter 15, sang si 1 Corinthians, in verse 2, "by which also you are saved, if ye keep in memory or hold fast," meaning imo gitipigan, "Tuhan, what I preach unto you, unless ye have believed in vain." Luwas ang imo pagtuway pulo sa atong pa. Balaan mo na patay, tuhan mo. That's vain. Kita gin nga na ginpatay ang ginog, ginubong. Karon kay nabanaw, di magpati. That's the way. In verse 3 of chapter 15 of the book of 1 Corinthians, "for I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures." That ang ebidensya sa mayong balita sa buhay sang Diyos nga si Kristo daw ano nga napatay sang imo sala. So dira mo makita na ang duha ka klase nga mayong balita. Ang mayong balita sa ganyan nga si Kristo ang magari o galing ginpatay nila. Ang mayong balita sa bugay sang Diyos nga daw ano nga si Kristo napatay sa aton mga sala. Suno sa kasulatan, kung magtuo ka, maluwas ka. Luwas po ng pagtuo mo, way pulos. So ang mayong balita nagaluwas. Amo na gintawag San Pablo nga apostle o the Lord Jesus and God the Father, bawo salamat sa Ginoo. In Ephesians chapter 1 in verse 1, chapter 1 sang Ephesians verse 1, "Paul, an apostle of Jesus Christ by the way

of God to these saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, will sang ama niya. Verse 3, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. So, ang nangatuo, ginpakamaayo sa Diyos, nga amay, kagsang anak. Pero sa panahon, naging patay nilang Ginoo, ang Ginoo nagbatas sa kawianan sang ianak. Sobra pa nga daw siya ang ginlansang. Pero ginhimo na sang Diyos nga mayong balita. Amuna nga daw, bag-ulang, mahangpansang madamo, nga may duwa gali ka mayong balita. Ang isa mayong balita sa ganyan, nga si Kristo magari sa katawan sang Israel. Agod pabangunon ang ginarian ni David para sa kay Kristo. Pero ginpatay nila, wala madayon. Iwali pa na kung malapit na ang katapusan sang kalibutan, masunog ang langit kagduta. Before sina, iwali na. Baperti nga gagagamo sa kalibutan. Inaway, linog, gutom, pisti, tanan-tanan. Manamo. Pero subong gusto sang Diyos nga maluwas ka. So, ang kamatayo ni Kristo among galwas. Kung magtuo ka, di karon mga abyang uturan ang pamangkot. Yad tung unang panahon nagkaramatay na ang mga ginmensyonal nga nagtuluo sa Old Testament. Ang ila pagtuo hindi sa kay Kristo nga napatay. Nagapati sila ng ila sala mapatawad. Di karon kay napatay si Kristo. Sila man napatay, sinuto ang magawari sa ila. Sinang mayong balita sang bugay sang Diyos. Kay si San Juan de Bautista, in the book of John, in chapter 1, in verse 29, nga nagasiling si John the Baptist nga, behold, the Lamb of God that taketh away the sins of the world. Nga ini si Kristo ang iyang dugo, nagakuha sang sala sang kalibutan. Sinuto karon matudlo sa mayong balita sang bugay sang Diyos sa ila. Kay ubos na to sila manapatay. Sinuto matudlo. Huko naluwas sila, din sila subong dito sa ginarian sang Diyos. Wala pa sing isa ka tao nga nabanaw gikan sa lulubngan. Si Kristo lang ang una napatay. Nga nabanaw ka nagkadto sa ginarian. Ang nagatuo lang subong si kay Kristo. Kasi si Kristo napatay ginubong. Amuna ang magkadto dito sa duog sang iya nga. Ginoo nga manluluwas siya. Kay siling ni San Pablo in chapter 5 of the book of 2 Corinthians in verse 6 and verse 8. Na kung ara kita sa lawas, absing kita sa Ginoo. Pero kung wala na kita sa lawas o kung patay na, we are present with the Lord. Amo nang blessed hope sa mayong berita sa bugay sa Diyos. Pero makanto kita karon, sino tumawali sa mga patay ito sang una? Kagdiin to sila subong. Tanahon natin na ini, sa libro ini isang liyok, kundin ang tanang nga tao nga napatay sang una. Mga abyang kauturan, diin sila sang una, sang napatay sila, diin sila. Si Abraham, diin to sila. Suno sa kasulatan, mga abyang kauturan, ara sila sa duog sang place of comfort, na one of the portion of hell. In chapter 16 of the book of Job, in verse 22, and it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. Idi na nga lugar. In verse 23, and in hell, he lifted up his eyes, seeing in torments, and set Abraham afar off and Lazarus in his bosom. So, ang isa kamanggaranon ara sa duog sang hell. Ang hell is the place of the dead. Nga mo ang ila kalag, ila soul. Kag ang isa ka portion ngay na hell, na siling sang Ginoo,
amo na ang Abraham's bosom. Naginsiling ini isang kasulatan in the book of Luke chapter 16 in verse 25, but Abraham said, son, remember that thou in thy lifetime receivest thy good things and likewise Lazarus evil things, but now is comforted and thou art tormented. Ang iya lugar is comfort. Si Lazarus ging comfort sa Abraham's bosom. Ang inang manggaranon sa place of torment, sa hill na. In other words, ang hill may dua ka portion of the apartment sa atong lingway. Ang piyak lugar ni Abraham, bosom, dira tanan ang mga tumuloo nagkaladto in the Old Testament. Gidalipay na sila. Kag ang iban sinang gasiling, the priest of paradise. Subong sa gasiling ni Kristo, today thou shalt be with me in paradise. Mga abyan kakauturan. Amo na ang ginambalya. Kung sa yuron pa, ang inang hill is the place of the dead. Ang isa ka portion is called paradise or place of comfort or Abraham's bosom. Ang isa is place of torment, may kalayo. Di sino tumawali sa ila na nagtuloo nga ang ila sala na bayaran? Sino tumawali sa mayong balita? Mga abyang kauturan, hindi na problema iyan na sa Diyos. Ang ginhimo sang Ginoo sa ila. Sang napatay si Kristo Yulokatir, napatay siya kang nagkadto sinang duog. Sang sinang hill nga gintawag ina nga prison. Ang isa ka term sang hill is prison. Ang isa ka term sang hill is called natawag ina fish belly. Ang isa ka meaning sang prison o kon hill is called lulubgan. Ah, mga biyang turan, tanawan ninyo diri. As I close diri, tanaw ninyo kung sino nagwali dito. Sang mayong berita, sang bugay, sang Diyos ngang nila, sala na bayaran. Kag ang nagakuha sang sala nila, hindi paagi sa sapat, kag sa ilang nga buhak, kundi paagi sa kamatayon kapag lumong kag pagkabanaw ni Kristo. Chapter 3, sang book of 1 Peter. In verse 18 and 19. For Christ also hath once suffered for sins, kisa lang maanto sa aton mga sala, the just for the unjust. Ha? Ang iyagin antosan matarong kag di matarong, that he might bring us to God, dalon kita sa Diyos. Being put to that in the flesh, but quickened by the Spirit. Di sang siya ginlubong, nagkadto siya sinang lugar, kag dito siya nagwali. Sa verse 19 of the book of 1 Peter chapter 3, by which also he went and preached unto the spirits in prison. Amo nang priest sang mga patay sang una, oh, nga nagtuluo sa Diyos pero wala na base sa kamatayon kapag lubong ni Kristo. Hindi na base pa yung balita. Tikilan lang nga sila makabati sang mayong balita nga ining Diyos nagikan sa kaliwatan ni Abraham kag ni David, napatay muna nagbayad sa kinasala. Si Kristo gid ang nagwali dito sang mayong balita sang bugay sang Diyos. Oh? By which also he went and preached unto the spirits in prison. In verse chapter 4, maybe last verse ini. In verse 5 and 6 of chapter 4, sang First Peter, oh, shall give account to him that is ready to judge the quick and the dead. In verse 6, for this cause was the gospel preached also to them that are dead. Sino makawali sang mga patay nga nagtuloo? Agod ang ila sala na bayaran kag makonfirmar? Si Kristo lang, the Son of God, the Savior of the world, that their sin was paid by the Lord Jesus Christ.
For for this cause was the gospel preached also to them that are dead, that they might be judged according to men in the flesh, but live according to God in the Spirit. Mga abyan kagauturan, mahimo nga magsiling ang ibang nga dayaon ang Ginoo kay nga wala to sila kabalo kung sino o to nagbayad sang ila sala. Ara si Kristo gid ang napatay ginubong laban o nagbayad sang ila sala nga ang ginhimo sang ila katawhan na nagpatay ka Kristo bisan krimen na ginhimo na sang Diyos nga maayong balita nga may Ginoo nga nagbayad sang imo sala. Kag kun magtuo ka, you will be saved. Abiyang ka pamati. Tuhi abi si Kristo nga imo manluluhas. Kay kung tuhan mo siya nga, He died for your sins. Mabaton mo ang Ginoo. Sa tagipusoon mo agod ebidensya nga ikaw naluwas sa bugay paagi sa pagtuo. Ginoo Diyos labing gamanan nga may salamat gid. Kag ginabalik sa imo ang kamayaan kadayawan, tuguti nga ining pulong mong gagamanan ang mga usisa sa ngamon tagiposon na amon na hibalaan na matuod ng tanang sala, mapatawad sa Diyos sa tanang nga nagtuo bangon even si Kristo bisan napatay siya, siya pa nagwali dito sa mga nagtuluo sa Old Testament agad pamatudan kag ikonfirmar ng ila sala na bayaran sa Diyos nga gamhanan pagi sa ianak na si Kristo Jesus. Ini ang amon pangamuyo in Christ Jesus name we pray. Amen. Saliwat, salamat mga abyang uturan. Ini ang inyo kubos nga abyan, Pastor Nemesio Tahala.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga palira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
2: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
2: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Purihin natin ang Diyos, mga kapatid, dahil sa kanyang walang kupas na pag-ibig at awa sa atin. Tunay na ang Diyos ay mabuti. Sabi nga, God is good all the time. Hayag nating nakikita ang kanyang kabutihan sapagkat patuloy niya tayong pinagpapala araw-araw. Makakasama muli ninyo ang inyong lingkod, si Brother Peter Kayuhen, sa ating palatuntunan na kung saan ay ating ipagpapatuloy ang ating pag-aaral sa mabuting balita ng kaligtasan. Ito po, napakahalagang paksa na ayon kay Panginoong Hesukristo ay dapat ipangaral sa lahat ng tao sa buong daigdig upang ang lahat ay mabigyan ng pagkakataon na sumampalataya sa Ebanghelyo at maligtas. Gusto ng Diyos na tayong lahat ay dumating sa pagkakilala ng katotohanan, sumampalataya at maligtas. Sa ating pagpapatuloy ay manalangin po muna tayo at humingi ng karunungan mula sa Diyos upang madali nating maunawaan ang ating pag-aaralan. Tayo po muna ay manalangin. Mahabaging Diyos at Ama namin sa kaitaasan ng mga langit, sambahin ang ngalan mo sapagkat ikaw ang Diyos na lumalang sa lahat ng bagay at pinagmulan ng aming buhay. Salamat po sa inyong dakilang pag-ibig sa amin at sa pagkakataon na inyong ibinigay upang maipagpatuloy namin ang aming pag-aaral sa katotohanan na nais mong maipaunawa sa amin. Buksan po nawa ang aming pangunawa sa mga katotohanan na aming pag-aaralan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Hindi pa rin po tayo makakaalis sa paksa ng pagpapatawad ng Diyos na siyang ating pinag-aralan sa loob ng 3 araw. Mayroon pang mga mahalagang punto na kailangang ating talakayin at unawain ukol sa paksang ito. Subalit, bago po tayo magpatuloy, ay atin munang balik-tanawin ang mga katotohanan na ating pinag-aralan tungkol sa pagpapatawad ng Diyos. Una ay ang tungkol sa legal na basihan ng pagpapatawad ng Diyos sa kasalanan ng mga nagsisisampalataya sa Kanya at sa Kanyang pabalita ng kaligtasan. Napag-alaman natin na ang Diyos ay tunay na matuwid sa Kanyang pagpapatawad sa ating mga kasalanan dahil ginagawa niya ito sang-ayon sa batas ng pagpapatawad. Bago siya nagpatawad ng mga kasalanan ay inialay muna niya si Jesus bilang handog pangkasalanan alinsunod sa patakaran na nagsasabi na kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran na maigagawad. Ikalawa, napag-alaman natin na walang injustice na nangyari sa pagpaparusa ng Diyos kay Kristo na walang kasalanan dahil sa kasalanan ng buong sanglibutan tulad ng pinagbabawal ng patakaran ng Deuteronomy 24 verse 16. Ating nakita batay sa 2 Kings 14 verse 1 to 6 na ang pinagbabawal ng patakaran ay ang pagpatay sa magulang dahil sa kanyang kasalanan at pagkatapos ay idamay pa na patayin ang anak dahil sa kasalanan ng magulang. Ang ganitong injustice ay hindi naman nangyari kay Jesus dahil hindi naman pinatay ang mga taong makasalanan at pagkatapos ay idinamay na pinatay si Jesus na walang kasalanan. Ikatlo ay ating napag-alaman na hindi rin maituturing na paglabag sa patakaran ng Ezekiel 18:4 ang pagpaparusa kay Jesus dahil sa kasalanan ng sanglibutan. Ang Ezekiel 18 ay nagbabawal sa pagpatay sa anak dahil sa kasalanan ng magulang at ang pagpatay sa magulang dahil sa kasalanan ng anak tulad ng ginagawa ng mga gustong maghiganti na kung hindi nila mapatay ang magulang ay pinapatay na lamang nila ang kanyang anak upang masasabi na nakapaghiganti na sila at nakamtan nila ang hustisya. Subalit ang Ezekiel 18:4 ay hindi nagbabawal sa isang tao na tumayong manunubos ng kanyang kapatid. Ang Leviticus 25 verse 47-49 ay nagbibigay ng karapatan sa isang kapatid, amain o kamag-anak upang tubusin ang isang taong naibenta sa pagkaalipin. Ito ang batas na sumasaklaw sa ginawa ni Kristo bilang manunubos ng buong sanglibutan. Dahil sa batas na ito, ay nagkatawang tao muna si Jesus ayon sa John 1 verse 14, Philippians 2, 6 and 7, Galatians 4 and 5, at Hebrews 2 verse 11 to 17. Upang sa ganon ay maging legal ang kanyang pagtayo bilang manunubos natin, kung kaya't legal din ang kanyang ginawang pag-alay ng kanyang sarili bilang handog pangkasalanan upang mabayaran ang kasalanan ng lahat at sa pamamagitan ng kanyang mahal na dugo, ay tinubos niya tayong lahat mula sa sumpa ng kasalanan upang maging pag-aari tayo ng Diyos. Kaapat ay ating napag-alaman na hindi totoo ang aligasyon ng kamatayan ni Jesus ay wala siyang binayaran ng mga kasalanan natin kundi gumawa lamang siya ng provision upang mabayaran at matubos ang isang tao pagkatapos na tanggapin niya si Jesus as his personal savior at magsisi sa kanyang mga kasalanan. Bagkos ay ating napag-alaman na ayon sa Galatians 3 verse 13 and 14, 1 Peter 1, 18 and 19, Hebrews 9 verse 11 and 12, at Romans 3, 23 to 25 at 6:23 ay totoong binayaran ni Jesus ang lahat nating mga kasalanan at dahil dito ay malinaw na sinasabi ng Biblia na tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan. Hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo. Ang katotohanan ito ang ating palalawakin pa sa ating pag-aaral ngayon dahil bagamat ito ay malinaw na itinuturo ng Biblia, subalit ito ay pilit na minamali at pinapalabo ng kaaway sa isipan ng mga kapatiran nating mga Kristiyano. Sa huling pag-aaral natin, aking nabanggit ang pagtutol ng isang pastor na aking nakapanayam sa isang forum sa Facebook na kung saan ay hindi siya naniniwala na binayaran ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo ang kasalanan ng lahat ng tao. Sinasabi niya na ang aral daw na nagsasabi na binayaran ni Jesus doon sa krus ang lahat nating mga kasalanan ay nagbibigay daw umano sa tao ng license to commit sin. Aking basahin ang kanyang post sa Facebook na kanyang sinulat sa wikang Ingles. The belief that says Jesus already paid for your past, present, and future sins at Calvary is a false expression to advocate that all your future sins before you committed were all paid for, meaning all forgiven. This is selling you a license to sin, since your sins not committed were already paid at Calvary. Idinagdag pa niya ang pangungusap na ito. If Jesus has already saved everyone at Calvary, paid or forgiven your future sin not committed yet, then there is no need of repentance. Then expect all to go to heaven, including the Pharisees who killed Jesus. Bali, tatlong punto ang ginawang dahilan ng pastor na ito kung bakit tinututulan niya ang aral ng Biblia na binayaran ni Jesus sa krus ang kasalanan nating lahat. Una ay ang pangamba na gagamitin ito ng mga tao bilang lisensya upang magkasala. At pangalawa ay ang kaisipan na kung binayaran na ni Jesus ang kasalanan nating lahat sa kanyang kamatayan sa krus, ibig sabihin na pinatawad na rin niya ang kasalanan natin kahit na hindi pa tayo nagsisisi sa ating mga kasalanan. Kaya lumalabas na hindi na kailangan ang pagsisisi bago mapatawad, kundi nauuna ang pagpatawad bago ang pagsisisi, dahil ang nangyari ay binayaran at pinatawad ng Diyos ang lahat nating kasalanan na hindi pa tayo nakapagsisi sa ating mga kasalanan. Para sa kapatid na ito, ang ganitong pabalita ay mali, dahil sa isip niya ay laging mauuna ang pagsisisi bago ang pagpapatawad. Ikatlo, lumalabas na walang kondisyon ang kaligtasan, kaya aasahan natin na lahat ay mapunta sa langit. Kaya sa isa pang post niya ay ganito ang kanyang sinulat. There is no such thing as justified or forgiven first and repent after. There is no such thing as saved first and obey after. There is no such thing as forgiven first without repentance. Repentance must precede the forgiveness of past sins. Forgiveness is the act of God assured or given to a repentant sinner. There is no such thing as we repent because we have been forgiven or justified. There is no such thing as we obey because we have been saved. Nais kong bigyan natin ito ng panahon at palalimin ang ating pag-aaral sa tunay na ebanghelyo, at sa pamamagitan nito ay masasagot natin isa-isa ang mga objections o pagtutol laban sa katotohanan ng ebanghelyo. Una sa lahat ay alamin natin kung totoo ba na sa pagkamatay ni Jesus sa krus ay binayaran at pinatawad ang ating mga kasalanan o hindi pa. Kung tayo ba ay tinubos na o hindi pa. At kung tayo ba ay pinalaya na sa kasalanan o hindi pa. Sa panahon ng huling hapunan ay mayroong binitawang salita si Jesus tungkol sa kanyang dugo sa Matthew 26 verse 28. At ganito ang kanyang sinabi, sapagkat ito ang aking dugo, pinagtitibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Ayon kay Jesus, ang kanyang dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng lahat. Ang tanong, saan at kailan ito na ibuhos? Doon po sa cross ng Kalbaryo sa ika-14 ng buwan ng Abib sa kalendaryo ng mga Hudyo noong 31 AD. Tanong, may nangyari po ba na pag-aaring ganap o pagpapatawad sa ating mga kasalanan sa araw na iyan dahil sa dugo ni Jesus na nabuhos? Ang sagot ay mayroon po. Ating basahin ang Colossians chapter 1 verse 13 to 14. Ganito po ang sabi. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Ano po ang sabi ng Biblia? Iniligtas daw po tayo sa kapangyarihan ng kadiliman, kaya may nangyaring pagtubos. Ikalawa, sa pamamagitan ni Jesus, tayo ay pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan, kaya may nangyaring pagpapalaya at pagpapatawad doon sa krus. Pero maaring ikatuwiran ng iba ng sinusulatan ni Pablo ay mga mananampalataya, Kaya kung pinatawad at pinalaya man sila, ito ay matapos na sila ay manampalataya at magsisi sa kanilang mga kasalanan. Subalit hindi po ganyan dahil ang context ng pangungusap ni Pablo ay ang transaction na nangyari sa kamatayan ni Kristo na kung saan ay hindi requirement ang pananampalataya at pagsisisi ng bawat tao, kundi ginawa ito para sa buong sanglibutan. Subalit hindi po ganyan ang nangyari dahil ang context ng pangungusap ni Pablo ay ang transaction na nangyari sa kamatayan ni Kristo na kung saan ay hindi requirements ang pananampalataya at pagsisisi ng bawat tao, kundi ginawa ito para sa buong sanglibutan dahil sa kamatayan ni Jesus. Dahil ayon sa 1 John 2 verse 2, si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Sabi ng Ephesians 1 verse 7 to 9, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Pansinin po natin na ang context ng sinasabi dito ni Pablo ay ang nangyari sa kamatayan ni Jesus sa krus, at doon ay tinubos at pinatawad tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sabi pa ni Pablo sa Romans 5 verse 8 to 10, datapwat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mga liligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat kung noong tayo mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Dalawang bagay ang binabanggit dito ni Pablo na nangyari sa araw na namatay si Jesus. Una, tayo daw po ay inaring ganap sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Ikalawa, pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus. Ang kahulugan ng salitang inaring ganap sa verse 9 ay pinawalang sala o pinatawad. Ang magandang balita Biblia ay ganito ang pagkasabi. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Kaya't sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Dati, tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Ibig sabihin na binayaran at pinatawad ng Diyos ang kasalanan nating lahat nang minsanan o package deal. Hindi lamang yan ang ginawa sa krus, kundi pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Ginawa ba ito pagkatapos na tayo ay nanampalataya at nagsisi o hindi pa? Hindi pa po. Ayon kay Pablo, ito ay ginawa ni Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ibig sabihin, hindi pa tayo nagsisisi, hindi pa tayo nanampalataya, ay ginawa na yun. Nang sabihin na Pablo na tayo ay inaring ganap, pinatawad o pinalaya, pinawalang sala, mga Kristiyano lamang ba ang kanyang tinutukoy o ang buong mundo? Basahin po natin ang 2 Corinthians chapter 5. Verse 14 to 15 at 18 to 19. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Siya ay namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay na para sa kanilang sarili, kundi para sa kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Lahat ng ito ay mula sa Diyos na tayo'y pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Sa makatuwid, kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanglibutan at ang kanyang sarili. Ang context ng Romans 5 verse 8 to 10 at 2 Corinthians 5 verse 14 to 19 ay ang ginawa ng Diyos sa krus para sa sanglibutan. Ayon sa 2 Corinthians 5 verse 18, tayo ay pinagkasundo ng Diyos sa kanyang sarili. Subalit, sa sumunod na talata sa verse 19 ay sinabi na kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanglibutan at ang kanyang sarili. Hindi na po kaaway ang turing ng Diyos sa sanlibutan dahil nakipag-reconcile na siya sa sangkatauhan. Sinabi sa Romans 5 verse 10 na tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Kaya hindi lamang ang mga mananampalataya ang ipinagkasundo ng Diyos sa kanyang sarili at inaring ganap o pinatawad, kundi ang buong sanglibutan. It means that at the cross, there was a work of justification and reconciliation na nangyari dahil sa kamatayan ni Jesus. Meaning, humanity as a whole was justified and reconciled to God by the death of Jesus Christ. Ang pag-aaring ganap at pakikipagkasundo sa Diyos na ginawa doon sa cross ay hindi po requirements ang pananampalataya at pagsisisi sa panig ng sanlibutan, kundi ang requirement ay ang kamatayan ni Jesus. Iba po kasi ito sa tinatawag na justification by faith, na kung saan ang isang tao ay required na manampalataya at magsisi bago siya mapatawad. Hayaan ninyo at ipaliwanag natin kung bakit ganito ang nangyari sa cross. Sa Romans 3:23 at 6:23 ay sinasabi na ang lahat ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Maalala pa ba ninyo kung ano ang requirements upang ang taong makasalanan ay mapatawad sa harapan ng Diyos ayon sa Hebrews 9 verse 22? Ang sabi ay ganito, kung walang dugo na maibuhos ay walang kapatawaran na maigagawad. Ibig sabihin na kailangan na ang lahat ng tao na nagkasala ay mamatay upang sila ay mapawalang sala o mapatawad. Ang sabi ay ganito, dahil lahat nga po ay nagkasala at hinatulan ng kamatayan, hanggat hindi ipinapatupad ang hatol ng kamatayan, ang lahat ay manatiling guilty and under condemnation. None will be pardoned or justified. The only way for all men to be justified according to the rule in Hebrews 9:22 is for all men to die for their sin. Ang tanong, paano nangyari na doon sa cross ay si Kristo lamang naman ang namatay subalit ang buong sanlibutan ang inaring ganap o pinawalang sala? Ganito po kasi ang senaryo. Nang si Jesus ay dumating dito sa mundo, siya po ay nagkatawang tao at naging kabahagi ng ating human family. Kaya siya ay itinuring na kapatid natin sa laman ayon sa Hebrews 2 verse 11. At dahil siya ay naging legal na kapatid natin sa laman, siya ay may karapatan na tumayong manunubos natin, alinsunod sa patakaran na nakasaad sa Leviticus 25 verse 47 to 49, na ang kamag-anak, amain at higit sa lahat ay ang kapatid ay may karapatang tubusin ang kapatid niya na naibenta sa pagkakaalipin sa ilalim ng principle of representation. Ano po ba ang principle of representation nito? Maalala po ba ninyo ang karanasan ni na David at Goliath? Si Goliath ang tumayong representative ng lahat ng Pilistino at si David naman ang tumayong representative ng lahat ng mga Israelitas. Ang dalawang representatives na ito ang maglalaban, pero hindi para sa kanilang dalawa, kundi para sa dalawang bansa na kanilang kinakatawanan. Kung si Goliath ay matalo, nangangahulugan na talo ang buong bansa ng mga Pilistino. Ang pagkatalo ng isa ay ituturing na pagkatalo ng lahat na kanyang kinakatawanan. Kung si David naman ang manalo, nangangahulugan na panalo ang buong bansa ng Israel. Ang panalo ng isa ay ituturing na panalo ng lahat na kanyang kinakatawanan. Ito ang patakaran na pinaiiral o pinapairal under the doctrine of representation. Isinagawa ni Jesus ang pagliligtas sa sanglibutan sa ilalim ng principle of representation na ito. Siya ang tumayong representative o kinatawan ng buong sangkatauhan upang kanyang isagawa ang pagtubos, pag-aaring ganap, at pagkakasundo ng Diyos at ng sanglibutan. Upang maisagawa niya ito, isa lamang ang requirement na hinihingi. Kinakailangan na siya ang umako na managot at mamatay sa kasalanan ng sanglibutan. Dahil dito ay tinawag siya na tagapagligtas ng sanglibutan ayon sa John chapter 4 verse 42 at 1 John chapter 4 verse 14. Ang tanong, ginampanan ba ni Jesus ang hinihingi ng batas upang mabayaran at mapatawad ang kasalanan ng lahat matapos matubos at maipagkasundo niya ang lahat sa Diyos? Ang sagot ay opo, at ito ang mabuting balita. Ating basahin ang 1 Corinthians 15 verse 3. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nakasaad sa kasulatan. Ano ang pananaw ng langit sa pagkamatay ni Jesus dahil sa kasalanan ng lahat? Basahin natin ang 2 Corinthians chapter 5 verse 14 and 15. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Siya ay namatay para sa lahat upang ang mga mabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Ayon sa principle of representation, ang panalo ng isang kinatawan ay maituturing na panalo ng lahat na kanyang kinakatawanan. Dahil dito, sinasabi ng Biblia na nang si Jesus ay namatay para sa lahat, ang lahat ay maibibilang na namatay. Ito po ang totoong nangyari. Ang kamatayan ni Jesus ay itinuturing na kamatayan ng lahat. Ano ang mangyayari kapag ang taong hinatulan ng kamatayan ay namatay? Siya ay aariing ganap, ipapawalang sala, patatawarin o palalayain mula sa kasalanan. Sa wikang Ingles, he will be freed from sin or justified from sin. Basahin po natin ang Romans chapter 6 verse 7 sa iba't ibang translation upang makita natin ang katotohanan ito. Sa Darby Bible ay ganito ang ating mabasa. For he that has died is justified from sin. King James Version, for he that is dead is freed from sin. Ang Biblia, Tagalog Bible, sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Ang Mabuting Bible, Tagalog Second Edition, sapagkat ang namatay ay pinalaya na mula sa kasalanan. Ano daw po? He that has died is justified from sin. Sa Tagalog, ang namatay ay ligtas, inaaring ganap, pinawalang sala, pinatawad o pinalaya sa kasalanan. At dahil nang namatay si Jesus para sa lahat, ay itinuring na ang lahat ay namatay, sa makatwid ay pinatawad o inaring ganap ang lahat. Since all men were adjudged to have died when Jesus died, it follows that all men were justified from sin. Dahil dito ay sinasabi ni Pablo sa Ephesians 1 verse 7 to 9 at Romans 5 verse 8 to 10 na tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayon tayo ay inaring ganap o pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ang tawag ng mga theologians sa pagpapatawad sa atin na ito ay legal justification. Sa legal justification na ito, tayo po ay inaring ganap, pinatawad, pinalaya at tinubos o iniligtas ni Kristo noong siya ay namatay sa cross on the 14th day of Abib in the year 31 AD. Hindi pa tayo nananampalataya at hindi pa nga tayo na ipapanganak sa panahon na yon. Subalit kasama tayo na tinubos at pinatawad na ng Diyos. Therefore, we can say that there is such a thing as we obey because we have been saved. There is such a thing as justified first, believe and repent after. Ito po ang tunay na ebanghelyo na ipinangaral ng tunay na Iglesia ni Kristo noon sa panahon ng mga apostol at maging ngayon. Paano naman yung sinasabi na repentance must precede the forgiveness of past sins? Forgiveness is the act of God assured or given to a repentant sinner. Ito po ay tumutukoy sa tinatawag na justification by faith na nangyayari matapos na ang isang tao ay nakarinig ng pabalita ng Ebanghelyo at siya ay nanampalataya kay Jesus bilang kanyang personal na tagapagligtas at nagsisi na rin siya. Ang tawag ng mga theologians dito ay effective justification. Dito sa effective justification ay requirements talaga ang pananampalataya at pagsisisi sa panig ng tao bago siya ma-justify o mapatawad. Ang tanong, maliban sa nabanggit na natin, ano pa ang mga pagkakaiba ng legal justification at effective justification? Ito po ang ating lilinawin sa susunod nating pag-aaral dahil wala po tayong oras. Sa ngayon ay ilagay natin sa ating kaisipan na merong justification o pagpapatawad na nangyari nung si Kristo ay namatay. Now, hindi requirements ang pagsisisi at that point in time. Pero sa effective justification ay requirements ang pananampalataya bago ka ma-justify o mapatawad. Magkaiba po kasi yung dalawa na transaction na ito. Yung isa, yung sa legal justification, isinagawa sa cross para sa lahat ng tao. Pero yung sa effective justification naman, gagawin po yan sa individual na tao, resulta ng kanyang pananampalataya doon sa ginawa ni Kristo para sa lahat ng tao nung siya ay namatay. So huwag po nating paghaluin yung dalawang bagay nito para hindi po tayo malito. Pero wala na po tayong oras ngayon para linawin pa natin yan, kaya aking inanyayahan kayo na samahan muli ako sa susunod para talakayin natin ito. In closing, tayo po muna ay manalangin. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan na inyong ibinigay sa amin tungkol sa matuwid na pagtubos ninyo sa amin mula sa parusa ng aming mga kasalanan at mula sa aming pagkaalipin ng kasalanan. Palaguin po nawa ninyo ang pagtitiwala namin sa inyo bilang matuwid na Ama at kay Panginoong Jesus bilang aming personal na tagapagligtas. Kung meron pa pong mga bagay na hindi pa namin nalilinawan sa aming isipan, tulungan niyo po kami na ang mga bagay na ito ay maintindihan namin o hayaan ang inyong banal na espiritu ang siyang magdagdag ng kaalaman at pangunawa sa bawat isa sa amin. Nang sa ganon, kami pong lahat ay dumating sa pagkakilala ng katotohanan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan na ang Panginoong Jesus. Amen.
0: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterCay-OHEN, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagats, mga buti ka. D3 Bio.
6: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. You might D3.
7: My family. pala history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis
8: mo! DTX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagkapangihi!
8: Masami inauha!
7: Kasi may diabetes ka na!
8: Mag-TDX 500 na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos
8: ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
8: Garantisado!
7: DTX 500!
8: DTX Coffee Mix!
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
8: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka,
7: I Care Gold. Ang I Care Capsula. Nga mas ginpapasko, kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata, kaangay sang lutein.
8: Vitamin A.
7: Vitamin C.
8: Zinc,
7: kag bilberry berry extract,
8: I Care Gold,
7: ang superior antioxidant eye formula.
8: Basta may problema sa mata,
7: mag I Care Gold na.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold,
7: kag patuluan ang mata
8: sang I Care Drops.
7: Mabakal sa Shopee,
8: kag mga butika.
7: Mighty C,
8: ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika,
12: kablayan ko mangi,
11: kay gali, may UTI ko.
12: Ang tiya ko naghamba,
11: try ko ang Mighty C.
12: One capsule, three times a day.
11: One a week lang, nag-ayo lang UTI ko.
12: Salamat sa Mighty C, epektibo.
8: Mighty C!
7: Mabaka sa mga butika.
8: Mighty C!
7: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mabali si Bibi.
14: Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ako kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C,
13: grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
8: Mighty C!
7: Mabaka sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
16: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sporbiotics.
17: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
18: Good news!
19: Good news!
17: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
20: Libre? Libre!
17: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay
16: Tagaytay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
18: Gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, gabasa na naman?
18: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa.
18: Kag nagabaho ang kilikili.
20: Mag-Clinica Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Clinica Deo Fresh.
19: Nagabasa na naman balaga.
18: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: Extend Food Superman for Man.
23: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
22: Extend Food Superman for Man. Extend Food Supplement for Man.
24: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
22: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
25: DTX 500.
22: Para sa healthy nga tay.
25: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
25: Ang may mataas nga antioxidants.
22: Nga amo naman
25: ang nagatinlo sa imo atay.
22: Mas tatinlo nga tay.
25: Happy kanunay.
22: DTX 500.
25: Masaligan.
22: Epektibo.
25: DTX 500.
22: Mahigo bala ang imo dugo.
25: DTX 500.
22: Masamig ka bala ang gina-allergy.
25: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
25: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
22: Nga sa masami,
25: amo naman
22: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
25: DTX 500.
22: Masaligan.
25: DTX 500.
22: D3 Bio with Physio.
26: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
22: D3 Bio.
26: Ang D3.
22: Yung may Physio.
26: Ang Physio.
22: Yung may D3.
26: D3 Bio.
22: D3 Bio.
27: Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
22: D3 Bio!
26: Ang D3 Bio!
22: Yung may Visio!
26: Ang Visio!
22: Yung may D3!
26: Mabakas, mga butika.
16: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
28: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iyang Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
16: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo!
19: Wow! My puso.
2: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
16: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: K5 News FM
1: K5 Kalingawan Time.
2: Hindi talaksan ang kama para mapamatud-an nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, banig lang ayos na.
1: K5 Kalingawan Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Campeonato.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 7:06 na sang gabi.
4: Kagabihon nga puno sang patikim, puno sang kapait, kasakit, kainit, kag... kanamit!
5: Saturday Nights with Langga Kim.
4: Saturday Nights with Langga Kim.
5: Mga istorya sang kabuhi, paghigugma, tagipusoon, kag mga istorya sang pus-on. Saturday Nights with Langga Kim sa 88.7 K5 News FM.

0: Mga KK5, happy Saturday night! Welcome na kamo diri sa aton siring pagpangalagad. Diri sa K5 News FM Iloilo. Happy weekend kag maulanon nga kagabihon sa aton siring mga suki nga tagpalamati sa mga nagabiyahe na subong, sa mga naga-commute-commute, baara nagbundak naman ang mamunog nga pag-ulan. Sa mga K5 naton, kamusta? May kakadol bala ka mo kada?
1: Ay, what?
0: And of course, sa mga K5 naton, ulup na lang naman kita from 7 p.m. up until 9 p.m. Direkit lamang sa Saturday Night with Langga Kim. Sa 88.7 sa lilisuan sang inyong mga radyo. And of course, may kaupod kita subong gabi. Ang isa sa aton sarin ng mga K5 interns, ang maanyag. Pakak ang makeup. Mga K5, we have here with Langga Dion. Grabe, preparado ka K500. Ano nga balang kilay, ang blush on and everything in between. K5 Langga Dion, how are you? How's your Saturday?
2: Medyo malamig gid ang aton nga Saturday subong kay halin kag ina wala untat ang ulan kag medyo mahangin gid kay gainulan kagabi nagyo.
0: Oh. Ang ining habagat no kag ining si bagyo inday. Pero so far ikaw may kakadol ka bala sa amo ni nga kabugnawon sang tiempo.
2: Wala man ko gapadayo lang Kim pero may ara. Oh.
0: Oh. Perde naman si K5 Andre. Oh, pero ikaw, the plan, no? Sama rin ka mga panyempo ka K5 Dion. Namin magpamatay isang music, mag-chill. Diba, usually, ikaw ka K5 Dion. Kuna mo rin panyempo, very cold and very relaxing lang. Ano ang ginahimo ni mo?
2: For me lang, Kim, no? Kung amo rin mga panahon, no? Namin maghigda, no? Sa aton mahumok ang mga hiligdaan, mati sa mga kanta ng mga love songs.
0: Oh.
2: Kag syempre mag-scroll sa FB kay Saturday is for chilling kag pagpahuway.
0: Dekon sa may mga duty dati ulo agwanta. Aram lang gusto mo man tani magpahuway pero wala ka choice kay may ubra ka.
2: Yes lang akin.
0: Oh, aram lang gusto mo maghigda, mag-relax ugaling graveyard ang duty mo sa BPO, oh security guards dera sa mga hospitals. Kag sa tara naton nga mga magigiting nga mga empleyado kumbaga. By the way, happy evening sa mga listeners naton across Iloilo City and Iloilo Province. Kag sa pala ka mga areas sa Western Visayas, mga ka-K5. Dara sa 1st District of Iloilo, nagapamati ka mo dira via K3 News FM Yagao. Upod naton si ka-K5 Kuya AJ. Nagapulupan niya po na bala ka mo dira o kung nagahigop-higop na sang sabaw. Kung ikaw pa man ko ton, ka-K5D. Grabe nakakas di abi, ka-K5 Andreo. Mas yung magkurog-kurog ko doon. Oh, pero okay na. Oh, pero ikaw ka-K5D yun, kung ikaw pa man ko ton, anong manamit, higupon, basa mo ni? That starts with letter S.
2: Do ka namin maghigop sang sabaw lang, Kim. Sabaw nga mainit.
0: Ano nga sabaw?
2: Sabaw ka K5 Kim sang ano, bat choy.
0: Oh, bat choy.
2: Bat choy, yes.
0: Oh, namit man ang siniga. Pwede man sa tanghon.
2: Yes.
0: Oh, dabla, ka-K5 di yun. Ikaw mismo galuto for yourself or may nagaluto for you?
2: Di ka-K5, langga Kim, as I mentioned, no? Kayo may kakado, syempre may kapares nga galuto sang mainit nga sabaw. Yes.
0: Haba ni ka-K5 Andrea, bali i-off yun na karong mic mo. Nahisa, naging siya. By the way, sa mga K5 naman naton dira sa 2nd District of Iloilo, maayad-ayad man nga gabi sa mga suki naton, dira sa mga kasimanwa ko sa may banwa sang Linyon. Kamusta ang inyong nga gabi? Gabi-i! Kamusta tinyo rin dyan? Mga K5 naton dira, garagabiyahe, nagasakay sa mga vans, sa mga bus, sa mga jeep, kang nagapa-chill-chill, nabasa na. O, namin nga makanta para sa ina ka K5 John. Balan mo ko ano.
2: Ano yung nakakilangga, Kim?
0: Ang parte sa ulan eh. Ano, patsyagan mo ano?
2: Siguro, ang basang-basa sa ulan by Ages.
0: O pwede mo matry? Anong chorus?
2: Do alang-alangan lang, Kim, okay. Kay basi magtodo pagidang ulan.
0: Okay, may kapamati. Hindi ko na nga mga kakilala ni mo. Dapat ko na makita nilang imo nga ano, nga pagkakavalan. Nalipatan mo lang yung nga lyrics. Sige, karon na. Pakantahon, tagad ka. Pasaot kita duwa karon na. Ay, bisan ano pa nga saon. Sa mga suki naman nato, dara sa 3rd District of Iloilo. How are you, mga KK5? And of course, nami ni sa mga mag-asawa subong. Mga ti mag-kupanay. Kupanay. Kung nagahulid. O, te, syempre, I hope nga okay lang man ang tanan. No? Te, balan mo natin nga, not everyone has a safe space or home. Iba nagatulo-tulo ang ilang balay. Iba nakulbaan. Tungod nga nagatinira sila sa mga coastal areas. Kamu Manila nga, kita mo nang pang-uyat sila. Ginapanghigtan na lang ilang mga balay. Kaki-5, ginabantingan. Ang ilang mga balay, kaki-5 diyon. Sa mga taga 3rd District, sa mga taga Pototan, taga Mina, Haniway, Bengawan, Badjangan, and to all other neighboring municipalities, maayad-ayad yun nga gabi dira sa inyong atanay. Sa mga suki naman nato yung mga tagpanamati, dira sa 4th District of Iloilo, di ba taga dira ka?
2: Yes lang, Kim, taga Banate.
0: Oh.
2: Yes.
0: Ano ang sikat sa Banate nga pwede ninyo mapadayaw sa bilog nga Iloilo?
2: For me, ang amon gid nga sikat nga ginapadayaw gid lang, Kim, no, ang amon nga syempre ang amon matambok kag marimis nga kasag sa Banate.
0: Aba. Oh, usually ano nga luto sang kasag ang imo nga paborito?
2: Ang favorite gid lang, Kim, no, ang suitable gid sa subong nga panahon, no, ang ginat-an nga kasag kag may ara sang tambok kag okra para manami ahigo po ng iya nga sabaw nga creamy kag init gid sa aton nga kalamnan.
0: Oh, ba kalamnan. Very, very kadalong. Oh, feel ko na idlaw ka na sa luto ni nanay mo, hay.
2: Yes lang, Kim, no, kaydo ma 1 month na gid ako wala ka puli sang duty, sang hindi na gid kaya magpuli kaydo kakapoy gid kalayo gid sang akon nga ginapulian sa 4th District.
0: Mm. Amo gid na kapinto kan mag-work ka na gid.
2: Yes.
0: Okay, 5 Dion. O expect mo na nga tay lakha na lang ka magita na. Kung sa una ga away pa kamo na sa magutod, yo kay syempre luna sa uhan na kamo sang kaugal sang yes. Makita ah, na ninyo mga faces every day. Mm-hmm. Oh, pero ko as you grow old, as you grow up and as you grow as an adult ka K5 Dion. Kaya mo ma-realize na sa uli higa, halos hindi na ako magkita na eh. Pero okasyon na lang.
2: Yes, do hidlawon ka man sang awan yung sang imo mga utod, adlaw, sang random, bala nga kung hindi magpati sa sugo, awayon, do kahilidlaw man.
0: Feel ko ikaw ang subang.
2: Yes lang, ga Kim. Ako ang eldest amon nga tatlo magulutod. Kaya do ako gid ang handle sang away namon permi nga magulutod.
0: Aba, ikaw ang eldest kag feeling ko ang mga eldest palanugo, hindi man.
2: Medyo lang ka K5 Kim kay do ang ginasugo sa akon sa akong parents ipasa syempre sa mga manghod.
0: Oh. Ako yabi, ako ang pinakamanghod.
2: Ay.
0: Ako ang permi na
2: sugo.
0: Aba, makarelate ginang mga manghod mo. Pero subong niya, wala na yan pamanghod-manghod kagpagagulang-gulang. O kung ikaw, taga 4th District, dapat sa ulo mong tanan yung mga banmadre.
2: Ah, yes,
0: district.
2: Of course lang, Kim, no?
0: Name it all.
2: Sige, masugod kita sa mga coastal nga municipalities.
0: Oo, tapang-tapiwa wow. Sila.
2: No, maayad-ayad yung gabi, no, sa aton da, mga kasimanwa ko da sa 4th District, halin sa Dumangas, sa Barotac Nuevo, sa Anila hag sa Banate, and of course ang aton da mga kasimanwa sa Banwa sang Dingli, San Enrique, Pasi. Nalipat ako sa isa.
0: San Enrique.
2: Yes, San Enrique, Pasi, Dingli kag hala,
0: may nalipatan ka.
2: Yes, may nalipatan ako lang Kim nga isa.
0: Ano ganing isa man? Dumangas na lawag mo na.
2: Yes.
0: Paano dumunta? Municipality sa 4th District.
2: Balikan ta na sila karon kung madumduman na.
0: Oh, pero may kilala ka na sa tagsa ka mga distrito nga na.
2: Yes lang, Kim, no, may ara man pilang bilog nga mga abyan na sa mga municipalidad nga ina.
0: Mm. O, sa mga friends mo, tamyawabi sila.
2: Yes.
0: By the way, ang nanimdan mo, Anilaw.
2: Yeah. Ay, hindi.
0: Anilaw. Anilaw, Banate, Barotac Nuevo, Dingle, Dueñas.
2: Yes, Dueñas.
0: Oh, Dueñas. Yes. Sino gusto mo tamyaw on the Rocky 5 Dion?
2: Yes, gusto ko gitamyaw ng akong mga friends nga ara subong sa Banate High. Sa akong mga friends kag classmate na sa high school. Arin ako sa K5 about.
0: Dito gusto... na ako sa TV na mo na.
2: Yes. Gusto ko man tamyaw na ang akong nga parents yung mga uto dira sa Dalapas nga gapamatig yung ga subaybay subong no galantaw sang live ta subong Saturday nights with Langga Kim kag of course akong nga mga tita titos nga permigid no gasubaybay sa mga balita nga ato nga ginapost ato nga page and of course sa akong da nga partner no nga ara subong ga pahunay-hunay kagahigda gapahuway sa among boarding house
0: kagahulat.
2: Yes, gahulat gid.
0: Gahulat yung nga matapos ng program para kay nahidlaw na siya si mo.
2: Yes, napadayon ang cuddle sa mga malamig nga panahon.
0: Ano sana all, no? Sa mga listeners naman natin dira sa Quinta Distrito, sa mga nagapamati via K5 News FM Sara 88.7, dira sa ilang station manager ka K5 Manilin Abaro Palek. Of course, no? Sa mga suki naton sa mga taga San Dionisio, Sara, Concepcion, Carles, sa mga taga San Rafael, sa mga taga Lemery, and everyone. Oh, and of course, there is a Iloilo City sa mga suki naton tanana, sa mga taga Haro, sa mga tricycle drivers dera, sika drivers, but naton ka K5 Dion, they are really hardworking. Kumbaga.
2: Yes.
0: Oh, despite nga ito, syempre, muna yung gaulan.
2: Gainulan lang ka, kino, ara gyapon sila, sige-sige gabantay dera sa mga aton dala nun, ready gid mag-pick up sa mga pasahero, tanga kaulanan. Yes.
0: Among yun na, ano, that is why kung ikaw ang pasahero, kung ikaw mahumok ka man sa Balatsyagon, kung isang hatag naman sa mga tips sa inyo.
2: Yes.
0: Ang gamay na nga mga bagay, pero makabulig na sa ilang pamilya.
2: Yes, no. Kay do ko, bisan ka inulan, no, ginasulag nilang ulan, no, para makabulig man sa kapareho nila nga mga tao nga gakabasa subong nga tig-ululan.
0: Sa mga listeners natin sa area sang La Paz, sa mga taga city proper, sa mga taga Lapus kay Tita Rina Mapa, ong yun panyapunan, tabla ligan.
2: Yes, no? Hello Tita Rina, thank you again na sa imo gina hata nga libre nga pang dessert, no, kag sa syempre i-complement agit ang manamit nga luto ni Tita Rina.
0: Oo, yes. Sa Lapus. And of course, daraman sa kay Mamaymay, Ma'am Kaykay, kay Tita Veronica. And of course, daraman kay Mami Immaculata. Di kung makakanto ka pag ito yung Mami Immaculata, taga niya ka pa na isang libre nga gatas.
2: Aba, yes. I-look forward na lang ka, Kim.
0: Daraman sa unan, sang La Paz Plus, or before sang La Paz Plus. Naidlaw na si Mami Immaculata. Igan to, mga interns ato, nag-ganto to. Yung pamahawan niya.
2: Wow.
0: Ito nag-ganta sa labala to.
2: Ah, yes. Nadundumang ko to.
0: Diba? Sa mga avid listeners, gano'n, sa K5 News FM Iloilo, sa mga taga-Arevalo dira, and molo sa mga nagatinira sa coastal areas, tamo kita listeners dira, halong-halong lang, and of course, mga inalerto lang dira, once nga may mga konmatsyagan yung dudelikado na gano'ng sitwasyon, o as much as possible, pwede ka mo ka-evacuate, kanto ka mo dira sa mga barangay halls ninyo, sa mga daycare centers, o kung gina-designar, no, nga mga evacuation centers. Pero subong gabi, may pag-aistoryahan naman kita ka K5 Dion.
2: Yes.
0: Ano ba lang aton nga palamang kutanon for tonight ka K5 Dion?
2: Yes, yes. Ang aton nga question for tonight is paano, no, kung i-invite ikaw sang imong ex sa iyang kasal?
0: Ikaw matyagan mo. Baka do ka yan mo yan.
2: Siguro lang kay mo depende sa circumstance, no, for example, no, kung may partner na ako or kung siguro kung hindi kami good terms, depende.
0: O karon na sabton pa na naton more, and of course sa mga viewers naton, oh, pwede gud ka mo ka comment ha. And of course, open man ang aton lines for tawag, no, kung gusto niyo diri mag-interact, magbulo istorya ka kay K5 Langga Dion, dira kay Edsi inyon. Okay lang, hi ka mo ni Edsi.
2: Yes, yes, yes. Senior ko siya Langga Kim na sangga, wala pa siya ka graduate sa COC.
0: Dara, mag-andam kay Dion. Kung basi sa uli, may bagyo ang hala niya, bala Dion.
2: Ayan pa. Wala ka mang ginapangayon na lang, Kim, no? Kay do, kakusog sa mga bagyo sa mga gasulod diri sa aton nga country.
0: O, di ang Dion, pag itadaan, no, bala nila ko, no, mabagsik.
2: Abaw.
0: mabagsik, nagahasik ng lagim. Kay Sir Benny Hermano, o, dara, sino tamyawan mo ka K5 Dion?
2: Yes, gusto ko tamyawon no, ang akong mga fellow interns sa buong
0: nag-hi sa imo.
2: Yes, gusto mo tamyawon si Sir Ray. Hello, Sir Ray.
0: Nag-checked
2: ka naglantaw.
0: Nag-checked rin sa imo. Kaya ko sa mga... by the way, kay Sir Jason Wyatt Bigula, Langga Kim, welcome back. Nang pila manabi kita kasi mga, I think three weeks. 3 weeks or 4 weeks ako ka K500 nga wala ka program. Due to some activities natin sa anniversary. Kaya medyo masako-sako no mga ka K5. Yes. Pero we're back bolder and stronger. And
2: fiercer. Yes.
0: And of course, sa mga K5 nato na balirin nilang ka-Yash. What I miss you, Mom Yash. Oh, teacher, mandara sa may banwasang uton. Na balirin, grabe di ulan, de samon, nang ka-Kim, basko, gid, ang ulan. Kakay lang ka-ay siya, Aman. Bundak di ulan sa may harong. Then ka sa harong, sabong, Ma'am. Sir Alan Tokoyo, dara sa pamilya manaay, kay Tita Antonina and Ricky, kay Sir Benny Hermano, Mami Immaculate, and to everyone watching right now. Hello lang dira sa over mga 37 live viewers naton subok. Share pa sa naton program. Nagpwede nyo gid kami ha, kung for example, nagamayan kamusang inyong nga cellphone, o itanawan nyo sa inyong mga TV, kay pwede gid through YouTube channel namon. K5 News FM Iloilo. Over from mga 40 viewers na naton subok ka K5 adiyon, no?
2: Yes.
0: Okay, last time na may nagligad, may gatanaw sa aton. Kagi kita kadto sa may Saraga. O tapos gina-playback yun na balang program. Naka-TV.
2: Yes.
0: Ako man na.
2: Baka avid viewer gid siguro lang ka Kim.
0: So thank you so much ha. And of course for our first set of playlists kay ma-commercial break kita anay no. Okay, kung karon ka K5 Dion, kung may gusto ka man ipa-play nga mga music, pwede kay.
2: Yes.
0: Kung may mga music request nga aton siring mga suki, pwede kid. By the way, for our first set of playlists, mga ka K5, a song Too Good at Goodbyes by Sam Smith, All I Ever Need, and a song from Ben and Ben sa Susunod na Habang Buhay. By the way, ang ining mga information kay karingawan, ang ginadulong sa inyo sa kaalaman, sa Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C, agod ang lawas, resistant shadow, good for me. And of course, ka K5 Dion, na anong namit niya kape, kung na muna nga maulanon.
2: Yes, no, DTX Coffee Mix. Aba, yes.
0: Anong benefits ang DTX Coffee Mix?
2: Yes, no, makabuligin na ang DTX Coffee Mix, maka-help yung detox na sa aton mga kalawasan, no, para mas mapadasig ang pag-digest na sa aton nga ginakaon everyday. Bisan anong na pakakaon, inan to lang sa DTX Coffee Mix, madasigid ang pag-digest.
0: Mm. Nakakape ka na, naka-detox.
2: Detox ka pa.
0: Stand by mga ka-K5. And of course, this broadcast is proudly brought to you by Eon Group of Companies, bringing excellence in real estate, construction, hospitality, travel, manufacturing, distribution, and trading. Eon Group of Companies, we make life better. Oras at 26 minutos, makaligad ang alas 7 ng gabi. Stand by mga ka-K5, baga panumbalik kita drigid lamang. Yeah. Sa Saturday night, sweet Langga Kim.

0: suplemento!
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pamakan sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: magid ako sa akong body odor.
10: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga pani.
10: Salamat sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pamakas sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka edad na ta, hinakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay.
13: Happy kanunay.
6: DTX 500.
13: Masaligan.
6: Epektibo.
13: DTX 500.
6: Mataas bala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
6: Ikaw bala
13: ang may diabetes.
6: DTX
13: DTX 500.
3: Ang DTX 500
13: ang may powerful compounds.
3: Yan ang kapanupo.
13: Kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
3: Masalrigan.
13: Epektibo.
3: DTX 500.
13: E3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
13: D3 Bio.
3: Ang D3.
13: Yung may BCO.
3: Ang BCO.
13: Yung may D3.
3: E3 Bio with BCO.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio. Ang D3.
3: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
3: Yung may D3.
13: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
15: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
15: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
18: K5 News FM.
19: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
20: K5 News FM.

0: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo. 47 minutos, makaligahan, alas 7 sang gabi. Sa mga K5 naton, nagapanumbali kita para sa aton sariling pagpangalagad. Diregi lamang sa programa, Saturday Nights with Langga Kay. Upod naton.
1: Yes lang, ini si Langga Dion.
0: Nga Pride, sang Banate, Iloilo. How are you na mga ka-K5? It's time para sabdon ang mga palamangkutano naton ka-K5 Dion.
1: Yes.
0: Again, anong pamangkot naton ka-K5 Dion?
1: Yes, ang atong question for tonight is, paano kung i-invite ka sang imo nga ex sa iya nga kasal?
0: Aba, ikaw ka-K5 Dion, sa amo na nga palamangkutano, kung i-invite, pila na by the way ang imo nga ex? If it's okay for you to disclose, ha?
1: Ang siguro, hindi tag pag-i-count ang mga hindi serious, pero ang seryoso ko nga ex lang ka Kim is mga four.
0: Four?
1: Yes. Do mga wala man nagdugay, no? Amulan ni Subo ang current relationship ko ang nagdugay.
0: Usually, ang mga previous relationships ni mo, mga ano kalawig?
1: Mga 5 to 8 months, dira-dira.
0: Pero at least, naka-mansari ka mo. Kung
1: yes, naka-celebrate man kahit pa paano. Bisan wala lang dugay.
0: Kaya ba ganin nila ka K5 Dion, amo na nga may mansari tungod nga iba nindi kalabot na sa
1: yes, anniversary.
0: O, diba? O, tikon, unlike before, nga ti, usually yung mga relasyon nag-alawing-lawing. Pero especially subong damo na sa temptasyon.
1: Yes.
0: Especially sa social media.
1: Sa social yes, lang ka Kim.
0: Like for example, may matchat sa mga partner. Damo sang ginatawag ba lang ang mga iras?
1: Mo, yes, ba? Mga makatul.
0: Makatul.
1: Kamot. Yes.
0: Oh, ano ba lang balaan nila nga in a relationship ng isa katao, ma-chat pa, no?
1: Yes, palapitan pa ginila kag sabadon.
0: Oh, pero actually ka K5 Leon, I believe nga both sides man na may kapaltahan kumbaga.
1: Yes, no. It takes two to tango. Oh. Hindi man pwedeng ha, isa lang ang nagdesisyon nga obrahon ina.
0: Especially ka K5 Dion, nangga Dion, nga bagani nila, nga kung ikaw may karelasyon na, it's up to you kung i-entertain mo pa, diba?
1: Yes.
0: Kung hindi.
1: Kung ma-entertain ka pa sang iban, knowing nga may partner ka na, hagwal, tanigin nga consider mo ang mabatsyagan sang imo nga partner.
0: Pero sa pamangkot niya, paano kung i-invite ikaw sang ibong nga ex sa iyang nga kasal? Sa apat mo, ba't ako mga ex? Kung i-imbitaron ka nila, no? Maybe in the future or sooner, ka K5 Dion. Makadto ka bala? Are you in good terms sa imutanan nga mga exes, ka K5 Dion?
1: Yes, lang ka Kim, no? Hindi.
0: Oh,
1: yes. Yeah. Hindi kami in good terms for the reason. Nga do, tanan sila ang may rason kung nga nag-break kami. Tapos after that though we did not get the chance to have a closure nga mag-ayosay kang magpagwaay balas sang amon nga ginabatsa kung ana tabo adto.
0: Oh, mga hibubun o.
1: Yes.
0: Especially kung may mga third party issues.
1: Yes, especially amo na ang mga situation no do, sa apat ko nga ex to amo ginaang natabo lang ka Kim.
0: Ambal diri ni Langga Kisha. Isay.
1: Yes.
0: So, ano gani ang memorable si ang iyang kadlaw. Pero kung kadlaw na siya sa tanggatanaw mo.
1: Yes.
0: Ang baliya sa palamangkutano naton nga kun i-invite siya sa iyang ex sa iyang kasal. Ang baliya nga go lang mamutos koretsyon kun i-invite ako.
1: About yes.
0: Kasi I believe do medyo not in good terms.
1: Yes, so hindi sila good terms nga do so, as of now.
0: Oh, medyo ano pa ang init pa, kumbaga,
1: mainit
0: ang sitwasyon.
1: Pa. May sakit pag hibubunot.
0: Amo panahon, fresh pa lang.
1: Yes.
0: Adari kay, may nag-comment man dari si Langga Shamira Faye, gana ko gumban. Amalia, okay man lang, nga i-invite niya ako sa kasal niya. Suksukan mo man lang na isang itom nga bayo.
1: Ahabang. Yes, so para agaw eksena, no?
0: Agaw eksena. Mabal ka, ay. Oh, amo tong inimo mo sa akin. Ay, yes. Suksukan ka. Do ala yes. Wildflower
1: yes,
0: na
1: eksena. Yes, so ka Lily Cruz.
0: Uy! Ano na gani nga lugar nila to sa ila to nga palagwaon.
1: Yes, so, hindi ko gin madumduman lang kay do medyo dugay na git ang in palagwaon ni ina.
0: By the way, good evening dira kay Carlo Camarig, dira sa kay Ma'am Vilrose. Dira sa may Kaliboklan. O, dira man sa kay Langga Benny Hermano, mga gidayad gid nga gabi. Oh, pero kung ikaw ka K5D yon, kung mag-attend ka gin man, no? Pero kung ikaw pa mangkot, yes. Ma-attend ka or hindi?
1: Siguro yes lang ka, Kim, no? If okay ang situation naman niya duwa, ma-attend ako gid.
0: Oh, pero out of the four exes that you have, oh, pila na dira ang in good terms ka mo bala nga nag okay lang man ang pagbulaganan niyo, wala man bala sa mga third parties.
1: As of now lang, Kim, do wala gid.
0: Wala,
1: yeah, so wala gid. Yes. Oh. Puro gid alang-alangon.
0: Oh, pero ikaw yan, naka-move on ka na.
1: Yes, of course. Nalimtan ko naman ang ay hindi. Napatawad ko naman ang ilang mga sala, no, pero hindi tagit pagkalimtan.
0: Oo. Oh, oh. Amo na gani nga marunong magpatawad pero hindi marunong
1: makalimot. Yes.
0: Amo gid na kung kaisa mo natural na sa aton nga siyempre as time goes by.
1: Yes.
0: Tawaron naton sila sa mga sala nga nahimo, yes. Diba sa aton. Pero hindi naton malimtan ang sakit.
1: Naging dulot nila sa aton nga balatsyagon kag tagipusuon.
0: Pero ikaw, yeah, it takes ano ka dugay before kaya naka-move on.
1: Siguro na it took me mga 8 months lang ga Kim before ako maka-move on sa akon nga last nga ex last year kag bago magsulod sa relationship with my current partner. Medyo nandugayan gito kayo lala gito ang daan ng naagyan.
0: Oh, pero kung ikaw, abe, maka-attend ka sa kasal sang ex mo, anong dalon mo nga regalo para sa iya?
1: Siguro dalon ko lang ga Kim, no, ibutang ko sa box ang mga promises ya nga ginhambal sa sulat yung gina isa-isa isulat isa-isa ang mga promises ya nga ginhambal, no, kag isulod sa box kag ihatag sa iya para

0: practice, do kinalan mo tumaag yan para ma-discover mo ang another person nga mas para gid sa imo, gid tadhana gid ni Lord.
1: Oh. Oh, pero amo na ah. Mayo man na nga kun ni invite ka, at least dumduman yan kada pala.
0: Yes, do na dumduman yan man kahit papaano, no, bisan wala nagdugay ang among relasyon, no, at least he remembered bala nga may pa, ang na-remember yung amon niya past, no, kag may at least kahit papaano maging pagsamahan man kag do naging masadya ma kami for a short time.
1: Hmm. Insakto gid, no. Kag mangin kumari or kumpare na kamo
0: yes.
1: Sa niya.
0: Yes. Mm-mm.
1: Kaslan.
0: Yes. Do it, yes. Do kung magkadto man ako do, it's a way na lang na to show to the people around you sa iya man nga naka-move on ka na and you're already good with yourself, nga sadya ka na, happy ka na, hindi ka na bitter kag do pagpatawad mo na lang naka-closure sa inyo nga duwa.
1: But of course, before doing it, especially kung mayara ka sang partner, yes, you have to ask man.
0: Yes, permission is a must lang ga Kim, no. Syempre hindi tama na mahambal nga maka-decide ka nga ikaw lang nga ay makadto ko sa kasalya. Dapat i-consider mo gid ang nabatyag sang imo nga partner kung comfortable siya nga ma-attend ka sa kasal sang imo nga ex.
1: Oh, amo gid it's a matter of respect lang.
0: Yes, respect, respect.
1: Oh, respect, respect lang yun pag may time. Pero kung di single ka, it depends na lang ya sa imo, yes, personally. Mm-mm. Abalik kay 5 Kisha Maria na isa. Ayan, maliya, tama na, tama na.
0: Do, oh. Alang-alang, kung nagigong si K5 Kesha, ang i-invite sang iya nga ex sa ilang nga kasal.
1: Oh. Basi siya ang mag-invite sa iya nga ex.
0: Ay, no. Basi mag-makig pag-ida ang iya nga ex.
1: Sige lang, basi, balamambal tong iya ex nga siya ginatopic. Tamo man isang ex si Kesha.
0: Yes, hindi lang ikaw.
1: Dinagali sa kay ka K5 Krisha Face Buza. Nagatanaw man na rin sa aton nga pagpangalagad. Hello! Oh, yung din yung disunod si ka K5 Dion.
0: Yes.
1: Even after your internship, kag-internship ka K5 Dion, oh, pwede ka gitiri ah.
0: Yes! Yes.
1: Share sa iyong mga thoughts, ka-join rin sa aton program.
0: Yes. I would be more than willing na mag-guest liwat lang ka Kim sa iyong mga show. Kay do medyo maluwag ang load natin mag-fourth year.
1: Oh.
0: Mm-hmm. Tawhay, medyo tawhay.
1: Magbulubugat lang na mag-second semester.
0: Oo, oh, yes lang, Akim.
1: Sa mga Drakay De Guzman AJ, Hernani Malikan Malaka Jr. Open ka na nga itong siling hotline na i-save nyo dira 0919-0986-314. Hambal na rin nilang ga Joy ang balya sa iya yung aside kung siya i-invite sa iya nga ex sa kasal. Baya hindi siya kunuya magkadto.
0: Kadto.
1: O tungod nga ti ginbetray siya. Kag ang pakaslan sang iya nga ex, ang iya nga best friend.
0: Ouch! Dukasakit yun na lang ga Kim nga experience and valid man ang iya nga decision nga hindi mag-attend. Do respect na lang sa self ya man kay gininto na siya sang iya nga best friend nga sang iya nga ex. Do it would be wrong kung makadto pagid siya.
1: Oh. It takes time to heal.
0: Yes.
1: Especially kung may mga friendship man dyan naguba tungod sa
0: higugma, paghigugma nga na.
1: Oh. Abali ni Sir Benny Hermano, daw insult sa akon, hindi ako mag-attend. Wala ko no sang plastikanay.
0: Ay, yes.
1: Oh, insakto gid no, especially konti amo na gani no, hindi nangin maayo ang inyo yang
0: break up.
1: Mm-hmm. Tapos kaya imagine mo bala ka K5D on nga ang ilang nga wedding, ano lang
0: wedding song. Yes, do amo ginang pinakamasakit siguro klanga Kim nga matabo.
1: Oh, ano lang like ang design,
0: ang colors, ang motif, ang simbahan, ang foods, ang cake.
1: Oh.
0: Tapos inyo gin planuhan iban ang naglakat pa kadto sa altar ka nag-celebrate.
1: Ahay. Amo na gani ba lang isa ka plano ka mo, pero it ends up nga, ang iba na yung upod yan.
0: Yes, iba ang ma-fulfill sang inyong mga plano together.
1: Mm. Jack Tugid, kaya ang Banila, nga pati ka na ka K5D yun. Nga kung ang ano ganit na ang saying, kung ang lalaki ko no, wala, gastay na dahil sa ilaya ang
0: babae.
1: Pero kung mag-grow na siya, maging successful na siya, there will be times kasi
0: may tendency. Maladasig siya matempt kag mag-kadto sa iban.
1: Oh. Aba lang, you've been with him or her for times nga wala-wala
0: from
1: siya.
0: From the start or from lowest yung yun nga situation hasta sa nag-grow siya as a person, nag-successful. Tapos in the end, bayaan niya kag i-betray kay nakakita siya sang ka-level yan na kumbaga.
1: Oo.
0: Mm-mm.
1: Alam ang ala ka sa iya sometimes nga

0: tao gina talikdan siya sang kalibutan. Pero subong nga he's on his top of the success, ikaw na ya ang gintalikdan.
1: Yes, though imo siya gin suportahan, no, pero ang sang na-achieve niya na ang iyang kumbaga peak sa iba niya i-celebrate, hindi na ikaw.
0: Amogin, no? Kag would like, for example, pag-inabi, no? Didoblada mo sa mga natabo na sa mga social media.
1: Yes.
0: Nga ti, arab lang long-term ang inyong relationship. O tapos, like after nyo na magbulaganay, duha lang sila kasimana, isa lang sila kabulan, nga nag-umdanay, nagpakasal sila.
1: Yes, no? Doon may mga araw, gina nga nagkalatabo this past few months lang ga, Kim. Nga, how come, no? Ano ang ilang thought process, no? Nga, ginbitawan nila ang like 7 years, 6 years nga relationship just to be with another woman or just to be with another man, tapos nagpakasal sila in just a short span of time, no? Oh. Do kung ako to ang guy or girl nga ano, masakitan gid ako syempre, do i-question naman ang imong worth kung amo na ang matabo lang ga, Kim.
0: Amo gid di, tapos kung kaisa arab lang maki-break siya si mo, ang balon niya nga hindi ka pa ready. Yeah, hindi pa siya ready. O tapos after a month nagpakasal siya sa
1: yes. Iba. Do mapamangkot kay nagid lang nga kaya mo man gali pero nga akong sa ako nabudlayan ka.
0: Oh, oh
1: wow, yes.
0: Nga akong kanakin hindi how.
1: Yes.
0: O kakaan ka mo sa banate, anong tono niya man? I can't distinguish yun sa tono.
1: Kami sa banate lang, Kim, no? Do medyo...
0: May pagkapasi.
1: Yes, may pagkapasi lang, Kim. Kaya do medyo neutral lang ang accents ang hiligay nun. But at the same time, may mix niya karay. Sometimes, especially if mga suludlo na siya balang barangay, kaya do medyo lapit na siya sa Pasi and San Enrique.
0: Daya. Pero amo na ka K5D yun, no? It's so painful lang. Sabihin pa kung may betrayal, no?
1: Yes.
0: Pero kung, for example, kung ako abi, no? Wala pa man ako sang ex ka K5D
1: yes.
0: Yun. Pero may mga previous naman, nga tiyan naman mo makafling.
1: Yeah, situationship.
0: Yes. May na-crush ako for 9 years, 10 years from high school up until college.
1: Ay, abo. Nakadugay nga admiration, grabe.
0: Admiration. Pero kung for example, kung i-invite niya ako sa iya yung kasal, hindi mo kami close. Pero kung i-invite niya ako, I'll be glad.
1: Yeah. So, hindi ka man magsana all, hangga, Kim.
0: Hindi man ako magsana all. Tapos what if abi no, ikaw pagid ya ang i-invite ya barang makanta.
1: Abado. Anong kantahon mo lang ga Kim if amo na ang matabo?
0: Feeling ko pusong bato. Or pwede man nga ano ikaw ya kun ikaw pakantahon ka sa kasal sang ex mo. Ano ang imo kantahon?
1: Siguro kantahon ko lang ga Kim ang kay Augie Diaz na bala lang ga Kim nga nandito ako. Aba, na kung maalang-alangan sila sang iyang bride or groom, ari ako gahulat. Aba.
0: Pwede man nga di sana dalawa
1: ang puso ko.
0: Aba. Puso mo, ganun.
1: Yes.
0: Oo, tapos pwede man, ano po yung mga ideal nga mga songs for that? Ano man? Ka K5 Andre,
1: base si K5 Andre, may suggestion.
0: May gasulod, just like sa gina feedback bala ni ka K5 Matt. May nagasulod. Hindi lain siya nga, piyak siya nga bakod. Ka K5 Andre. Batian ko ang mga programa. pero this time, mga K5, commercial break itanay. Anong gusto mo ipatukar ng mga songs sa K5, Gion?
1: Yes, naman patukar kita siguro sa Eroplanong Papel by December Avenue.
0: Oh, panood kay K5. Eroplanong Papel.
1: Yes.
0: By December Avenue. Ano pag-in?
1: Hag sa susunod na habang buhay.
0: Ah, wala
1: ko kayo
0: na.
1: Ay, na-play na. Na. Siguro ato ang nandito ako ni Augie Diaz.
0: Augie Diaz or Alcacil?
1: Ay, Augie Alcacil. Sorry. Ay, sorry. Hala, sa mga si fans ni Augie Alcacil, Dani, mapatawad niyo po ako. Kay medyo...
0: Si Augie Diaz, komedyante na.
1: Ay, oo, galit. Yes. Sorry, good.
0: Manager. Road manager.
1: Si Augie Alcacil, galit. Ang nandito ako by Augie Alcacil.
0: And the song na pagit mga trend ka songs so bo.
1: Siguro, ang bag of lang, okay, ang The Apartment We Won't Share by Nicki. Kaya daw, amo gina ang makarelate gina ang damot ang listeners no, sa amo na nga song. Kaya it's about... letting go of a person nga wala na chance bala.
0: Wala na kamo chance yes. To be together. Oh, patokaran na ton karon ma D3 Bio Health Alert kita anay. Kag in a while tawag na no mag baton man kita no sa mga tawag. I-save nyo na drang aton sa nga hotline 0919-0986-314. Again 0919-0986-314 mga KK5. Oras, 5 minutos, makaliga ng alas 8 sa gabi. Stand by. Magapanumbalik kita trigi namang sa ton nga pagpangalagad sa Saturday Nights with Langka Kill.
2: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News, D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
4: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
5: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong nga digestive system ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatukari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi iya mag-atake ang gituag imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Permi na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag subsupon ang unod para amat-amaton, amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
2: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika.
4: Ilabi na kung kada tapos mukaon, nagasulabang imong nga sulok-sulok.
5: Mm.
4: Kag ang wala untat nga kaon Doc Ramil kag Doc Sam isa man gali sa kabangdanan no nga anaga hyperacidity ka bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter kag hindi siya makapahuway amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyan no pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo nga
5: sa may mga guard mo
4: amo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala so kung bako di mo cardiac sphincter amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam no sa sige mo kaon.
5: Siyempre, busog ka.
4: Busog ka.
7: So daw mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imo nga cardiac sphincter no. Magtulog ka nga gatakilid pawala bala. Agod hilway ang lagyan sang acid. Kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan no
5: so, wala dapat tulog wala
4: tulog wala
5: dabi na kong late dinner ka
7: ginanong wala gid ang position sa pagtulog ha so likawan ang pagkaon sa gabi bala Sir Kevin ang ginatawag pagkaon nga high in calorie no
5: pero sa kaso naman sa H. pylori infection Doc Sam iniisa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid kag monolaurin nga makita mo sa D3bio, layo ka sa ulcer.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
8: Nagalingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
2: Kasi may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
8: Garantisado.
2: DTX 500.
8: DTX 500. Health alert with Dr. Ramil Uy. D3bio.
9: O si Karen, kadamog itsang ako. Akon hair fall, hindi man namin ako nakutis. Nag-try ako tumar sang D3bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3bio, ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3bio, ang D3bio,
8: gamay Visio.
2: Ang Visio,
8: gamay D3.
2: Mabakalas, mga butika.
8: Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500
8: para sa healthy nga tay.
2: DTX 500
8: ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
8: nga amo naman
2: ang nagatilo sang imo atay.
8: Basta tilo ang atay,
2: happy kanunay.
8: DTX 500
2: masaligan,
8: epektibo.
2: DTX 500
8: mahigo bala ang imo dugo.
2: DTX 500
8: masamit ka bala ang gina-allergy.
2: DTX 500
8: ang DTX 500
2: ang nagatilo sang imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
2: amo naman
8: ang ginahalina sang mga nagkalayday nga allergy.
2: DTX 500
8: Masaliga DTX 500
2: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi.
13: Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
8: Glaucoma.
2: Eye Care Gold Capsule.
8: Bacterial Conjunctivitis.
2: O Pink Eye.
8: Eye Care Gold Capsule.
2: Eye Allergy.
8: Eye Care Gold Capsule.
2: Cataracts.
8: Eye Care Gold Capsule.
2: Ang Eye Care Gold Capsule
8: may aras sa lutein,
2: vitamin A,
8: vitamin E,
2: vitamin C,
8: zinc,
2: kag bilberry extract.
8: I Care Gold Capsule
2: para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health.
8: Manginom sang I Care Gold.
2: Kaupot ang pagbutang sang I Care Drops.
8: Adlaw-adlaw.
2: I Care Gold Capsule.
8: Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Sige, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
8: Mighty C,
2: ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kon magabot ako ng menstruation, no, nagid ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C,
8: mabaka sa mga butika.
16: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
17: Masakitang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
18: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
17: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
8: Good news!
17: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre!
19: Libre! Wow!
13: Pangyari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion, Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
19: Dali na mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya, Ila!
20: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
21: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Kadragsa nga punggot,
23: DTX Beauty Soap.
22: Magaspang mapanit,
23: DTX Beauty Soap.
22: Gala o magputi,
23: DTX Beauty Soap.
22: Puro katol-katol,
23: DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
25: Nestor, ang sinaing!
26: Luto na!
25: Ang labahan!
26: Nakasampay na!
25: Ang uniform ko!
26: Naplansa na!
27: Ganito ako!
28: Tigasin!
27: Tigalapa!
28: Tigasay!
27: Tigaplansa!
28: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
27: Sa gabi,
28: ako ang bossing!
27: Dahil kasangga ko!
28: Ang extend!
27: Supplement for men!
28: Dortes!
27: Tapos ka ng maligo!
25: Yes, darling! Come to mama!
27: Extend Food Supplement for Men.
28: May maca
27: at lavawaska
28: na nagpapataas ng energy
27: at stamina
28: para sa tigasing performance.
27: Extend Food Supplement for Men.
13: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
29: Kapamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Mil Uy. Nakabulig din sa akin para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5.
13: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
30: Wow, my puso.
31: K5 News FM.
32: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
33: K5 News FM.

0: Champion.
1: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo. It's 18 minutes past the hour of 8, mga K5. Mabulubog naman sa gihapon ng panyempo. Nagapanalupsop ang lamig. Doon namin ito, yung maghigop subong sang sabaw. And namin ko nag-aaway, malakam sang yung mga partner. Siyempre, basta after away, may...
2: Sabaw.
1: Ang-angga.
2: Oh.
1: May anggaanay. Kay Daryl Park, Sir Daryl Park Confuerte, watching from Durando, Malagkapis, dira sa may sitio na bayi sa Parkon Fuerte family, always good nga nagapamati. Thank you so much! Ikaw ka K5 Dion, may talamyawon ka da?
2: Yes, no, gusto kit, talamyawon lang ako niya, papakagma mga galantaw subong, no?
1: Aba.
2: Hello, stay put lang muna sa balik ang maglantaw.
1: Lawag lang ilang angalan.
2: Yes, ako niya papa nga si Nelson Rizaldo Jr. kag si mama Desiree Rizaldo, yes.
1: Oh, bali sino ang gid na third ni papa mo?
2: Ang akon nga agot lang ga Kim. Kay do naalang-alangan siguro sa subang ang ikaduwa ang gin junior.
1: Ikaduha nga lalaki ang
2: yes. Mayo lang no, nasundan sang lalaki.
1: Oh. Pero ano nga lang ni mama mo ya?
2: Desiree. Yes.
1: Pero agin kuha ang imong nga D sa Dion.
2: Yes, langga Kim. Ang DE sa Desiree, ang ON sa Nelson. So that's why Dion.
1: Ako ginawa na, no? Mga pangalan, combine.
2: Combination of
1: both of your parents. Kung kaisa ganin sa mga grandparents.
2: Yes. Oh. May mga circumstance nga, ang alan mo, Copernico, kaya yun sa imong tatay, nga lolo.
1: Oo, pero na-amaze ko yan sa history isang pangalan ni Halilu.
2: Ay,
1: oo. Oo, kaya ang bali ako, no, nga Halilu, kay tungod nga, dubless gidang iyang parents ang ginbata siya. Mm-hmm. Nagamba sila nga, Halilu.
2: Hallelujah. That's why ang alan niya, Halilu.
1: May comment pa dari regarding sa aton nga topic. From Mom Yash Asalbon. Baliya, ara naman ang NDRRMC. Mahi pang NDRRMC, no? Nag-remind.
2: Yes, ga-remind yun siya maghalong.
1: Feeling ko, namin, naguro, nubiho ng taga NDRRMC.
2: So, mahalong agad per me, kay ga-remind yun sila nga do, hindi agad, hindi agad makadasma, nag-aktin.
1: Ano mag ga-remind ka nga, dapat okay ka at all times.
2: Yes.
1: Kapin pa kong bagyo.
2: Kung maulan.
1: Kung mag-ulan-ulan, pari nga halong ka, hindi mo good pagpapayanay mo kaugalinoy. Hindi namin enough, subong ang pamangkuton ka lang kung kakaon ka
2: na. Kakaon ka na. Dapat may reminder man nga, halong, kaon ka for me. Tasug po ng pagitsang, I miss you. Bado ka gala naman maghulag sa adlaw-adlaw.
1: Nga tanan. Like kay Ma'am Stephanie Karumba, maayad-ayad nga gabi. Dara, from Ma'am Yash Asalbon ng Balia, hindi na to mang-invite ka sa langga. May asawa na to siya. Pero antes siya magpakasal, nangagad pa siya nga makaon sa Jollibee.
2: Aba,
1: grabe ba? Ano bang, may fiancé ka na, manugpakasal ka na, mang-invite ka pa sa mga ex.
2: Siguro, on a last meal nila together, no? Before nga magkaon to siya forever upo ang iyang asawa.
1: Basta last supper. Pero grabe ba, no? Anong, May pakaslan ka na. O ma-invite ka pa yan sa ex mo nga makaon ka mo sa Jollibee.
2: No, siguro basi may galinger pa nga feelings, no? Basi closure yan to para do last na akong baga last na.
1: Budlay na naghungita na, ipasala ba lang?
2: Abaw. Do basi mabasa, inisa kag malantaw, inino, sang wife subong sanggabaw.
1: Why pa man, why pa man kasang hint? Adire from Ma'am Yash Asalbon, do ex ko man bahen, sang nag-successful na si ex, yun bayaan niya na ako.
2: Aba, masakit.
1: Oo, ano ka, dani nag-engineer ka na lang Ma'am Yash, because you're building a man for another woman. sa imo, nanuto, sang tanan-tanan, sa iba niya gin-apply ang natunayan sa imo.
2: Aba, dogin mo ka lang praktisan.
1: Oo, ganyan mo ka lang learning lesson.
2: Aba.
1: Amaliado, si ex, ganyan na pamati-batian yun na ha. O dasig lang sila ginkasal sa asawa yung adaan after breakup nila. Ahay, feel ko imo ni kapalaran mamaya siya sa Albona sa buong gabi.
2: Yes.
1: Good evening, tondera kay Sir Ronel Simpang kag mga ano na tondera mga volunteer responders sa Unicorn R6 sa Iloilo. Maayda yun yung gabi dress yeah. Inyo tanan. O pang comment dari pangalan nila Sir Ronel para matamyaw naton sila tanan. Watching live from Taguig City from Ma'am Remya Panes. Opa, kaka-500 may request si Sir Edgar Badbado na paki-play lang ga, Kim. Ang Langit ang Pag-ibig by Donna Cruz. Thank you so much. Ano na kaling Langit ang Pag-ibig?
2: Ito hindi ka lang familiar.
1: Ang namalaan ko lang daan, Langit ka, lupa ako.
2: Wala ako kinalangga, Kim, na abtan pa nga mga music.
1: Hello, Landira Kai. Sa ako nila, Blos, nagatanaw. Landira Kai, totoo, sorry. Okay sa dan ka kay Viva Dion. Okay sa may mga circumstances nga do hindi ako kapuli. Garing nahidlaw ko sa hinablos ko. Muna kakapuli ko lang.
2: Yes, don't need get pulian na mga... Bisan laka pa bata, pero may hinablos nga gahulat.
1: Amog na yung mga hinablos. Ang fantasy natin subong is maging rich tita.
2: Rich tita.
1: Pero subong, tita lang ana.
2: Tita lang. Amat-amaton lang ang rich lang akin.
1: Rich in love lang ana.
2: Yes.
1: Hi, Sir Ma'am Arlene de Guzman. Good evening, watching from Balasan. Ang pagsama ka K5 bagay naton. May caller kita ka K5 Andre. Ka K5 Nathan. Oh, basi may hina-hina ang sagina. Kaya actually nag-brown. Okay, nadaan ka K5 Dion.
2: Yes.
1: Medyo mabulubudlay ang yes. Signal. O, di subong pala ni iba, naka-charge, nag-aulo-ugtas sa base na ganing iba. Pero pwede kita ka-update lang sa pag-asa kay K5J para at least, no, despite nga entertainment program kita subong, makadulong kita sang litas kung anong lakat or sitwasyon sa ato siring panahon. Good evening man kay Langga Jens Aligonoro. Langga Kim watching from Benedicto Haro. Kay Neneng Kakilgan. Mayang gabi sa inyo, Sir Kagmam. Pwede ko kapangayo bulig sa inyo kay dako ganang problema ko. Ano itong problema, tamam? Shout out watching from Malaysia, si Ma'am Nena Libuna. Sa mga overseas Filipino workers, tira kay Sir Boyet Parcona sa WBTC nga nagasubaybay man sa aton siring nga pagpangalagan. Okay na, K5 Dre. Patyong tarang aton sininga pen. Ati, sige. May mga comments, additional comments pagdira. O, dira sa mga interns naton. Kanday Crisea, kanday Frenchie, nga nagatutok man sa aton sininga pagpangalagad. Okay, naka K5 Andre. This time, no, upod naton sa linya ang aton sininga koreksyon from Pag-asa Iloilo, si Engineer Ferds Rubin. Engineer Rubin, by the way, good evening. Welcome dari sa K5 News FM Iloilo. Sir, may gabi, no? Upod mo si K5 Kim Kaluyo. Update, sir, sa aton siring sitwasyon sang panahon.
0: Yes, ma'am. Good. Good, no? Sa aton mga tagpalampati. Latest analysis naton, actually, kainang nakagawa na sa aton yung Philippine Area of Responsibility. Ang aton ginamonitor ng bagyong si Bagyong Inday. Pero sa karon, kadayon, gyapon, ga-apekto sa aton yung pungsod, southwest monsoon or hangin habagat. Nga among nagadala sa mga pag-ulan, pangilat, panagoom, labi na gayon sa dere sa aton nga region, Western Visayas, sa subong nga kagabihon. Mapasko nga hangin na din sa nabagat na nakatundan ang mga ibabaw sa Western Visayas, sa diin mabalod aton mga kadagatan. Aton na temperatura, yara sa 20 degrees centigrado, aton nga adlaw, nagtunod alas sa 17 sa hapon, kagbabutla kinibuas, alas 5:34 sa kagahon. Amo niya itong latest weather update, halin dali sa Pag-asa Iloilo, Friends Rubin, madam, magiging niya salamat.
1: Engineer Rubin, by the way, sir, no, mga until when niya siyang dumaulanon, yun ang aton siring nga panyempo?
0: Possible ba isubong lamang nga gabi kagbuwas ng aga, no? Kaya yung expectar na ito ng mga pag-ulan, possible nga mag-shift na lang ni sa babaw sa may Antique, kag sa Aklan area by tomorrow, kag by Lunes, isara na sa may Luzon area.
1: Sige. Thank you so much, good engineer Ferds Rubin, sa imo siniya, Champo, dari sa K5 News FM. Sir, may gabi.
0: Thank you, ma'am. May saluwat, may gabi sa tanay.
1: So far, K5D yun, no? Nakagwa na si Inday.
2: Yes, no? Finally.
1: Inday.
2: Kamusta ka dira, Inday?
1: Pero mga Inday nga nagapamati sa aton, kabay pa nga okay ka mo.
2: Yes.
1: Kung nagligad, naghina si Inday, kabay pa nga kamuya, okay.
2: Kag mabaskog.
1: Ang tuhod. By the way, may nagatawag ka kay 5 Dre. Ako siguro kayo na nga nagatutututut. Oh, di ba na? Pero yung may diet yan kagabi, dira sa mga listeners naton sa may area sa Kalino. Dira kay Daddy Edgar Badbadon. O dira man sa mga taga-Miagaw, sa mga pamilya Nagalio. O dira sa Kirayan Miagaw, no? O kanday ni Sir Skag, ma'am, I forgot the name. O para mga solid listeners ka naton dira, no? Sa mga listeners sa K3 News FM stations naton. Dira sa Pasig, yun isurong ganiupod naton to kay 5 Drayman. Ang technician natin susubong, si Kaki 5 Edmar. Kagdara sa may K5 Sara naman, si Kaki 5 Herman Flores. This time may nakasunby na sa aton siring alinya para magsabat sa aton nga panamangkutanon. Hello, hello lang ga. Good evening.
3: Hello lang ga, Kim. Good evening sa imo.
1: Ba? Grabe na kabugnaw sang iyang tingog ka K5 Dion. Ihatag ko sa imo ka K5 Dion. Ikaw yes. Ang mag-entertain sa aton sininya caller number 1.
3: Dari nang gid bala ka K5 Kim. Kola pa ko pa ko ka tawon ligan kay bala mo ngan ako sa makaingan sa K5 Kim.
1: Si ka K5 Dion ang mapamangkot sa imo. Ini watun ang question. K5 Dion, take it away.
2: Yes, no. Ang aton niya question liwat na, sir, paano no kung ikaw i-invite sang imo nga ex no sa iya nga kasal? Anong imo nga obrahon nakadto ka bala or hindi?
1: Oo, pamangkuta siya anay kung sinuna sa piyak nga linya kag kun taga diin sa K5.
2: Yes. Yes, no, sir. Ano imo nga ngalan? Gali kag taga diin ikaw? Yes.
3: Ay, kakipad diyon ako gali si si Rinan sang Banate Iloilo.
2: Ay, abo taga Banate. Yes, oh, no. Eh,
1: kasi sa Banate ko no.
3: Kasi ang DJ Matukulit nag-report ka. Yung ka mati lang ko kasi diyan rin ang duwa mo.
2: Yes, no. So, Sir Rinan, no. Pamangkutan tayo kalat sa ato niya question, no.
3: Thank you, Kaya 5 Dion. Sa kung invite mo ako sa ako sang hindi ko kabal mga balak. Kung i-invite ako sa ikaw sa iya kasal, siguro para sa akong guro, makatito mong guro niya po niya.
2: About yes.
3: Uy, kaya siyempre, wala naman kami isang, ano mo, wala naman kami isang relasyon niya. So, siyempre, siya ay may ilay naman niya pamilya. Kasi hindi kaya nga wala pa ay ang pamilya. Kinalan mo ganyan pa po noon. Kaya siyempre, nakasal na siya mo. Masakit sa una, pero kung natural na yung masakit ang imabalat siya doon kung makita mo sila kakaslo na.
1: Oh, pero ikaw, kaki-five Renan.
3: Mag-lookin joy sa Japon, kaki-five Kim and kaki-five Dion.
1: Kaki-five Renan, pila nakabilog ta na ng imo nga ex, ha?
3: Doa pa lang kaki-five Kim, ha?
1: Pero, for example, tiko ni-invite ikaw, tawag na ano ang irigalo mo sa ila kasal?
3: Kaya ako sila sa nga maayo, ganyan regalo, siguro si 5K, ma.
1: Ano nga regalo?
3: Pero taga ako sila sa nga, simple man ang regalo, ha. Pero, nang regalo pa lang nga ma-appreciate man nila, kag ma-ambal sa kagalingan niya, ha. At
1: least kasi
3: yung bulagay na kami
1: sa
3: ngayon.
1: Pero
3: pinarigalo ka naman
1: ko sa Japan. Aba. Aba. Awa na kita wag nga endless
2: lang. Yes, no, very thoughtful bisa nag-break na.
1: Oh.
2: So, K5 Renan, sang saan no, kamo nag-break sang imong ex-how?
3: Dugay na to.
2: Dugay na
3: mo. Una nga ex, nag-break kami sa ang... isa lang kami tuwan ng kabulan. Ngayon pala mo... siyempre, lain niyang napangitay. Pero nga, ano mo nga... kung lain pala niya napangitay, ang tao ka hindi sa... hindi siguro happy sa relasyon naman ba?
2: Ay, do ka sad man na langga, Kim, no nga. Ikaw na ang ara, iban pagaligya po ng ginapangita.
1: Oh,
3: naman na ako, ipaib di yun ang pinakamasakit sa tanan.
1: Pero, feeling mo, anong ginapangita niya sa iban nga wala sa imo, ha? Langga, Ren?
3: Pero, hindi man ko kapag ano, no, pero kasi, alam mo, hindi man kapag ano, ipaib di yun, mag-ipaib di yun, ang yada niya, no, so medyo cheater na bala, cheater. So kung parang doon na bigyan ng pagka-cheater niya bala.
2: Ay.
1: Pero
3: halos na mga nakilala ko sa online. Saka sa ano bala, sa nagbabaya phone bala ng executive 5 team bala.
1: Pero sa isa ka pero sa isa ka bulan yung kaki-5 Renan so far do nalipay ka man may dabatsagan ka man nga kilig do fi ang tawag na no within that relationship within a month kaki-5 Renan
3: siguro para sa kundi may rakit siya eh, kasi siyempre hindi ka muna pag alam mo yung amo itong ako na first love, pero tama lang kanil kasayang kay isang maglugod-lugod kumigay-migay, wala pa ko trabaho mo, te, wala pa ko isang ako hindi pa ako makidister, makidmit sa iya, Black Sheep 5 team.
1: Pero, kung pila na to edad niya ka K5 Renan?
3: Bata ko
1: to
3: ha, mga
1: 18. Hindi tugay pa na siya magpakasal.
2: Yes, no, though.
1: Pero bata. Na.
3: Yeah, may bana na sa Subong Kitab.
1: May bana na siya ganito.
2: May bana na Subong. So yung mga that time, no, ga-explore pa lang siya siguro sa amuto nga mga time lang, Kim.
1: Mm. At least ka K5 Renan. Sa parang
3: edad yun, siyempre, bata pa man sa mo.
1: Pero ikaw, pala na ganito mo edad, Subong?
3: Pero kung nga... kung panaro lang kasi kung mga si Sunshine nagiguro ang para ka kung Rocky 5 game.
1: Oo, no, biya mo gala isa mong si Sunshine. No? Ano galing tawagan na inyo? Anong endearment yung Rocky 5 Renan?
3: Ano, Rocky 5 game? Uem, pero wala pa mambaga ako doon ng meaning kasi na Rocky 5 game. Kay,
1: a feeling ko, sali na sa kanta nga.
3: Hindi na sa mga hindi na sa kuna yung mga gaya. Gamit sa mga awkward na kulo sign block.
1: Hindi ka mo magtawagan na yung baby. Aba. Hindi ka mo yung magtawagan na yung lang gaga. Ano yun yung kaki 5 day yun? Anong mga nabalaan mo ng mga call signs usually sa magkarelasyon?
2: Yes, no, may ara man sang ano, babe, honey. May ara man sang mosh, no? Ang mosh na, ano meaning sang mosh, no? My only sweetheart. Wow.
1: My only sweetheart, kung kabong of the night.
2: Yes, pero kung sa, iba na,
1: kung nagkatalikod ka na,
2: damo na sweethearts na.
3: Kasi siyempre, one year na kami sa September 12, kitagin.
1: Aba, grabe no.
2: Dugay naman gali.
1: Makaselebrate ka na at least ang gilatawag nga anniversary. Bongga. Pero
3: maganda kay Pebgen.
1: Gapamati siya sa buwang.
3: Ang muna tayo nga birthday naman. Kumbaga, ang muna lang, imbestahin nga siyang regaloan ko. Siya pa nagregalo na kung saan pinakanamay nga regalo kay Pebgen.
1: Baligin sa batya ikaw, saan time nga birthday yan?
3: Okay,
1: pag-game. Diba, si kung magulagay ka sa ulihi, puriya palayo lang. Diba, si ang mangin, ano yan, mangin trauma yan ang iyang birthday. Pero kabay pa, you'll be stronger.
3: Pero, nang kumbaga, pag-game, nagkuha na siya ng right time siguro.
1: Pero kung may mensahe, ikaw sa iya, subong, anong luyag mo ipalabot kay Wem Sunshine?
3: Wem, ama yung nabilir rin mo kung nga kamati ka man sa buong salay, bukong karat yung man. Tanda lang mag-turing mga palangga, tagad ka. Hindi niya nung una ako pagpalangga, kasi mga seryoso, hindi nga ako pagpalangga rin mo. Kung ano man yung yambal sa mga tao sa aton, kung sa imo man, kung sa aton man both side, hindi talaga na niya pagsapa. Kung ang importante, palabihon tayo ang aton ka... Kung nalibawa ka makapta na kayo matatuloy sa isa ka trabaho, kung sa kulubran, sabay pa nga, kung ma-meet na kita in person, sabay pa nga, patayon sa Japon na ito nga, relasyon ka maging stay strong sa Japon.
2: Oh yes, ka very sweet.
1: Amogin na, no? Nami kang mga lalaki nga, very, ano ba lang, vocal man. Sang
2: yes, vocal, sa ila feelings. Yes. Hindi, wala sila nahuya magpabatsyag sang ila pagpalanga, sa ila mga nobya, no?
1: Sige. Sa K5...
3: Ang nahuya ako naman iba na.
1: Oo. Oh, ate mo na galing. Kung for example, nahuya siya, feeling mo may iba na siya galing.
2: Amo-amo ganun no, lang, Kim, no? Kung hindi siya kaya, ikaw palang gaon in public. Diba si may ginahalungan in private, no, lang, Kim?
3: Ang iban ba lang ang mga lalaki? Kung kisa, pala, doon ako, kaya nila pala ang ginagano. Kaya, mga pala.
1: Sige. Oh, may ano ikaw? May music request ikaw para kay...
3: Instincts ang babae mo, duwa-duwa, kinaya K5, Kim.
1: May music request ikaw para sa imo pinalangga nga si Wem.
3: Ano nguro kay Pedge ma? Nguro mayara ka mo kay Pedge ma no? Heaven by your side Tagalog version mayara ka mo ta?
1: Tagalog version. Ang pagka-play kita na kay K5 Andre. Heaven by your side.
3: Sige. Ano na kay Pedge by Ira Piscador kay Pedge ma?
1: Sige, try na namon ka K5 Renan. Sige, thank you. May talamyawon ka da.
3: So kung anong kipad game, kung wala kang heaven by your side na Tagalog version, ang anong nyo lang ha, ang you are my sunshine na lang ni Moira de la Torre.
1: Sige, you are my sunshine,
2: my only sunshine,
1: you make me happy
2: when times are great.
1: Paborito. dito, kuman na mo. Ate, sige, talamyawan mo kay 5 Ren.
3: Ano na kayo mo kay 5 Ren, mayong gabi. Kay 5 Ren yun, mayong gabi, mandra sa'yo mo.
2: Mayong gabi, kay 5 Ren
3: na. Mga kapsara mo, madalang mga interns ng K5 News at Emilio Ilo. Saka kay Remedra na sa Rodel, kay Ryan, kay Rostom. Kinang Gulbe, kinang Albert, kinang Rona. Saka kay, yun ang mga kabataan rin, saka kay Puso Nathaniel, Hinday Laisa. Sa tamantara na siguro nga nagpamate ha, sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Sa K5, matukulit gali ha. Sama ko salamat sa pang-bisit dito sa Ramon ha.
1: Diin kagali sa Banate.
3: Sa siguro nga nagpamate, K5 Digon ngayong
1: gabi. Diin kagali sa Banate, K5 K5 Ranan.
3: Yes, K5
1: Game. Oo, diin kagali, kuno yan sa Banate, kid.
3: Sa barangay Merced, K5 Game.
1: Lapit na sa inyo layo.
2: Medyo layo lang ka. Kundo mga 4 ka barangay pa before ang Amon.
1: Sa Dalapas.
3: Diyan ka na inyo. Diyan lang inyo ka K5. Diyan nga lugar sa Banate.
2: Yes, K5 Rena. Nasa ara lang ako da sa Dalapas. Gapuli ako da mga kung katapusan. Para mag-restock sang bugas.
1: Ang ba?
3: Baka na all ba?
1: Dalapas.
3: Sige. Pulay ko to galing ma-meet up kita galing ka parang ato na may mambala.
2: Yes. I-look forward tagi na K5 Renan. No? Madamagin niya salamat sa pagpamati subong sa K5.
1: Thank you so much, yeah, K5 Renan.
3: Pagpamati sa K5 ah. Siyempre may mga nanamihan mo ko talaga mga music at mga kalingawan.
1: Thank you so much.
3: Next round ako K5 Gem ah.
1: Sure bola.
3: Ang programa ang Saturday night sa dulong sa inyo sa Power Trio. Na pangunahan siyang DTX 500 MyTC sa D3 Bio ang anti-viral and antibacterial specialist. Kaupod na gid lamang natong subong si K5 Dion, si K5 Kim, Montano Caluyo. Ngayon na gid lamang si K5 Renan Bison para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo number 1 na kita. K5 News FM, kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon! Thank you!
1: Kampiyon man niya extra. Thank you so much.
2: Yes, langga kino do ano tagi avid listener tagi siya pero may siguro gapamati adlad lang no kay sa ulado yang aton mga products sa gang syempre ang extra. Yes.
1: Tara na mga MyTC mga extended through bio DTX 500 sa ulo yan amo na ka avid listener naton diri no. Very good evening kay Sir Aldrin Dingno nato. Pa shout out la sa tanan nga emergency responders and volunteers sa Iloilo sa mga responders naton nga mga friends. Diraman kay Sir Hernani Malihan Maliaka Jr. Criseya Sumagaysay, or Criseya Subusa. Isan ko yung pulito. De Guzman AJ, kay Alpha, Sophie Calumno Tolentino, Kate Nicole Sibunga Sigurigan, or Sigurigan. Linlin Calambro Camral, kay Stephanie Carumba, dera sa mga responders, sa mga taga Bureau of Fire Protection, and to everyone watching right now, mapatukar kita na sa mga music. Ano ka ba na kay Inaka K5J?
2: Yeah. You Are My Sunshine by Moira De La Torre.
1: Kaya ang imutong apartment?
2: The Apartment We Won't Share by Nikki.
1: No, may ara, ikaw ka kay 5J. The Apartment We Won't Share. And ato ka kaina pag ito isa.
2: Ang Eroplanong Papel.
1: Eroplanong Papel. Yes. Sige. By the way, mga ka-K5, inom ka mo dira sa pre-bio coffee. Aside sa DTX Coffee Mix, may aramang kita sa creamy nga kape. Para at least namin subong na mga pinghapi, templahan mong mga partners sa kape. O dira na in small ways, in small nga mga acts ni mo, ma-appreciate na sa mga partner lang ka diyon.
2: Yes, mapakit.
1: Ikaw, ano ba lang imong acts of service?
2: Ang ako niya acts of ako niya love language ang love language ko lang ga Kim no acts of service kay syempre words of affirmation no para mabalaan man sang ako niya partner nga bisan na matabo balay pabatsyag ihambaw ko sayo kung ano ko siya kapalangga.
1: Pero paano ikaw magpakita sang acts of service anong ginahimo nimo?
2: Yes na lang ga Kim in simple ways lang ga Kim magluto. Magluto sang iyang favorite wala nga sudan maghimo sang iya gamit mga amor na wala nga you know the small things that matter
1: amo gid no kun kaisa we have to do things man for our partner
2: yes.
1: Lang isa lang
2: isa lang dapat give and take yes balik-balik lang
1: ang bagay sa ambal mo gani kay na it takes two to tango
2: yes
1: and of course no sa mga ka K5 natandara it's really good to be in love Yes. Nami sa Malatsyago niya mangin in love.
2: No? Yes, no. Do kamag-an sang tanan-tanan niya kag do ka vibrant sang palibot ka sana kung in love ikaw lang ga Kim.
1: Mm-hmm. Pero yung mga beings PSJ nagapamati man dira sa may Singapore. May dahil yung drang agabi. And to everyone nagatutok sa ton kay Kamig's vlog. Kay Sir Hiji na sumagay sa ikon ako invitaron ka ex ma-attend gid ako. Magkaon estofado kag lauya bisan gatulo ako luha.
2: Yes, bisan masubo lang bla pero busog ang chan.
1: Oh. Dala kay Sir Jesse James Garvirias, gahilay-hilay na kami ni tatlo Kim. Dala pa mati si niyo ni Langga Dion Junior. Ah, si Junior. Yeah, yeah
2: Jesse
1: James.
2: Kag-partner
1: Adeline Bedores Garvirias. Ma'am, good PMD. Huwag pa shoutout ka guards ang Salangan Elementary School. Thank you so much, Sir Ryan Ornido. Kay Sir Regina Sumagaysay. Kaka Kim watching from Barangay Bulabog, Bingawan. Hello, ka K5 Kim. Mauna nun niya gabi nami ni Ate Kim kung may ginakupan tasubo nga gabi.
2: Apaw.
1: O na, duyan gid ko no sa music. Kasi Sir Regina Sumagaysay. Watching from Barangay Bulabog, Bingawan. Thank you so much. This time, mapatukar kita na isang pinaka mga ambahan nun. Magbabalik kita karon for more shoutouts kag sa dugang, no? Nga mga request ninyo. From Sir Aldrin Ding Donato, shoutout man sa team Tikal Bikers and Hikers. Time check, alas 4:44 minutos, magkaligal ng alas 8 sa gabi. Saan ba? Magkapanumbalik kita dirigin lamang sa Saturday Nights with Langga Kim Weed.

0: kampyon na istasyon sa Iloilo.
1: K5 News FM.
2: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo. Alas 8:51 na sa gabi. Nagapanumbalik kita, Dri, sa aton nga pagpangalagad. Sa Saturday Nights with Langga Kim. Mayang gabi kay Francine Melea Cabanero Daza. Dara sa may banwasang Leon, maayalayad yun nga gabi sa inyotran. Kay Langga Kate Iris Naxo, may ayin mo ng mga friends sa K5.
3: Yes, yes. Shout out sa kanyang friend niya, si Kate. Miss you, love. Halang ka dira for me sa Australia.
2: Ano ba? O taga ba natin, manina siya?
3: Hindi, Langga Kim. Taga dira lang sa Lapas. And also, shout out man sa akong niya, friend man, niya friend naman doon ni Kate, mm-hmm. niya si Fritz Arada sa Subong sa Gimaras, Galantogid, Langga Kim.
2: Aba. Mga supportive niya mga friendships.
3: Yes.
2: Amo na ba nga mga friends? Yung naripay sila kung you're growing.
3: Yes.
2: Oh, diba lang?
3: Yes. Ginasupport yun naman ang achievements ng isa kag isa.
2: Ah, insakto gina. Amo nga na mga real friends.
3: Yes. Amo na mga manami, K5, KM nga mga friends, no, ang ginasupport kag wala kag ginabutong padalong.
2: Amo good. By the way, it's time for our shoutouts.
4: Saturday nights. Shoutout! Saturday nights.
2: Maayong dayad yun yung gabi sa mga listeners natin dira sa may area sang Molo, sa mga taga-barangay Katilingban, sa Rifoyo family dira, naman sa mga taga-San Joaquin, of course sa may barangay Kalaparan, Arevalo, halong-halong nang dira, kay Kagawad Rodrigo Montaño, langga Agosto 5, watching from Kuwait, Idol Kid, hello, hello, naman sa mga suki natin yung mga tagpalamati sa may Haro area, ay Sir Benny Hermano, dira sa may MH Del Pilar, asa may ano bla paguntingan dira ka K5 diyon aga pamati dira sa aton o dira man sa may paguntingan lapit sa may Robinson Saro kasi sa mga sika drivers tricycle drivers may mga additional ikaw ka K5 neon
3: yes yes gusto ko tamyawa na akong nga cousin nga si Eunice Amber Glory kag si Andre John Steven Brillantes kag si Renz Louis Arroyo dira sila da subong sa balay gahampang-hampang and of course akong mga utod nga si Nelson Rizal III ang akong mangod nga laki and of course ang agot namon nga bay nga si Angel Denise Rizaldo stay put lang mo dira sa balay na miss you
2: ako po mangkotin ni kako K5D yon so far sa imong internship there is a yes. K5 News FM have you learned something man
3: yes no K5 Kim lang nga kina damo gid ako subong na learn sa pila na 4 weeks na nga pag intern there is a K5
2: lasig lang may picture ako to ganin kita nyo pag briefing
3: yes,
2: sa inyo
3: no,
2: sa una do hindi ka mo ma ano do maka mga anghel
3: yes do naka buot
2: subong yan nang tatarantado na
3: do barkadahay na lang din
2: pero so far ano mga na learn mo ka K5 diyan
3: yes no as ang sa for example, sa first week na no, langa Kim kay sa tech department na no, do na damo gid ako na learn na mag-operate sang program of course sa pagtudlo no kag sa guidance ni K5 Andre Sa second week sa creatives kay Cave Sir Andoy no gintuloy niya kami paano mag-ubra sa mga ads no nga gina-play diri sa aton nga station.
2: Ano kalawig yun yung mga recording.
3: Yes, mga 30 seconds langa kay
2: pero
3: mga,
2: ano kalawig ka mo nagtinir?
3: About mga
2: na achieve niyo.
3: Do nga wala pa sa subong laga kay no in progress pang among yung recording kay syempre dapat nami gid pamatian ang aton mga ads nga gina-play diri.

0: nga, for example, mabalan sa 30 seconds, sa mo na nga VO, ah. Yes, no? Hindi na basta 30 seconds.
1: Pero yes.
0: Behind that, it's the
1: long, hours of work, and syempre, kakapoy sa tutunlan, okay? Masakit sa tutunlan mag-record na sa solid-solid.
0: Ano ba yun ang na-learn mo?
1: Yes, ang third week naman na sa newsroom with Ma'am Alira and Sir Sonny with Ma'am Kesha, no? Ang damo-damo sang balita nga dapat sulaton, no? Pero at the same time, dapat, no, gina-fact check ang news niya, gina-post, and of course, make sure nga gasunod siya sa standards, no, sang, of course, ang ginabalita ta. Kag sa reportorial, yes, department.
0: Pero sa, ano, sa pagsulat sang news, have you encountered niya, tinabudlayan ikaw, in terms of hiligay nun, ibalaw na ton, nga medyo, hindi man gid amo naka, gina-tudlo na sa
1: yes. Yes na lang gakim amo ginang pinaka kauna nga nabudlayan lang gakim mag translate kay magsulat sang hiligay nan nga articles, no, kay wala sang third year kami wala kami subject hiligay nan, sa fourth year pa siya itudlo, so nagstruggle gid ka ako mga kaya mga 80% nga struggle, no, kay ang spelling ang mga madalom nga terms ang hiligay nun, do ka budlay gid for me bisan hiligay nun kita nga hambal
0: pero subong do na nag okay okay
1: yes nag okay okay nag langa came with the guidance of course ni K5 Sonny and K5 Alira.
0: Ano pa
1: kay? And sang sininga week man langa came, no, upod kita sa reportorial and amo ginang pinaka na enjoy langa came kay as a journalist, no, I love being on the field. Kay diragid ako nga forte. Kay I, as an extrovert, no,
0: you like to interact.
1: Yes, interact with people, with different kinds of people. Kag mabatian man ang ilang mga, you know, kaugalingon nilang experiences, stories, and kag nami mag field kay damo gakakita, damo gakabalaan, kay damo gakakilala.
0: That was for example, ma-overwhelm kapag yun na mamabalaan, ay nabatian ko tingog mo.
1: Yes, naka-encounter, no, naka-fulfilling mabalaan nga may gapamati sa imong tingog, no, kag na-appreciate nilang imong obra.
0: And of course, you're able to help others. Yes. And ano lang baka pa yuhum ikaw. Mga sometimes, no, life is really challenging. Tanan yung mga tao sa kalibutan, mga nagapamati sa itong nainain na sila mga struggles.
1: Yes.
0: No? But at the end of the day, we are somehow a platform man. Kagpaagi para mapayuhum sila.
1: Yes, bisan gamay lang nga pamaagi, no, makabulig kita sa ilang. Bisan mapamag-anta ba lang ilang adlaw by talking to them. Kag makasmile gid sila.
0: By informing them.
1: Yes.
0: Kasi syempre, kung kaisa ako nara, ikaw sa work mo, ako kamanahan mo, there will be times ang pagpuli mo, pagpaandar mo sa radyo ko, diragan lang ka pamati.
1: Yes.
0: Sige. Thank you so much for being with us, with mga ka-K5. Salamat, gid. O, basta isang mga masunod nga mga programs naton, makasabay-sabay diri sa ton, si Langga Dion, Rizaldo Alway, Pride sa Banate, Iloilo. Madamo-damo gid nga salamat upon naton sa Master Control, K5 Andre La Pastora III. Charis. La Pastora lang. And of course, dinaman sa aton sininga news center, ka K5 Sunny Punay, sa aton patrol K5 Jason Talaron, and ka K5 Aaron Lloyd Refoyo. Sa aton man yung mga ka K5, dira sa may Paso City, upunta si ka K5 Ed Marley Kinya, ka K5 Herman Flores, dira sa K5 News FM, Sara Iloilo. Ako naman ang inyo langga, Kim, na laging may patikim. Just call me langga, I'm one call away. Upod ko diri si ka K5.
1: Yes, ako ang inyong student intern from West Visayas State University, si Langga Dion.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tip and information.
3: Makaura sa ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka.

0: City, dapat manyaga kalas busi, manyapon ka alas.
1: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragi po ng pain.
2: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
3: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
1: Hindi lang ganyan carots.
3: Oo, hindi lang carots, mga katuran.
4: Informasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
1: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
0: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
0: Saling nga mabala ni mga flowers na damong probiotic.
5: Basta.
0: Ano tayong insider ba?
4: Maedukar ka pa.
0: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, anong balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
6: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
1: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
6: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pakadto sa gitawag nila nga water soluble molecules agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag lang nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong mga organs of digestion kag ginadetox pa ang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
1: Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters muna kalaba ang tinain nyo, no, Dr. Ramil?
6: Yes.
1: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
6: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon Sir GP bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagang ka. Siyempre mag-detect 500 gag may tisika kada adlaw.
1: Ang digestion abi nagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo pa lang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands nagastart na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway agud magin mahapos para sa dila kag unto nga maghimo sang mechanical digestion.
6: Ang laway Sir GP ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga esophagus kag tiyan. So ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter pakadto din sa imong tiyan kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga-breakdown sa mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach, gani ang nagahimo sa gitawag slimelier o madanlog nga cover agud hindi na malabot sang stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
1: Matapos ang isa tutong duha ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ang ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
6: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sa gitawag small intestine, Sir GP. Paan sa gitawag kaim, Sir GP, no? Kag ini ang magamik sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agod ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organs ang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiguro, no?
1: Sobra pang iba, no?
6: Iban gani, sobra pa da, halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo gininom, gatrabaho ng imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX500, mighty say kay mo ina ang makabulig depensa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, indi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
5: DTX 500!
1: Imo pangalan na partner?
7: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganito?
7: 470.
1: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
7: Nagtiko 2, sa gabi, 2, sa agad. Bali, 2 times ati.
1: Pila na lang imo nga blood sugar, sang last mo nagpa-check?
7: 160.
1: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ilo?
7: Inom ka mo sang DTX 500, kay ako mismo tested and proven, na best get ang DTX 500.
5: DTX 500, impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa 3 ka mga babae ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress halin sa pag-abusar sa pagkaon ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag DTX 500 kag Mighty C. Dapat kung pala kaong kasang unhealthy food, inong ka man sang food supplement na may mataas na antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
6: Ako ya, Sir JP, ga inong ko DTX 500 kag Mighty C para magnami ang akon nga gituag panulukan.
1: Abaw.
6: No, kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituag pagkabulag, no? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism ang indi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Indi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tuga sa mga radyasyon nga nagapekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mo nga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radyasyon glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kumpleto ka tani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
1: Carrots da.
6: Dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tinom ka na lang ano, DTX 500 kag may tisikay, dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imong mata.
8: Mm-hmm. Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pag-pump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kun damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
9: Sir Boy. Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no? Mga neuronal damage, gakalatabo na tungkol sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain?
6: Amo na, Sir Boy. Base bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
9: Correct.
6: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas, inom gidya DTX 500 kag Mighty sa dadlaw. Laing gidya nga may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yung free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, oh, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka difference sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So, ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw, inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang, maayo pa imo lawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga, ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Si General Bao, panago-nago lang na siya.
10: Anong sekreto niya?
1: Mahilig sa taguay?
6: Once ka panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, Sir Boy.
10: Dising ko nung
1: 19, ang 8, nag 19 ako nung last year, 18 pala ito mo. Uy, 19 ah.
10: Kampiyon ni
6: Magpid. Kabalo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
1: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
10: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
1: Basic.
10: Oh, maligo. Basic.
6: Ang pagligo is not enough.
10: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tap naon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Docramil, ginbutangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka, kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
11: GX 500.
12: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
1: Ilang imo nga kininom nga kapsula?
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow.
12: Namit nagita akon nga pananawan, wala na gabiring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
1: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, ano mahambal mo sa ina?
12: Mabakal ang kamo. Sa DTX 500, pinamigit ini sa akon nga lawas.
11: DTX 500.
13: Ikaw bala may ginapatyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
1: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite.
10: Uh-huh.
1: Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina.
10: Uh-huh.
1: Kung baho, pagindang ilok.
10: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh siya mo mag-gapon.
1: Ah, wala magtaas.
10: Wala magtaas.
1: So, wala.
6: Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
10: Confident.
8: Confident. Amuna ka namin ang klinika, di yung fresh.
10: Uh-huh.
8: No? Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyong kilikili, before ka mo maglakad, pwede ka mo kapangapi. Mga pikita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix, no? DTX Coffee Mix isa sa pinaka-healthy nga kape.
10: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag DTX Premium ka. Ang DTX Premium isa ka kape nga may ergotamine, the herb of immortality, halin sa gano mushroom.
6: Kaya na kami, Sir Boy, yes sugar.
10: Mm-hmm.
6: Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, hindi red sugar.
8: Natural sugar.
6: Natural sugar.
10: Stevia. No? That's why healthy ni kaayo ang ginatawag nga DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagid pugai. Isang duwa ka D3 Bio pa may bulletproof coffee ka na.
8: Kay engineer ya pampabakod extended.
6: Iba na ya pabakod ya. Pampabakod sa halayan. Extend Food Supplement for Men.
1: Thank you sa suporta, Sir Boy.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Ang fat boy.
10: Aha.
1: Oh, hindi man tanan nga fast lain na.
10: Correct.
1: Kinang lanon na sa lawas naton. Pero dapat may ga-control sa ila.
10: Mm-hmm.
1: Kag kun ang mga good fats dapat ma-harvest na sang maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio? D3 Bio para ma-enhance ang full benefits sang makuha nimo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Don.
10: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng namin nga klase sa aton lawas?
6: Permi na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
10: Oy!
6: Building blocks na mo. Kinangla, no, na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
10: Uy, messenger, no?
6: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
10: Uy!
6: Ya, work hand in hand, Sir Boy.
10: So, no? Wala ka fat sa proteins mo, hindi mo puslan.
6: Yes. Mm-hmm. Pero, ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sila, Sir Boy mo.
10: Mm-hmm.
6: Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
10: Insulator.
6: Kung sa kurinti pa,
10: covering.
6: Ang dapat may cover para di ano,
8: hindi magkakutan, wala ground.
6: Kurintal, wala ground. Importante gid ka tama ining fats kay amo nang ga insulate sa mga pinakaimportante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, piliyo na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ka gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
8: So ang aton lawa, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amugining pinakadako nga galingan sa pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out inisang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Kag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
6: Kung gainom ka D3 bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no, dira sa imong pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no. Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3 bio pagid, Sir Boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
14: Uy,
6: in
14: God,
6: short,
14: you know?
6: Hindi kadali mag-ulian noon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano pa lang ang mga sakit sa brain.
14: Dementia.
6: Dementia. Kung once nga ipala inom ka D3 bio. Kag nakanami pagid, kung ga inom ka D3 bio, ga support ni siya sa gitawag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3 bio.
14: Kampyon.
8: So it's a matter of ano na lang gid ya, Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pagistoryahan, D3 bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no, a healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D and E and K, no? Kumbaga ang D3 bio, matawag naton nga good influence sa mga raw materials nga kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sang D3 bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones. Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E and K kag minerals like magnesium, calcium and zinc. Iya ni i-recruit, no? I-recruit niya agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw, magbakod aton nga tul-an. Kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kay nga kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba pagkadto sa aton tiyan, pagkadto sa aton small intestine. Kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang absorption kung naga D3 bio ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3 bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3 bio.
14: Kampyon, paano bala ginihimo ni D3 bio? D3 bio
9: being a good kind of fat will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag na fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang ditli bayo ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubo sipon kagilanat, ikaw ginaamligan ni ditli bayo, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usasang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang ditli bayo para sa imo.
14: Ditli bayo with Physio.
15: Ako si Ana, for problema ko gidang ako irregular nga regla, isa agalabot gitatlo kabulan bula. Sa pagtumarkos ang ditli bayo bow okay gidang resulta subong normal na gid.
14: Ditli bayo.
16: Ang ditli bayo.
14: Yung may Physio.
16: Ang Physio.
14: Yung may ditli.
16: Sa mga butika.
14: Ditli bayo.
17: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry na amon patumaron sa ditli bayo. Ilalang kabula nagbalik normal ang pamisaron ni lula. Bangod ina sa ditli bayo.
14: Ditli bayo.
16: Ang ditli bayo.
14: Yung may Physio.
16: Ang Physio.
14: Yung may ditli.
16: Sa mga butika.
13: Ikaw bala may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
1: Sa mga dugang binipisyo na mahatag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mel.
6: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka-strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag ma-bacteria, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inom mo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus, kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dengue virus, Sir Boy.
1: Para maintindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine, ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia, ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pudpud ang Ukraine, gipadalaan sila sa seismil ka tangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak, sobra sa seismil, wasak. Wasak nga, ah. Hindi ang immune system dito lang sila yes, kwan, sa punta ang army sang Russia ang ginagamit nila javelin missile. Ang gasugata sa tangke sang Russia javelin missile lupok tanan. Amo di nahimo kog inom ka D3 Bio, Sir Boy. Ang immune system pamuyong lang.
18: Kalma lang.
1: Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, Sir Boy.
18: That's why sa labot kung pigaw ang immune system suportahan kagapon sa
1: yes,
18: D3 Bio.
1: Yes, dengue. Dapat mag-detribute.
6: May ara kang ito ang import immune system.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala namin tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

kakaiban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold Capsule, ang kapsula nga gihugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, nga glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops ato ato. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabulig sa pag-

0: nakadugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatugas sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakal sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: magid ako sa akong body odor.
10: Nahuya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka nagputi. Gidakon nga pani.
9: Salamat sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakal sa mga butika.
6: X10 Food Supplement for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa X10 Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa X10 Food Supplement for Men.
6: X10 Food Supplement for Men. X10 Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, X10 Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang X10 Food Supplement for Men.
6: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino ang atay.
6: Happy kanunay.
13: DTX 500.
6: Masaligan.
13: Epektibo.
6: DTX 500.
13: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
13: Ikaw ba na
6: ang may diabetes?
13: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
6: Yan ang kapanupo.
13: Kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
6: Masaligan.
13: Epektibo.
6: DTX 500.
13: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio.
13: Ang D3.
6: Yung may Physio.
13: Physio.
6: Yung may D3.
13: D3 Bio.
6: With Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar.
1: Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
8: Nga pamati, gid ko sa K5, kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate. Tapos kung gwapo, gid ang iyang mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny Alinsaharo, tunay nga ka K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
17: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM。アンカーカンピョンゲストショーンでサイルエルスレイ 88.7 K5 K5 News FM。

0: K-5 News FM.
1: K-5 Galingawan Time. Salawahan ka? May kabit kagalinga 18 years old?
2: Oh, hindi na yung matuod.
1: Damo nang nakasugid sa ako ni

0: ako!
1: Hindi gani ina matuod!
0: Te! Ano ang kamaturan? Isugid sa akon!
1: 19 years old to siya, hindi 18.
2: Hey, my galingaw ang time!
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. E3 Bio.
5: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man nami. Ang akon kutis. Nag-try ako to mar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon. Matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mga mabuti ka. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalig na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mamasa dry eye, pirme ga katol imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, mabasa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: TC, babaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
12: Masakitang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya, Bugs 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
13: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
12: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa K5

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Dali ka mga lamaw! Ako'y nakapaborito nato niya, Ila!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kadaragsa nga punggod,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Gala o magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol,
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasin!
13: Tigalapa!
12: Tigasay!
13: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
12: Ang extend!
13: Supplement for men!
12: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend food supplement for men.
13: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
12: para sa tigasing performance.
13: Extend food supplement for men
12: para sa matino nga dugo.
13: DTX 500
12: para sa healthy gatay.
13: DTX 500
12: ang DTX 500
13: ang may mataas ka antioxidant
12: nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay,
13: happy kanunay.
12: DTX 500
13: masaligan,
12: epektibo.
13: DTX 500
12: mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500
12: ikaw pala
13: ang may diabetes.
12: DTX 500
13: ang DTX 500
12: ang may powerful compounds
13: nga nagapanupo
12: kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
12: DTX 500
13: masaligan,
12: epektibo.
13: DTX 500
12: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio
13: ang D3 Bio
12: yung may BCO,
13: ang BCO
12: yung may D3
13: mga butika.
12: D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio
13: ang D3 Bio
12: yung may BCO,
13: ang BCO
12: yung may D3
13: mga, mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita taga Antique Pro. Diyan ko gatinir sa lapas. Tunay na K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
18: Wow, my puso.
19: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
1: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miag-au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga-Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Bakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Tintistingan ko.
14: Wow, ayos gid.
13: Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
15: Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
15: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
15: Mas tagtino nga tayo.
11: Happy kanunay.
15: DTX 500.
11: Masaligan.
15: Epektibo.
11: DTX 500.
15: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
15: Ikaw pala
11: ang may diabetes.
15: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compounds.
11: Yan ang kapanupo.
15: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
15: DTX 500.
11: Masaligan.
15: Epektibo.
11: DTX 500.
15: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
15: D3 Bio.
11: Ang D3. Yung
15: may
11: Physio,
15: yung may D3
11: Bio with Physio.
17: Ako si Jay, taas akong sugar.
2: Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
14: mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
17: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
18: Kapamati, kita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
17: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
19: Wow, my puso.
20: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
21: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Galinha One Time.
2: Sa plaza, may babae kag lalaki nga nagaistoryahan ay.
3: Ga, may ipamangkot lang ko tani isi mo. Hindi ka lang mga kig, ha?
4: Okay lang ah, ano to?
3: May nakahambal na bala sa imo nga cute ka?
4: Ay wala, agit bala.
3: Ah, tiwala tadabahin mo.
1: Hey, hi!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: Ako si Karen, kadamog insang akon hair fall, lag hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalit. Halina sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasa ka butika. Kapalo ba na may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
9: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
4: Kaya subukan ninyo.
3: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Available now.
5: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
9: Tigasi!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa!
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
8: Sa gabi!
9: Ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko!
9: Ang Extend!
8: Supplement for men!
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
8: para sa matino nga dugo.
9: DTX 500
8: para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500
8: ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant
8: nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino nga tayo.
9: Happy kanunay.
8: DTX 500
9: masaligat.
8: Epektibo.
9: DTX 500
8: mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
8: Ikaw ba na
9: ang may diabetes?
8: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
9: Yan ang kapanubo.
8: Kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Masalika.
8: Epektibo.
9: DTX 500.
8: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
8: Yung may PCO.
9: Ang PCO.
8: Yung may D3.
9: Matatags mga butika.
8: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
8: Yung may PCO.
9: Ang PCO.
8: Yung may D3.
9: Matatags mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabok suba haro. tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
1: Wow, my puso.
2: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
7: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Galinga One Time.
2: Berta! Berta! Nagtawin ako sa loto! Imus na da! Imus na da, Berta!
3: Ha? Sa din ito ba ito?
2: Imus sa gamit mo, layas na to!
1: K5 Galinga One Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3. Mabakas,
7: mga butika.
5: D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Mga butika.
5: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis wow. TDX 500. Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga uno? Masami nagapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon chan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka
7: butika.
5: Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayon ang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
5: Mighty C!
7: Mabaka sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
14: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre? Libre!
16: Wow!
14: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street, corner A Pan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
2: Balik ka, mga langaw! Ako'y nakapaborito natin niya, Ila!
15: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
16: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Extend Food Superman for Man.
19: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura og gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
18: Extend Food Superman for Man. Extend Food Supplement for Man.
20: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
18: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio with Physio.
21: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
18: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. E3 Bio with Physio.
22: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
18: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
18: D3 Bio.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
23: Taga pamati, gina ko sa K5 News FM. Tungkol na namian ako kay K5 Dan sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatik sa pagdulong sang balita. Ako si Donna Santico Lapas. Tunay, naka K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
24: Wow, my puso.
25: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
14: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka DTX.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol. Mag-Eye Care Co, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Co, ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Co, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Co kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok

0: K5 Dirilang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So una,
3: magid ako sa akong body odor.
4: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid akong nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow, ayos gid.
7: Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
9: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
5: Basta tinlo nga tay.
9: Happy kanunay.
5: DTX 500.
9: Masaligan.
5: Epektibo.
9: DTX 500.
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
5: Ikaw ba na
9: ang may diabetes?
5: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compounds.
9: Yan ang kapanupo.
5: Kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
9: Masaligan.
5: Epektibo.
9: DTX 500.
5: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio.
9: Ang D3. Yung
5: may Physio.
9: Physio.
5: Yung may D3.
9: D3 Bio.
5: With Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio.
9: Ang D3.
5: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
5: Yung may D3.
9: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula, gidang akong stress, nga napatyagan ka, nagahatag, gidsang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sa Kalaparan. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, like, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3.
4: Mabagat sa mga butika.
5: Para sa matinong na dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy gatay.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas ka antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatinlo sa imo atay.
5: Basta tinlo ang atay.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy.
6: DTX 500.
5: Masaliga DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Ago ni magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Pamasaga butika.
0: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang maskin pabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Mighty C.
6: Ang alkaline nga vitamin C.
9: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
4: Mabakal mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. Noon, nagin ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
12: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
13: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
14: Good news!
4: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
12: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Subay Norte, Miag-au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
16: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasing!
19: Tigalapa!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
20: Sa gabi, ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang Extel!
19: Supplement for men!
20: Gordes!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
20: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
19: para sa matino nga dugo.
20: DTX 500
19: para sa healthy gatay.
20: DTX 500
19: ang DTX 500
20: ang may mataas ka antioxidant
19: nga amo naman
20: ang nagatinlo sa imo atay.
19: Basta tinlo ang atay,
20: happy kanunay.
19: DTX 500
20: masaligan,
19: epektibo.
20: DTX 500
19: mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500.
19: Ikaw ba na
20: ang may diabetes?
19: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
19: Ang may powerful compounds.
20: Yan ang kapanupo.
19: Kagakontrolar.
20: Sang imo blood sugar.
19: DTX 500.
20: Masalika.
19: Epektibo.
20: DTX 500.
19: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
19: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
19: Yung may VCO.
20: Ang VCO.
19: Yung may D3. Mabagats
20: mga butika.
19: D3 Bio.
22: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
19: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
19: Yung may VCO.
20: Ang VCO.
19: Yung may D3.
20: Mabagats mga butika.
12: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
23: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungod na may anak pa Enrico Sorita Jr. Kay Dasig sa Kaglaro Magbalita. Ako dali si Paco Santagbacaro. Tunay naka K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
24: Wow, my puso.
25: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
3: Malakas, magabuti ka.
0: D3 Bio.
4: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
3: Mag-abuti ka.
0: May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Ara mismo! DTX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa hali. Nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C.
3: Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C.
3: Mabakal sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C.
3: Mabakal sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita.

0: kalihukan sang tampad nga serbisyo publiko, magadunog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
1: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sporbiotics.
2: K5 News FM. KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City.
1: Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa K5

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre? Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
2: Dali na mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Kadragsa nga punggot,
7: DTX Beauty Soap.
6: Magaspang nga panit,
7: DTX Beauty Soap.
6: Gala o magputi,
7: DTX Beauty Soap.
6: Puro katol-katol,
7: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
8: Extend Food Superman Man.
9: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
8: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa ang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
12: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isang man kaladjuster nurse sa nagsug good ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
8: D3 Bio, ang D3, yung may Visio, ang Visio, yung may D3, D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane, especially ang iya nga Pages of Love. Ini si Jean sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon na estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. iKale Gold, ang superior eye formula. iKale Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iKale Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga iKale Gold. Kag patuluan ang mataas ang iKale Drop. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre!
3: Libre! Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Saka sales rep.
11: So una,
10: magid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
12: Extend Food Superman for Men.
13: Si Juni taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark, sa tuntood lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Gintistingan ko. Wow, ayos gid. Kamo man bala tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend
9: Food Supplement for Men.
12: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay.
9: Happy kanunay.
12: DTX 500.
9: Masaligan.
12: Epektibo.
9: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
12: Ikaw pala ang may diabetes.
9: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
12: Nga nagapanupo.
9: Kaga kontrolar
12: sa imo blood sugar.
9: Sugar,
12: DTX 500,
9: Masalika,
12: Epic,
9: Tibo,
12: DTX 500,
9: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio,
12: ang D3,
9: yung may BCO,
12: ang BCO,
9: yung may D3,
12: E3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio,
12: ang D3,
9: yung may VCO,
12: ang VCO,
9: yung may D3,
12: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
15: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad, kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
15: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM Angka Kampiyon nga estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. E3 Bio.
2: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo? DTX 500, masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatino sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami amo naman ang ginahali na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500, masalika. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog, subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mamasaga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sang una yan, niwang-niwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mamasaga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C! Babaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Masakitang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sa

0: tayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
1: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
0: K-5, Kalingawan sa Barangay at Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K-5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K-5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K-5!

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes ka Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deofresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deofresh, Deo-roll on. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deofresh.
5: Clinica Deofresh.
4: Available now.
6: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasin!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigil
9: kasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
9: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas ka antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500
9: ikaw pala
10: ang may diabetes.
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
10: nga nagapanubo
9: kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
9: yung may BCO.
10: Ang BCO
9: yung may
10: D3.
9: Malakas mga butika.
10: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio
10: yung may BCO.
9: Ang BCO
10: yung may D3.
9: Malakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Napamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan ng mga health tips sa linti Dr. Ramil Uy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang Barangay Ortiz City proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow! My
2: puso.
3: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, nagin ka malipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, mga butika. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Si may diabetes ka na! DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds. Nga nagapanubok sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant. Nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabastog sa dilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika, kulayan ko mangi-gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
10: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Hali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Dala o magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: Extend Food Superman for Man.
11: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang nigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
10: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
12: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio with Physio.
13: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
10: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati gid ko sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo. Tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

0: Hello mga kapamilya, sa gihapon aton nga pasalamatan ng Dios sa dayawon bangod sa tanan nga mga pagpakamaayo nga gyan ginubo sa aton. Kamusta ka mga tanan? Kamong tanan nga mga suki sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon, kastanan nga nagapamati sa tanan nga programa sa sining estasyon K5 News FM Philippines. Kabay pa nga sa gihapon, yara kamo sa inyong ikayong lawas kag sa sining nga bag-o nga tuig. Kamay pa nga mga pagpakamaayo inyong nabaton halin sa Ginoo. Kag ang pinaka-importante nga aton ginaliwat din ni diri amugid ang aton nga pag-alagad sa Dios. Kay sa ginasiling na naton diri, walay pinaka-importante, mas pinaka-importante sa kabuhi naton diri sa kalibutan kundi ang aton pag-alagad sa Dios. Ngaman, ginabalik-balik naton para at least ma-impress sa aton nga tipusoon, sa aton nga hunahuna, aton balatyagon, nga ini nga kalibutan sa hindi madugay, silutan sa Ginoo, maguba, baguhon, sunugon, ilakip ang mga di-Diyos nun kag ang tanan nga mga butang niyari sa kalibutan, ang tanan sunugon sa Diyos. Suno sa aton mabasa sa 2 Pedro 3, versikulo 7, laktaw kita dito sa 10:11-12. Masahan ninyo, inyo Biblia. Amo nang aton mabasa. Amo na nga, gina-encourage kita dirpirmi nga tani ang aton hatagan gid first priority amo gid ang Dios kay sa aton na pirmi gina siling ang mga bersikulo nga komon memoryado sa mga nagabasa sa Biblia ang Matthew 6:23. Ano ginhambal dito? Ambal ni Kristo, seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you. Tinguha ako no, pangita ah. Unaha sa pagpangita ang ginharian sang Dios. Amo na ang aton unahon. Amo na tinguha unta, unahon ta pagpangita ang ginharian sa Dios kag iya pagkamatarong kay ang tanan nga mga butang idugang. So dugang na na siya. Kabalo ang Ginoo tanan bisan way pakita pangayo. Way pakita mga pangita kabalo na siya. Mananga ang iya pangabay tani, pangabay ni Kristo, nga aton unahon. Kaya nga aman, ang matabuna kung aton tinguhaon ang manggad, sunod sa hambal ni Apostol Pablo, sa 1 Timoteo Kapitulo 6, versikulo 8 hasta sa 10, sa versikulo 10, dito kuno nga ang nagatinguhagin mangin magaranon, abaw, nasiod sila, kag nagbutang sila kagulingon sa kabudlayan, nga daw, hindi lang daw, madula ang ilang relasyon sa Dios sa pertikadikado. Muna nga, kamusta kamutanan? Permi nato ni nga ginaliwat nga kamay pa. Bisan ano ang aton kamtangan, basta kay importante kada adlaw magaliho kita, magagiho kita, magaobra kita. Dayon, magakabuhi lang kita nga patas, hindi maghimo sang malain. Pero mo gani nga perminatong ginabalik-balik nga ang pinaka-importante mapabakod ang buwang aton espiritual agon nga hindi kita magahimu sing malain. Mo ginaka-importante. Muna nga, wala na ang aton nga mga pagpadasig sa inyo. Dayaon ta, pasalamatan ta Ginoo sa tanan nga mapagpakamaayo nga physical, mental, espiritual, pinansara ng proteksyon. Mga muyo anak kita, antes kita magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Diyos. Muli po kaming dumudurog sa inyong banal na luklukan. Pinasasalamatan namin ang inyong nakilang pag-ibig, patawad, gabay. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong habag, sa inyong pag-ibig, sa batis sa amin. Pagpalain mo ginagamit na impilan, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO, Camilo Oy, at pamilya, patuloy na wa ang mga pagpupala, kasama na ang mga kawani. Mga pagpapala na physical, mental, spiritual, financial protection. Pagpalain mo man ang mga nakikinig, nawa maging pakinabang ang inyong banal na mga salita. Nawa maging kapakipakinabang sa amin ang aming mga pag-aral upang sa ganun. Lumago ang aming pananampalataya. Kami nawa ay maging matatag at maging tapat sa inyo upang kami karapat-dapat man sa inyong mga pagpapala at mendisyon. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng ni Jesus. Amen. Ang aton nga pagtuon, padayon kita. Diri makutunan, hambal ni Apostol Pedro, kung aton basahon ang 1 Pedro, Kapitulo 1, mga versikulo 3 hasta sa versikulo 6-7. 1 Kapitulo 1 sa 1 Pedro, dayon mga versikulo 3, 4, 5, 6, 7. Siya nagasiling? Magpasalamat kita sa Dios kag Amay sang aton Ginoong Hesukristo. Tungod sang iya dako nga kaluoy, iya kita ginhatagan sing bag-o nga kabuhi paagi sa iya pagkabanhaw kay Hesukristo. Naghatag ini sa aton sang buhi nga paglaom. Gani nagapaabot kita sa pag-angkon sang bugana nga mga kaayuhan nga gintigana sang Dios para sa iya pinili nga mga katawhan. Iya ini gintigana para sa inyo dito sa langit. Sa diin indi sila madunot ukon madagtaan ukon maalintun alimunaw. Ini para sa inyo nga ginatipigan sang gahum sang Dios paagi sa pagtuo para sa kaluwasan nga madali na lang ipahayag sa katapusan nga panahon. Bangod sini, magkalipay kamo bisan pa nga karon kinahanglan magpangalisod kamo sa indi lamang madugay tungod sang madamo nga sahi sang mga pagtilaw nga inyo ginaantos. Ang tinutuyo sini amo ang pagpamatuod nga tunay ang inyo pagtuo bisan pagani ang bulawan nga sarang mawala ginataliwan paagi sa kalayo. Amo man ang inyo pagtuo nga labi pa ka malahalon sang sa bulawan ginataliwan man agud mapamatud-an dayon magamaton kamo sing pagdayaw himaya kag kadungganan sa adlaw nga si Jesucristo ipahayag. Ginhigugma ninyo siya bisan wala ninyo siya makita. Nagatuo kamo sa iya bisan karon wala ninyo siya makita. Gani dako kag makatilingala ang inyo kalipay nga indi masaysay sa mga pulong. Tungod kay ginabaton ninyo ang katuyuan sang inyo pagtuo nga amo ang kaluwasan sang inyo mga kalag. Ginbasa ta hasta sa versikulo 9. Halin sa versikulo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sa Kapitulo 1. Kanami sa self-explanatory nga mga pulong ni Apostol Pedro nga atong ginabasa sa sulat niya dari sa 1 Pedro, Kapitulo 1, versikulo 3 hasta sa 9. Muna makaturan, ang aton pagtuo, hindi na ginmatawo ng walay pagtilaw. Amo na nga si Sos nga naghigugma sa imo kag kun ang mga pagtilaw mag-abot sa imo kalag subo nga patud gid nga matabo dapat ka masami nga makita upod sa Dios sa pagpangamuyo. Ang aton nga dako nga bulig sa panahon sa pagtilaw amo nang pangamuyo pagkadto kadayon sa Ginoo halimbawa balatian pagtilaw na siya. Halimbawa, kung ano man ang mga kabigaduhon, pagtilaw na siya. Tanan, kato ka dayon si Ginoo. Ginoo, buligan mo ko. Nagpati ko, nagtuo ko sa imo promisa. Hindi mo ginpabayaan. Pero ang importante man sa aton, na mag-alagad na siya. Kay kung kisa, hindi man pamatian sa Ginoo ang atong pangamuyo, kung sige man kita, kabalo na kita nga ang aton hinimuan malain kontra sa kawuton si Ginoo, hindi ang ginuluya nga ato na himuon dahil himuon ta muna nga matingala na lang kita makibot kita nga hindi man siya magsabat kay gali mahinimuan kita nga malain muna nga ang kaaway pirmi na siya nga nagganyat sa aton nga maghimo kita sang mga paglapas muna nga ang kaaway mahimo magsiling sa imo nga ang Dios hindi magpamati sa imo apang dapat kita magpahuway sa iya saad nga pamatian niya ang pangamuyo sang mahinulsulon nga kalag. Ang pamatian si Ginoo ang mahinulsulon nga kalag. Padayon na ang imo mga pangabay sa padayon nga nagasaka kay Jesus. Kag magtuo nga gin pamatian kaniya. Kag pamatian kaniya, kag luwason kagikan sa tagsa kapag tilaw, kag pagsulay. Pero ang kondisyon, hindi ka na gani maglapas, hindi ka na magsige pa pasaway sa Dios. Hindi kita sige pasaway. Kaya ang apostol sa aton nang ginasiling diri nga gibasa naton, agod nga ang mga pagtilaw sa aton nga pagtuo nga labi pa kabiliduhon sang sa bulawan nga nagakadunot, bisan pa nga hindi ginatiliwan sa kalayo or bisan pa nga ini ginatiliwan sa kalayo, makita sa pagdayaw kag kadungganan kag himaya sa pagpakita ni Jesucristo nga bisan wala naton siya makit-i pero aton ginhigugma. Nagatuman kita siya sugo. Amo man na ang ebidensya nga nahigugma ka sa Ginoo kag nagtuman ka siyang sugo. Kaya kung wala ka magtuman siya sugo, wala ka mahigugma sa iya. Parehas lang na sa mga kabataan aton mga anak nga wala mahigugma sa aton. Kung aton sugoon, wala. Hindi gan magpumati, pabungol-bungol lang. Nga man, kaya wala mahigugma ang aton anak. Amo man kita, kung pabungol-bungol lang kita sa kasuguan sa Ginoo, pero sige kita nga pangamuyo, amo na nga hindi kita matingala nga. Kung kisa, hindi kita niyagin sabat. Amo na nga, gintilawan ang aton pagtuo, dayon. Pero kung bisan wala naton siya makita, pero aton siyang hinugma. Bisan nga wala naton siya makita, pero aton siyang gintuuhan. Amo na nga, magkakalipay kita sa kalipay nga hindi naton matakos. Ah, grabe. Naman kay mabaton ta ang himaya sa bugos nga nabaton ta sa aton nga pagtuo. Bisan pa ang kalwasan sa aton mga kalag. Kaya naman, ang dugo ni Kristo ginpaagay sa pagtumbas ang sala kag sa pagtinlo sang mga sasala. Kag dapat naton kaptan ang mga merito sang dugo ni Kristo. Kag magpati nga may kabuhi kita paagi sa iyang ngalan. Hindi pagtuguti ang mga sayop ni Satanas nga magpatalang sa aton. Ginapakamatarong kita pagi sa pagtuo lamang. Apang ang pagtuo kay Kristo wala nagahilway sa imo gikan sa sa obligasyon sa pagtuman sang iya kasuguan. Amo na kay hindi gina siyang bago. Ang iyang kasuguan sa Dios hindi mabago nga subong sagrado sa kasagrado sa iya trono. Parehas kasagrado sa trono sang Dios iya kasuguan. Nga man, lantaw ninyo, ginbasa ta ang Hebrohanon 4:16 nga magpalapit kita sa trono sang bugay. Agod nga sa panahon sang kinahalan ta ang iyang bulig, iya man kita buligan. Kung may trono ang Dios, but na balon aras siya kapungko. Kung may trono, may nagapungko nga hari. Kung may hari, may ginharian. Kung may ginharian, siyempre may mga sakop nga katawhan. Ang pamangkot, ano nga klase nga ginharian kung walay kasubuan? Amo nang dapat intindihon, napakasimple nga analogy. Napakasimple nga analysis. Akong libaton, magpalapit kita sa trono sang bugay. Kay damo ang naghambal nga bangod kay aran kita sa panahon sang bugay, wala na kuno ang suguan. Amo na ang sala nga mga pag-intindi. Nga man, akong libaton, kung ara trono, siyempre may nagapungko sa trono. Kung may ara nagapungko, nga hari, kay may ginharian. Kay may ginharian, may ara ginakasuguan nga ginharian. Kay kung ang ginharian walay kasuguan, perti kagamuna nga ginharian. Amo na nga, hasta subong, samtang sige kita wali nga, hindi magpakasala or maghinulsol kita. Ang tanan subong sa bilog kalibutan nga nagawali sang paghinulsol, nagapahangop lang sila nga may ara gali hinulsulan nga sala. Kag kun may sala nga hinulsulan, may ara gali kasuguan. Kay tani kun wala kasuguan, wala na'y paglapas. Kun wala na'y paglapas, wala na ang sala. Pero nga ang ay ara pa man ang sala. Suno sa atong mabasa. Ba diba? Muna nga importante katama. Basahan ninyo ang Roma 4:15. Ang baling Apostol Pablo. Kun walay kasuguan, walay sala. Ngao, kung walay kasuguan, walay paglapas. Adi, kung walay paglapas, walay sala. Kung walay sala, walay paghinulsol. Pero nga, ang hasta subong sige kita ay istorya sa paghinulsol. Muna nga, importante gid katama nga ato mentsyendihan. ang pagtuo kinanglanon apang ang matuntuod nga pagtuo magapahanugot sa tag-iya sini sa pagdala sang mga bunga sang espiritu. Amugina, ang sala amo ang paglapas sang kasuguan kag wala sing tao nga maluwas sa sige pagpakasala. Ang makasasala dapat maghinulsol sa Dios kag mangin matinumanon sa kasuguan sang Dios paagi sa pagtuo kay Kristo Jesus. Mahambal nila, ang tao daw hindi makatuman sa sugo. Yes, I agree with you. Hindi makatuman ang tao sa kasuguan sang Dios kung wala si Kristo. Kay ginabalik-balik na natong diri nga si Kristo naghambal, wala ka mo mahimo kung wala ako. You can do nothing without me, or without me, you can do nothing. Mahambal ni Kristo. Ama na nga, kung wala si Kristo, wala gid kita. Pero kung ara si Kristo, mahimo ta ang tanan ng butang. Mahimo ta ang pagtuman basta ras Kristo kay hatagan kita ni gahom suno sa Juan 1 bersikulo 12. Sa tanan nga nagatuo siya, sa tanan nga nagabaton kay Kristo, hatagan niya sing gahom. Adi may ara kita gahom, ano nga gahom? Gahom nga matuman na nato nang kasuguan pagi sa bugay ni Kristo, pagi sa grasya. Kay ang pagtuo amo ang kamot nga nagauyat sa makagagahom. Kung ginahimo naton yadtong mga butang nga suno sa kasuguan kag matarong, paagi sa grasya ni Kristo, ginatuman naton ang mga sugo sang Dios. Kag sa amo nga mga butang, ang Dios nagsaad sang iya pulong nga magahimo siya sing dalagko nga mga butang. Kaangay ni Daniel, mahimo ka magtuad sang imo sala. Kag magpresentar sang adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Dios apang bisan anuman kaimul kag indi katakos ang kag sayop ang imo gilabatyag nga imo kagulingon nga inyo kagulingon inyo pribilehiyo nga magpanag-iya sang mga saad sang Dios. Mahimo nga maangkon naton ang grasya kag bulig nga si Kristo lamang ang makahatag sa aton. Indi na malipatan sang Dios ang isa sang iya mga anak nga nagatinguha nga mangin matinumanon sang iya balaan nga mga kinanglanon sang sa indi nga niya malipatan ang iya kagulingon. Ang kasulatan nagapahayag nga si Kristo nagtigib sa aton sa mga palad sang iya mga kamot nga ginahuptan niya kita sa walay katapusan nga handumanan. Aton mabasa sa Isaiah 49 versikulo 15 nga ginasulat na kita sa iya palad daw ginatigid. Ang isa ka impulso, isa ka emosyonal nga ehersisyo, hindi pagtuo o kung pagpakabalaan. Ang pagpakabalaan, amo ang pagtuman sang tanan ng mga sugo sang Dios. Ang iban sa inyo, napaslawan sa paghimo sini, tungod kay ginkuha ninyo ang inyo mga mata kay Sos, kag nagtulok sa inyo pagulingon. Ang iban, nagpahilayo kay Kristo sa ila mga kabuhi tungod kay nabatyagan nila ang ila kagulingon nga pagkawalay takos, pagkaindi takos apang si Kristo napatay sa krus sang Kalbaryo para sa mga di matarong kag di takos. Kung magtulok kita sa iya, magtulok kita kay Kristo, mawala bala sila? Mawala. Hindi. Sila dapat magtulok kag mabuhi. Magkabuhi kita kay Kristo. Kay ginhambal na sa sulat ni Apostol Pablo sa Roma 1 versikulo 17, the just shall live by faith. Ang matarong magkabuhi paagi sa iya pagtuo. Mayroon kita pagtuo. Amo na nga magkabuhi kita paagi sa aton nga pagtuo. Kamu nga nakapatyag sa inyo mga buluhaton hindi takos kag puno sang mga pagkadihimpit. Kamu nga ginakapoy kag ginabugatan siling Hesus. Si Hesus nagaagda sa inyo, sa aton, sa pagpalapit sa iya. Agud, makakita kita sing kapahuayan sang aton mga kalag. Luyeg ni Hesus nga isuksok naton ang iya guta sa pag-alsa sang iya mga lulan. Kag nagasiling siya nga ang iya guta mahapos kag ang iya lulan mamag-an. O di hindi man budlay, di ba? Amo na kasimple. Sino'y isa ka manugwali sang pagkamatarong? Suno sa aton mabasa sa 2 Pedro 2 versikulo 5.
1: Apang ang tanan niya nga mga paandam gintamay sang kaliwatan nga ila gintumod. Ang kamatuoran indi gid mangin popular sa kalibutan. Kag ang kalibutan nagapakig-away sa kasuguan sa Dios. Ang kalibutan puno sang sala, puno sang kabutigan, puno sang paglapas. Si Jesus ang bantala sang kamatuoran sing matutong, sing mapinalanggaon, sing hanuot na nagabuhat sing pagdumili sa kagulingon, kag nagdagsa bala ang kalibutan sa iya bandera? Indi. Sano ang kamatuoran na kasugata sang mas istrikto kag positibo na pagsikway sang sa panahon ni Kristo? Kunibutang nato ng aton kagulingon sa husto nga kaangtanan sa Dios, agud nga makatudlo kita sang kamatuoran, makahimo sang kamatuoran, kag mangin balaan pagi sa sini. Indi kita pirmi magmadinalagon sa aton mga panikasog para sa iban. Kinahanglan naton nga magsalig sa resulta sa Dios. Kag indi pagitulod ang aton kagulingon sa bibi sang pagkawalay paglaom bangod ang mga tao. Magapatigas ang ilang mga tagipusoon kag magsikway sang labing maathag nga deklarasyon sang balaan nga kasulatan. Dapat naton kaptan sing malig-on ang aton pagtuo kag palig-onon ang aton kalag paagi sa malig-on nga pagsalig sa saad sang Dios. Mahimo ka magsiling. Naibaluan ko nga ako isa ka indi takos nga mamumugon apang nagasalig ako sa pagkamatarong ni Kristo. Ang merito sang Dios sang dugo ni Kristo amo lamang ang akon pangabay. Naibaluan ko nga ako isa ka magkasasala apang ang dugo ni Kristo nagatinlo gikan sa tanan ko nga mga sala. Dapat naton padunggan ang Dios paagi sa pagtuo sa iya mga saad. Mayara niadtong mga nagaangkon nakaangkon sing isa ka maayugid nga inagihan nga nangin mabakod sa kamatuoran nga nakahibalo kon ano ang pagpati sa Dios kag ang ila pagtuo giniisip sa ila para sa pagkamatarong apang si Satanas nagapangabudlay sa pagpaluya sa ila mga kalag sa pagguba sang ila pag-uyan sa Dios. Amo na kamaldito Satanas, bisan pa nga ginlikupan sila sang mga panganod ang Ginoo wala magpabaya, ang Ginoo magabayaw sa ila, magahatag sa ila sang physical nga kusog kag magpaisog kag magbuhi liwat sang ila pagtuo. Kinahanglan naton na makig-away sing dalayon kay Satanas. Kung tipigan naton ang aton pagtuo tubtob sa katapusan sa tunga sang mga pagluya sang buot nga makapapilit sa aton. Dapat kita magtulog palayo sa kagulingon. Kay si Jesus lang ang aton paglaom. Ang hambal sang kalag dapat akon siya. Si Kristo akon, indi kugid pagbuyan ang iya butkon. Pakamayuhon niya ako ang nagatinlo nga dugo igabutang ko sa akon kalag. Kung wala sing pagtuo, hindi makapamuot sang Dios. Hebrehanon 11 versikulo 6. Pribilehiyo naton nga gamiton ang aton kagulingon. Gamiton ta sa aton kagulingon ang mga saan nga ginhatag sang Dios sa aton sa iya mga pulong. Nakaangkon kita sing dako nga kapawa ang labing makatilingala nga mga kamatuoran ginbutyag sa aton. Kag ang aton pagtuo dapat magsanto sa kapawa nga kag ang gahom sang kamatuoran nga nabuksan sa aton paghangop. Ang aton pangamuyo dapat mangin pareho sang pangamuyo ni David. Buksi ang akon mangwata agod makita ko ang makatilingala nga mga butang gikan sa imo kasuguan. Salmos 119 versikulo 18. Muna nga diri kambal ni Apostol Juan sa Rome sa Revelation 14:12. Diri kinahanglan nga magbatas ang mga tumulo, ang mga nagatuman sang mga sugo sang Dios kag ang nagatuo kay Jesus. Grabe no? Namit ni siya nga mga bersikulo. Ang kay David, open thou mine eyes that I may behold wondrous things out of thy law. Amo na nga buksan sang Dios ani ang ato mga mata agun makita naton ang makatilingala nga mga butang gikan sa kasuguan sang Dios. Ang diri naman kay Juan, amo na nga ari ang pagpamainantuson, ang pagbatas sa mga tumulo. Sino sila? Ang mga nagatuman sa mga sugo sa Diyos kag nagatuo kay Jesus. Dayon sa Revelation 22:14, here is the patience of the saints. Here are they that kept the commandments of God and the faith of Jesus. Sa Revelation 14:12. Sa 22:14, nabalito nga, blessed are they that do His commandments, that they may have right to the tree of life and may enter in through the gates into the city. Amo na nga, may isa kita kadako nga basihanan, matuod-tuod nga, basihanan patuod nga, basihanan, nga ang nagatuman sa makasuguan sa Diyos, amo to sila ang inkabig nga mga balaan. Nga aman, kay ang gin sa English diri gin hambal diri saints, mga santos, ha? Pero diri sa hiligay nun ang magbatas ko na ang mga tumulo, pero santos ang gin hambal diri. Here is the patience of the saints. Sino sila? Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Amo na nga importante siya katama mag-otoran magkabiyanan nga ang aton pagtuo kag pagtuman sa kasuguan sang Dios indi gid magbulaganay, dapat pirmi gid sila magupdanay. Kay kun wala ang pagtuman, indi man kita mangin balaan. Kay ang kasuguan balaan sa City versículo 12 sa Roma, ang kasuguan balaan matarong kag maayo.

Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang Siyoro Camilo at pamilya. Gayun din naman kawani. Pagpalain mo kaming lahat na patuloy nawa ang mga pagpala naming kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial ang proteksyon. At gayon din sa mga nagkikinig, ginawa mo nawa ang banal na mga salita at maisa sa kabuhayan. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasala laman sa inyo. Ito'y aming samot-hiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gin nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning, pamahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya pong pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gini-carots.
5: Oo, hindi lang carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, asa ako? Tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulo.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sini ka na babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
3: Ano ba yung itinerary?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Tungihan ta karon, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod sa nakadiskasyon, si Dr. Ramil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Surita. Dr. Ramil.
6: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dok Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dok Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwan, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo.

0: gahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Mm. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya.
1: Ooh.
0: Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless sir GP, may fatty liver ka. Mm. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or naghubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay kag it causes cirrhosis of the liver mo nga dapat inom gid DTX 500 kag mighty si agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
1: Quick review lang ta ha, sa pinaka importante nga function sing atay. Number 1, naga detoxify gahimo sang bile to break down fats kag naga extract sang nutrients from fats. Ini man ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
0: Hmm. Including na da, Sir GP, ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Hmm. Ini man ang anti-stress hormone. Sa atay, ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack ka. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni palainom sang DTX 500 no, amo na ang pinakanamis sir boy
1: palainom
0: no?
1: Ako
0: wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag MyTC ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
1: Correct Dr. Mel. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
0: broccoli with garlic. Ang broccoli sir GP may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation or paghubag. Kun lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
1: Wow.
0: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
1: tinlo. Tinlo sa atay, no? Like avocado, Dr. Mel. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver cells.
0: Avocado subong.
1: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
0: Take note, ang avocado may glutathione man.
1: Ay,
0: na,
1: wow.
0: No? Actually anything anti-inflammatory sir GP ang makabulig sang dako sa pag-heal ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permina mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay sir GP ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
1: Oho.
0: Kag kinahanglan noon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mahilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pa ang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imo nga lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C. adlaw-adlaw.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. GTX
3: 500. Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
4: 470.
3: Sang-sano ka nagsugod inom na GTX 500?
4: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
4: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom ka mo sang GTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang GTX 500 para sa
2: GTX 500.
1: May mga madamo pa nga mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag GTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imong guya. Ang pag-inom sang GTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang GTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
0: Hmm. So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa GTX 500 kag Mighty C or Pure Sugar GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gituag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilong nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituag free radicals or tuktok. Kag kun damo na ang free radicals, bangod kulang sa atay oxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang. May heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na, susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500, inom ka na Mighty C or Pure C, agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
5: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustain tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pag sa napatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
1: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon. Indi magpanigarilyo.
0: Agoy.
1: Untat inom alcohol.
0: Agoy.
1: Magkaon sang healthy nga diet which Rustan, is more on fruits.
0: Rustan. Lahubog.
1: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karne. If hindi gid malikawan, bilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
0: ha? Kabalos?
1: Kabalos. White meat na lang isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life and be cancer free.
0: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa yung dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, permina mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Hindi na rabaw, panago-nago lang na siya.
6: Anong sekreto niya?
3: Mahilig siya taguay?
0: Once ka panago, si Hindi na rabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang pamasahi sa iya pila edad, sir boy.
7: This is no, 19 nag ang it nag 19 ako no kay last year 18 plus mo. Oy, ka 19 na.
5: Ah, kampyon ni
0: mag. Kablo ka benepisyo ko magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
7: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa baos ng ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
5: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
7: Basic.
5: Oh, maligo. Basic. Basic gina yan.
0: Ang pagligo is not enough.
5: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin yung DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinakaimportante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: DTX 500. Si Edin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akong sugar.
7: Ang imo nga kininom nga kakapsula.
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akong sugar.
7: So, wow.
8: Nami nagita akong nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil.
7: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
8: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay nami gitini sa akong nga lawas.
2: DTX 500!
9: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: So pareho man ang blanga permi na mo ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gikan adlaw.
0: Dapat lang.
7: Oo, hindi pwede nga.
0: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
5: para mabalas na may pares.
0: Di siyempre, Clinica Dio.
5: Clinica Dio.
0: Damo yang ano, hindi ka sa iban nga deodorant, try nyo Clinica Dio.
5: Oh. Amo ning pag-asa nyo no, kung dugay na way gay pictor deodorant nyo, ammonia ang makapaepekto sinyo nga akay ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Clinica Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Clinica Dio Fresh.
7: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
5: Ibasin mo lang na ka na. Sabang taas ka.
7: Nakapangapi ka na.
0: Of course. Burrito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
5: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo silula. That's why gaamat-amat ka Ubin, kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotinine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE, ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Hubin, dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar
10: because it's a natural sweetener. Sir boy, pwede sa mga diabetison.
5: Pwede sa diabetison.
10: Kapitoon na lang, sir boy, ang protection. No? Pugaanta na lang ato nga kape sa nga duwa ka soft gel sa D3 Bio.
5: Mm-hmm.
10: May Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May proteksyon ka na sa kagaw.
11: May proteksyon
10: may
11: pa.
10: May antioxidant ka pa.
11: May proteksyon ka pa sa tanan, sa free radicals. Kasi puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionine may harakapamunolaw rin ngalin sa D3 bayo. Ang gusto yan ni General Baga, tindog tanan.
0: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
11: Oy, kampiyon. Anyway, nami extend kin nami mo blood circulation, nami deliveries ng vitamins and minerals.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga selulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
11: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo selula, putiktado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton selula, Doc Ramil?
0: D3 Bio, ti pero na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, well, wala kaagiinit, sir boy.
11: Pinaka-kampiyon klase.
0: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
11: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblaxin eh, lipids.
0: Di kung pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan, gitawag selula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio, siyempre, importante ini sa imong selula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
11: Napamati sa aton.
0: Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imong selula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
11: Uy, anak. Na,
0: ang may glutathione sa kada selula. Tungod kay kada selula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato selula,
11: may ga-repairman.
0: May ga-repairman, ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala D3 Bio, sir boy. Because ang D3 Bio, ang MCT nga aras sa D3 Bio, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituwag cytosol environment.
11: Uy, kampiyon.
0: Sano kaya man D3 Bio ya? Inom-inom ka lang D3, kulang na.
11: Kulang na.
0: Kulang na akong D3 lang. Dapat D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doxam.
10: So importante na ang good fat sa aton yung mga cellular, sir boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok ya, sir boy, 60% is made of fats.
11: Correct.
10: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 Bio.
0: Pero may natong patian sa unano, kaon mani.
10: Kaon mani.
0: Pero lain nga mani ang ginakaon sa boy, no? Nga anong ara sa mani? Oh, di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 Bio.
11: Layo lang.
0: Layo gid ya. 100 times.
1: Mas lalakit ang joints ng kaon maniguro. Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3 Bio.
10: Diyari, tunlon mo lang. So, D3 Bio, kinanglan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 Bio, ang MCT sina, responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
11: Nerve cells,
10: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
11: Amo nagnatag sa D3
10: Bio. Para hindi mag-short circuit. Amo man na ang aton nga...
0: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos?
10: Oo.
0: Di ba gasiga-siga?
10: Makurinti ka, no? Kag amo man ina ang kapundanan kung nga ada sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang D3 Bio hindi lang ina ang mabulig sa aton sir boy kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita magmalipaton kaya ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagidya sir boy ang mabulig sa aton sang D3 Bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kung pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
11: Gabi, no. Kung sa D3 Bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 Bio gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sa imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man, aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 Bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampyon. Ano pagit mabulig sang D3 Bio? D3 Bio is ambag ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell, kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa si imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 Bio, ginapatagit may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Ano but silingon sina kung gaditoy bayo ka may gallic acid, kung may gallic acid nami ang proteksyon sa makina sa imo cellula, which decreases intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo cellula. Ina tanan ginahatag sang D3 Bio. But there's more, Dr. Ramil.
0: Kung wala ka gainom D3 Bio, Sir Boy, hindi gid matipanan ang imo cellula. Nga ah, kung wala D3 Bio, wala sang may moprotekta sa imo cellula against virus and bacteria. Te kung wala si D3 Bio, atakihon ang imo cellula, guba ang cellula, hindi lang isa ka cellula ang gubon, Sir Boy. Mas gadamo pang cellula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 Bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Permi na muna balik-balik. Monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya imo cellula. Di na na siya mga ayaw bulig sa imo, ano? Immune sa imo system. Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. Sumining pa, hindi stressful imo, ano? Hindi ba stress ang imo immune system? Imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 Bio nga ara sa kada cellula. So amo na permi na muna balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 Bio para maprotektahan, malagaan ang imo cellula, dapat every 8 hours, Sir Boy. Okay. Isa lang.
5: Every 8 hours.
0: Kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kaya wala mo na sa ano, wala side effect, wala...
5: It's all natural.
0: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka D3 Bio, hindi lang maprotektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan ni imo cellula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, Sir Boy, nga makakos ang ito ag cancer. Sumining pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo cellula, maamligan pa o maprotektahan pa imo cellula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka muna ang suplemento, D3 Bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
12: D3 Bio with Vizio.
13: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Galabot gitatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bao okay gidang resulta subong normal na gid.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Magabuti ka. D3 Bio.
14: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
9: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na kaysa Klinika ka, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Meron pa. Pabinipisyo nga makuha sa pag-inom sang D3 Bio kadadlaw, Dr. Mil?
0: Yes. Di, kisa uso ang chicken pox. Before pa, pagkabalonin mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3 Bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom D3 Bio.
1: Abisan dinggi, ganig inom ko.
0: Di ba dinggi subong? Grabe ang kuan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa mainom nga may dinggi na. Because ining gitawag D3 Bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag D3 Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 Bio, ginaturn niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
7: Patay sila.
0: Kag hindi lang hastada. Hindi lang virus ang kaya patyon
7: sa
0: ano. Even bacteria, mga TB honda, inom gid mo D3 Bio.
1: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduha, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3 Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni D3 Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may D3 Bio ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! Bait kumso!

Good morning mga ka-K5! Mabulubog na nga aga. Sa aton siring nga mga suki nga tagpanamati. Nga tinaga bugtaw-bugtaw na aga pa. Kahit eh, siyempre may mga obligasyon. Wala sang choice kundi magbangon. Sa mga ka-K5 naton. Kamusta ang inyo siring nga tulog? Nakatulog ba lang maayo? O kung medyo nagpulaw-pulaw tungod sa maulanon nga panahon? O pulaw ka o sag-adra sang baha? Pulaw ka sa lodra sang tulo sa inyo nga mga atop? O kung pulaw man ra, iba nag-evacuate na mga ka-K5? By the way, it's a blessed Sunday morning sa aton siring nga mga suki nga tagpalamati diri sa K5 News FM Iloilo 88.7. Makaupod ninyo ako from 4:30 a.m. to bala sa isang aga. Dari sa aton siringa programa, the Sunday Morning News, KK5, Kim Montaño Caluyo.

0: sa mga raga, ribs, subong sa mainit nga malunggay pandisa. Sa mga ka-K5 naton, I hope you're fine dira, no? Kung sariin man ka mo subong, especially sa mga nagatinera sa mga coastal areas, sa mga nagatinera malapit sa mga kasubaan, ang mga ka-K5. Despite nga tinakagwa na sa Philippine Area of Responsibility si Bagyo Inday. Inday, baba. Oh, grabe, damo man sa nahalitan si Inday kag ining habagat. Oh, mga ka-K5, ha? Outside the par na ining si Inday, o ganing ti ining habagat, o kon southwest monsoon, ang padayon nga nag-aapekto sa pila ka mga areas sa western Visayas. Sa mga suki naton nga tagpalamati dira sa 1st District of Iloilo, kamusta dira ang inyong mga sitwasyon sa mga merkado publiko dira sa may banwasang tubungan at igbawan bago ginabaha man dira kagabi ho or ginbaha man dira kagabi dira sa mga taga Gimbal, Auton, sa mga taga San Joaquin, banwasang Miagaw, kag mga nearby or mga adjacent municipalities pa dira ng mga ka-K5. A blessed Sunday morning to everyone. We'll drive on and follow the sun. Sa mga negosyante dira, kasi nagahuluhimos-himos na sang ilang mga balaligya nga iplastar. O para ang baganin nila dapat gwapo kagwapa, well arranged. O ang inyo dira nga mga baligya para damo magbakan o kagdamo ang inyo nga ginansya. Sa mga ka-K5 naton dira sa 2nd District, kamusta dira ang panahon? Laban-laban na tamaan man kabugnaw sa mga nabukid ng area. O dira sa mga taga Leon. Sa mga ara dira subong sa bagsakan sa Leon Public Market. O dira sa may Sara maulanon man kuno ambal ni Sir Ram Park Mendoza. By the way, naka-live kita subong sa aton sa ninyo Facebook page. K5 News FM Iloilo 88.7. Kung may mga talamyawon ka mo dira, o may pila ka mga input sa aton sa ninyo mga topiko subong nga kaagahon, o welcome na welcome gid no diri sa aton nga pagpangalaga. Research nyo lang K5 News FM Iloilo 88.7. Good, baka ulo istorya kita. Abisan digital lang. Sa piyak sa mga pagtilaw sa aton nga kabuhi, dapat magyuhum-yuhum. Sa mga taga-Alimudyandra, San Miguel, sa mga taga-Pavia, Santa Barbara, Saraganyu, Lucena. Oh, may nalimtan pa ko. Oh, so, tanan-tanan, sa mga taga-Leganes. Good morning. Sunday. And of course, dira sa mga suki man naton yung mga tagpalamati sa 3rd District of Iloilo. Tagapamati ka mo via K3 News FM Kalinog. Hey. By the way, good morning sa mga suki naton dira sa mga taga-Pototan, sa mga taga-Haniway, Badyangan, Binggawan, sa mga taga-Mina. When I see her. O nga, lutak subong. Hey. O madumduman ko ng iba niya mga jeep, no? Nga nagasaka, bala sa mga kaumahan. Kaya sana kung galubong na balang ila, sana nga mga roida. Mga ka-K5, nabutangan sa ano, no? Sang kadina. Okay, siyempre balan manaton na despite nga modernong aton nga panahon, madamo pa man sa gihapon sa mga dalanon pagkadto sa mga nabukid nga bahin diri sa Iloilo province. Ang wala sa gihapon na semento. O, di ba lang? Nauluog tas, kina mga pumuluyo naton. Nga grabe kalutan. O ang perwisyo man no, sa mga estudyante say, o sa mga trabahador dira o mga empleyado. Kung kaisambot lang, kung dugay na lang problema sa inyong mga lugar, nilaban-laban tita ni nahimuan na natani paagi sa mga opisyales nyo dira sa inyong mga barangay. O naka-request na dira sa inyong mga banwa. Although nga balaan natin nga ti it's not that easy nga mag-request sa mga bagay. No? Pero I hope nga maging prioridad na, no? Kasi syempre, basta mag-inulan ang panyempo naton o mga ka-K5, expect gid no nga ti may mga area sabi nga grabe kalutak damog agi nga mga salakyan, mga motor, mga jeep, may mga truck pa, di ba lang mga ka K5. Kay Ma'am Regeline Denorma or Denoman. Gatan awgid sa aton sa nga live subong aga. Sir Jean Ray Seman, blessed Sunday morning. Sa mga nagahimos na para magsimba. Good morning, good morning. Maupod kay Lola, kay Tita. Upon kay Lolo Mandera, no? Or kay Mama, mga kakifay, Mama or Nanay. Dira ko na naman ang tawag ninyo. I hope you're fine right now. Kasi syempre, basta weekend, no? It's family time, it's church time for most of us, no? Pero konti may trabaho ikaw, o may duty ikaw, subong, ulo antos ng gamay, by the way, sa aton siring nga patrol, may disgrasya dira sa may diversion road ko, no? Comment rin si ano ni ngalan ni Sir Mababa. So, Arabic ni nga mga ano ang ngalan sa Facebook. Duha ka motor nga sa single. Single motorcycle pa. Temprano pa ang disgrasya, no? That's why nga halong-halong. Siyempre, basa lalo naton. Maduludan log. Hinay-hinay lang sa pagmaneho. Maganin nila lang nga slowly but surely. Makaabot kagagin na sa imong destinasyon. Always remember nga ti may pamilya nga nagahulat sa imo. Ang mga masugata mo, mga makasabay mo, makadungan mo sa dalan. O may mga pamilya mandara nga nagahulat sa ila. Halong-halong gid sa mga motorista naton. O hindi man magpakampante. Bisan ano pa na dala mo nga salakyan. Whether four wheels man, naglagkuan man na kung motor lang o kung tricycle. Dapat nga defensive driving gid, no? Sunod gid sa mga rules and regulations sa dalan. O despite nga ti siyempre kaagahon kag wala sa may nagabantay, diba na? Kay Sir Salvador from Bulilaw nag-inform din sa aton nga may disgrasya dira sa may diversion road Mandoriao. Ma'am Rowena Reconquista, good morning ma'am from Pototan. Comment bi kamo kamusta dirang lugar ninyo? Apektado man kamo ba lang sa pagburubahan dala sa ining habagat? Araw, good morning man sa mga suki naton nga mga tagpalamati dira sa may Pasig City. You're listening via K5 News FM Pasig. Upod naton dira si ka K5 Von Sorigen Sapio. And of course, diraman sa K5 News FM Sara sa mga taga Quinto Distrito. Nagkahapon dira sa may banwas ang ahoy. O mga ka K5, no? Doon may mga nasalbar dira, no? Na mga pasahero. Ang isa ka motorbangka na luwas, no, sa mga katapos ng Philippine Coast Guard. Ara yes, sa tunga sang lawod tungod nga naguba ang ilisi. Sa mga nagatabok, no, pagkadto sa iladra nga mga isla halong-halong gid ha. And of course kung may mga advisories gani o nga hindi anay pwede kun inyo man, no, sa mga nagabiyahe man dira sang motorbangka kung gina-assess nyo man yung sa maayo as much as possible pasiguro ang safety sang tanan, no? O hindi magrisgo, no? Mga ka-K5. Epo dato na rin sa master or sa technical side, sa Quinto Distrito, si ka-K5 Mar Aramelo Pale. Pagkatuan na to na sa patrol awid ka K5 Karen. Ang masakit ko ng motor nila mamo, talo ka kaya kagulob sa dalan. And of course, there is K5 News FM Iloilo 8.7 upon naton sa Master Control, K5 Lawrence Espeja Suliman. Sa aton sa nga mga suki nga tagpalamati, dira sa May Haro, sa Mandoriao, dira kay Ma'am Antonina Manaay, Sir Ricky Manaay, nga nagahuluhimos-himos na dira. Oh, and of course, draman sa mga sikat kag tricycle drivers. Bala naton bisan nga ulan-ulan, nanganan nila na sa tawag na ano, sang tabon dira, plastic. O biyahe man sa Gyapon, no? That's why nami, na kung for example, ikaw nagabiyahe, basa ka rin sa imo nga pagbiyahe. Pagpuli mo ba, may mainit nga sa bawo ginahimusan, kasang imo nga asawa o kunubiya, aba. May amok ka mo siya na. O kung wala again. Ano na sana all na lang sa nawa ka K5 naton. Upod naton sa Master Control K5 Lawrence Suleiman. Sa mga listeners naman naton dira sa may area sang Haro. Dari sa Haro. Amusta dira sa mga nagabiyahe dress kilid sang 7-Eleven ho. Sa mga taga Tabok Suba. Okay, sa mga nagaulo og tas dira subong ati nga bigay bigasa masa balang nga program sang national government o damo no sang wala nakaambit supposedly kun pabasihan ang guidelines qualified sila no mga ka K5 galing kay ti it exists gid no damo gid na reklamo sa mga proyekto basta o hindi bala masalamahan kag hindi athag ang mga guidelines wala na explain karan o kung wala na paathagan dira mga pumuluyo no kag kapin pa nga tiining proyekto no sang gobyerno wala nagaagi sa barangay o iban gani no wala nagaco-coordinate sa mga barangay officials nagatinampok lang dira sa sang bugas sa pila ka mga facilities o tapos wala sang coordination pero ang barangay mga kapitan subong ang rabason. Good morning kay Sir Alan Tocoyo watching from Giso Calinog. Shout out galay si from Sir Salvador no sang Bulilaw na pa shout out ya si Tio Inos kag June kag Roger o tanod sa mga andra sa may area sang Bulilaw Mandurriao. Ano ang gapabugtaw sa inyo sir? Kami na kun inom-inom ka modera no, te syempre mabugnaw ang panahon o naga panalupsop kumbaga ang lamig. Kami na samtang ga duty inom ka modera sang DTX coffee mix. Ang healthy coffee sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Itangoy. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. And of course, ari ni siya yan, may ampalaya, chia seeds, and the sugared sugarcane extract. And of course, sinuman ka mo sang D3 Bio ha, subo nga uso ang trangkaso, sipon, hilanat, kagiban pa nga mga sakit, no? So, dapat nga maghalungan nato ng aton sining kaugalingon, ang aton sining ikaayong lawas ang mga ka-K5. And of course, good morning, good morning, good morning! Sa mga suki naton, plastar na, plastar na, plastar na. O mga ka-K5. Sa aton siri nga mga headline subong aga nga pag-aistoryahan naton. Pila ka mga kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo, ginbaha bangod sa ulan, dala sang habagat ang mga ka-K5. Hindi natabo kagabi, no? Kag probably may iban pa kayong mga areas sa Iloilo province. Sa premier distrito, kag mga iban pa kayong mga district diri sa Iloilo province. Even, no, mga kabarangayan diri sa Iloilo City, ang padayon ba lang agrabaha, no? Lang wala lutsan ng tubig. Amo ganagadambal, no? Nga malawig ang tiyempo sa mga barangay officials, sa mga local government officials o para magdeklag dara sa mga drainage sa mga kanal o maulo init ang tiyempo sa mga nagliligad yung mga sinamana kag mga binulan o pero tiiban ti subong lang magululag unsan o nga tibaha na ang iba na lang ang mga pumuruyo no naga evacuate na, di ba, Sir Ken Palayaza Rote? O mga ka-K5, ya K5K, mamunog ang ulan dyan sa Haniway. Halin pa kainas ang tungang aga, tub-tub subong. O ganun maghalong, kita tanaan, keep safe everyone. Mga pisang DTX coffee mix para sa malamig nga panahon. Halong lang nila, Sir Ken Palayaza Rote, ha? O kag, of course, charge ka muna nga daan sang inyong mga power bank, sang inyong mga cellphones. E balaan man nato, no? Nga ti, basta mag-ulan-ulan, mabasko ang mga pag-ulan dari, ang hangin. Hindi natin mapaktan kung kaisa nagabulo brown out, no? Mayo man nagani ko, no, for example, may mga solar kamo, solar nga suga, solar nga mga radyo, o para at least, no, bisan wala sang kuryente, you'll still be updated, mga ka-K5, sa mga impormasyon sa inyong apalibot, kag makakontak man kamo sa gihapon sa inyo dira nga mga himata. Istoryahan na natin karon, ha, kag ipakita natin karon ang pila ka mga footages na nakuha sang aton sering kapatrol kagabi, tub-tub kainasang kaagahon dira sa may area sang Uton, o mga ka-K5, no, ha, damo dira sa mga kabarangayan, o mga ka-K5 nga ti iban to naglabot sa hawak na ang tubig baha, mga ka-K5. Sa dugang naton na rin nga headlines, girabanta 19 ka mga badyaw nga natrap sa ilalom sang Tumagbok River sa Miyagaw, Iloilo, natigayon na nga na-rescue. mga ka-K5. Sa balita national, masobra na pulo katawo patay tungod sa habagat kag bagyo Inday, sunod sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ipa-flash na naton ka K5 Lawrence ang disgrasya to sa diversion. Okay ka K5 Karen Badilla. Sa Rinong, yan hatag diri sa aton yung impormasyon na ti motorsiklo, no? O, mga ka-K5, nagbungguan na idra sa may area sa Mandurriao. Sa messenger lang ko na, sir, ah. May huluhi na ang signal. Ma'am Erlina Telar mag-or para sa video. Check lang dira, sir, ah. Sa Kaiser Noel Golef, ay halong-halong gid, no, sa mga ka-K5 na ito. Sa dugang diri nga balita, 200 pesos nga legislated wage hike ina-pa-certify nga urgent kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Masobra 16 million pesos nga balor sang suspected shabu na kumpiskar sa Police Regional Office 6 sa napulo kaadlaw nga operasyon. Kaya mo na, no, ining mga kampanyang gihapon sa illegal nga droga, mga ka-K5. Kaya ining ina-pa-certify ba na, no? Nga urgent kay PBBM na 200 pesos nga legislated wage hike, mga ka-K5. Kinanglano naman, no? Kasi damo sa nagreklamo, no? Kasi ang pag-regionalize ba lang sang sweldo, hanay? Nalang nainsweldo sa tagsa ka mga rehiyon. Kung kaysa gani, mataas pa man ang cost of living sa ibang nga rehiyon compared sa ibang nga mga lugar nga ti mas mataas-taas ang ilayang nga swelduhan na eh. Oh, that's why mas mayo ko, no? At tanan man subong ko ng mahal, ti pataasan na lang ang sweldo. Even sa imong transportation, o sa pagkaon na aton subong, o rental sa mga apartments, dira, sa tubig, sa kuryente. Okay na kay Five Lorenz. We're still trying to establish our connection sa aton siring nga patrol, mga ka-K5. And of course, good morning, good morning. Okay na, sir. Pwede na, pwede na. Sige, para sa aton siring flash report, mga ka-K5, disgrasya dira sa may diversion road, Mandurriao. K5 News FM Flash Report. Yari sa linya, si KK5 Karen Badilla. KK5 Karen, please come in.
1: Messenger lang ni for video.
0: Kita mabatian, KK5 Lawrence. A messenger ya for video, tapos ang number ya tawagan na KK5.

0: landmark K5 game atubang gin mismo sang Sam's 21 Hotel kung sa diinduha diri ka motorsiklo ang involved sa vehicular accident. Subong lang gid nga kaagahon K5 game no makitaan diri sa dalan nga ti may dugo gid kag based sa initial nga information nga nakuha naton K5 game ang ano pa ni subject for verification pa ni K5 game sa subong kay ti ang ginaaligar diri nga ang isa ka driver sang motorsiklo katapo sang Philippine Coast Guard kung sa diin siya ni ang or ang iya ni nga kondisyon ang critical subject for verification pa ni K5 game kay ti kung mahibaluan nga sa subong nga kaagahon ang pihak nga lane diri sa may diversion road nga halin ka sa Pavia going to Molo K5 game ang sirado kay bangod nga may ginapatigayon nga fan run so ginhimo na din nga two-way ang isa ka lane K5 Kim no so posible suno sa ano ni sa mga responder naton nga ano gid ni nga nag head on collision ni ang duha ka motorsiklo K5 Kim pero sa subong ongoing dire ang investigation sang aton nga kapulisan K5 Kim.
1: Balita wag na wala may mga signages mandara sa area for the fan run ka K5 ka ha.
0: Ang may mga triangle ni nga makitaan naton K5 Kim no then may mga ano man may mga enforcers man kita nga nagabantay dire sa area especially sa may fan run area K5 Kim.
1: Bali dira sa may area na drapang mga motorsiklo ka K5 ka ano ni nga mga motor ang involved ba?
0: Kung makitaan naton sir ano nga motor na, sir? Type sang motor? Na? Sniper. Ano itong isaya? Do big bike siya. Ang isa, K5 Kim, sniper. Then atong isa sa punta, do, ang ano ni, ang big bike. Kay makitan. Ano, sir? Suzuki. Jet, sir. Suzuki, Jet, sir. K5 Kim.
1: Pero ang ano dira do may mga nagkalalapta dira sa dalan ka K5 ka wala man.
0: Critical ang Coast Guard. Amo na ang iya ang kwan sir.
2: Ang critical gas bro ang ano ng Coast Guard no. Iya ni motor. Bas.
0: Tatlo ka persona sir.
2: Ha?
0: Tatlo ka person.
2: Tatlo ka person ang PT nila mo ang pasyente. Tatlo, kaya mo ito gorong grabe din sa tunga mo na iadugo sa ulo. Puro lalaki, tanan.
0: Saka pasyente, diin nag-haplakon, sir.
2: Dito sa gilid ng iyang motoro, ato, may top box pa to sa dito siya ang isa. Ari sa tunga, tapos ang isa ari sa gilid. Kapali ako na tatlo ka pasyente.
3: May top box
2: ba? May gap ng lapsit man to. Kaya nga. Lamutla.
0: So, possibly, sir, nga nagsinugat alay.
2: Oh, laban-laban kay ako ali subong bali two-way ni siya kay may pangod nga may panran sa piyak in two-way ni siya pero galing kay sa pagkalapat sa karsada white ani mapaktan kun ano kun ang hubukuro sila kay nakalapat man sa karsada mo
0: may signage man galing kay 5 Kim
2: galing kay posible pa nga nagbungguan ay pang duha ka motor man mismo
0: natasig man ni ang ilang
2: oo po dasig it. Kay grabe kitang impact sang
0: helmet man ni sila.
2: Do wala gid ko may nakita nga may helmet mo. Oo, do amo lang dito isang helmet dito, may helmet dito diri wayo.
0: So, posible nga ang sa diri nga part ang sa may sniper, amo ni sila nga duha ang angkasanay.
2: Wala lang gid ko ni kabalo kung ang isa ni nga sa tunga kung amo ni nakaangkas sa sniper. Eh, pali isa man lang ang gigto mo. Kung iyakit man tumotor, tiya to dalatin ni Goron ang kasanay kiti.
0: Kini oras ang sa pagbanta mo sir.
2: Do wala ko ka ano kay nagwa ko di do mga 4:45 pala o 4:30 nagwa ko di sa ano diversion kay digto ko na sign sa sulod mo sa Gaisano ICC.
0: Oo.
2: Inagwa lang ko di kay do may nabatian ko nga lagapok kay muto nagdalagan ko dayon.
0: Mga
2: 4:30 to 4:45 oh.
0: Tani sir ang tatlo ka pasyente kung sa pag-observe mo lang sir.
2: Ang sa pag-observe ko sa duwa kito siguro daw ma ano kito sila. Daw alang-alang to sila sa 50-50 siguro to sila. Kay daw panulukan ko to sa ilang nga daan daw

0: na nalain na ang ilang pagtsura bala. Okay na ting isaya kay na istorya pag ani. Oo. Pero ang duwa to di daw, wala pa ko to ka confirm kito nga, no? Kaya daw panulukan ko to sila daw laway na kitang ila pala nga tsura. Wala nga, no? To dugo, pero daw kapamutla na kito bala.
1: Ano gani pangalan mo?
0: Arnela.
1: Arnel Braza. Oh. San Cosmo. Okay, sige. Ma'am, kung K5 Kim, si K5, ako si K5, ako si Sir Arnel Braza, san Cosmo. Mm. Isa sa mga nagresponde, K5 Kim, no? So, binabanta, mga 4:30 to 4:40, K5 Kim, natabo ni ang insidente, kaya tinakabati siya sang baskog ni nga Lagapok, K5 Kim, no? Then, sa iya nga pagwa, tiya mo na ni, nagbungad sa iya, K5 Kim, ang tatlo ka persona nga nagahaplakon diri sa dalan sa may diversion road K5 Kim
2: duha baling duha ang ang duha ka K5 ka nga namin nga medyo do alang-alang sa 50-50 ano unconscious sila during that time.
1: Yes, K5 Kim.
2: Mm. Pero adra kay na sa area ka K5 ka wala ka na dara nabtan nga pasyente no sang pagabot nimo.
1: May ari pa di K5 Kim pero gin ano na ni gin sakay na ni dayon sa ambulance.
2: Oo, pero na-determine ka K5 ka, nakilala ni sila, ha? O ba si Bala...
1: Sa Subong, ang wala pa K5 Kim, no? Pero ang gina-aligardery is ang isa ka pasyente katapo sa Philippine Coast Guard.
2: Mm.
1: Nga isa sa critical ang kondisyon. Amuning ang sa suno sa ila, no? Ang dugo na di ba lang makitaan sa video ta. Amuning iyan is ang gina-aligar katapos ang PCG K5 Kim.
2: Diyan gid kuno to ang injury ya ka K5 ka ano sa ulo? Ano? Wala sila mga helmet.
1: Ang ginaaligar man diri nga wala sang helmet kiti wala sang may nakit-an K5 Kim eh nga may helmet diri sa area so posible nga base ang igo diri ay hindi lang kita makasiguro K5 Kim saliwat subject for verification kung diini ang mga igo gid nila or mga naangkon nga mga kapilasan K5 Kim.
2: Sige balikan ka naman karon ka K5 ka para sa update. Thank you so much.
1: Ang ini nga balita ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Mel Uy. Upod sa patrol si K5 Jason Talaron ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampyon nga balita sa serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Madamog gid nya salamat kay K5 Karen Badilla. Kaya mo na as of this time, gina validate pa no kung sinog ito to be specific ang mga involved sa disgrasya. Pero allegedly, ang isa katapos ang Philippine Coast Guard mga ka-K5. Ang mga motor no nga involved sa disgrasya sa ka-sniper motorcycle. Basement to kaina no sa mga taga-TTMO. Kag ang isa naman mga ka-K5, ang big bike no. So we're checking pa. Accordingly, unconscious ang duha during that time. Yeah, syempre may fun run na sa piyak nga dalan mga ka-K5. Sa iya nga piyak nga lane kay dugin two way lang dra, no? Pero halong-halong gid no kay ta syempre maduludan lug ang dala, no? Aram basa-basa pa kay duasta kay inasang asta subong sang kaagahon nag inulan ula no dari sa may syudad sa nga Iloilo. Ma'am Yasha Salbon, kamusta ka dara tudubaha dara sa inyo area ha? Sa mga ka-K5 naton, mga commercial break kita, anay. Sir, ma'am, yes, draga na sa inyo, no? Draga sa may butong. Arada kagabi ang patrol na mga. Sir Jesse Amola, Senior, Ma'am Kim, good morning. Patamyaw lang kay Marilu Kagmulong. Sang sityo sa pa, Zone 1, Balantangaro. Jojo Ababagahira. Good morning, Ma'am Kim. Paki-shoutout lang sa Villa kay Villa Elio. Sa Patungon Antique. Nagbakwit man ka mo dira, ma'am. Oras, alas 5:09 na sang aga. Inom ka mo ha sa DTX 500. Agon mahagan-hagan dira ang inyong hypertension, diabetes, kag iban pa nga sakit. Inoman ka mo sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Agod ang lawas, resistant, shadow, gid permi. Pwede kasi syempre subong nga gaulan-ulan, basta matalitihan ka gani, prone ka na or madasig ka na dakpon sa ining trangkaso mga ka-K5. Gani mas maayo kung protektado ang aton nga lawas. Bakal na sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amelie Tanguy, may branch sa area sang Miagaw, mayara man sa Pasay City, sa Banwa sang Kalinog Kagdrino, sa tupad sang Robinson's Place, Saro o kundra sa makikilid no sang St. Roberts. Kag sa mga malapit man niya butika sa inyo nga mga lugar kay available man na dira. Pero mas maayo no may mga discounts kun ara ka mo sa klinika branch naton magbakal. Standby mga ka-K5, magapanumbalik kita to discuss more dari sa aton nga programa sa Sunday Morning News.
3: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: So,
5: E3 Bio.
6: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio gamay Visio. Ang Visio yung may D3 sa mga butika para sa matilo nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamig ka bala gina allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nanagid ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
13: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
12: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay North Norte, Miag-aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
15: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
12: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
16: Nestor! Ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplanta na!
18: Ganito ako!
19: Tigasi!
18: Tigalaba!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi!
18: Ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
18: Ang extend!
19: Supplement for men!
18: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca
18: at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
19: para sa tigasing performance.
18: Extend Food Supplement for Men
19: para sa matino nga dugo.
18: DTX 500
19: para sa healthy nga tayo.
18: DTX 500
19: ang DTX 500
18: ang may mataas nga antioxidant
19: nga amo naman
18: ang nagatino sa imo atay.
19: Basta tino ang atay,
18: happy kanunay.
19: DTX 500
18: masaligan,
19: epektibo.
18: DTX 500
19: mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
19: Ikaw ba na
18: ang may diabetes?
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500
19: ang may powerful compounds.
18: Yan ang gapanupo.
19: Kagakontrolar
18: sa imo blood sugar.
19: DTX 500.
18: Masalikan.
19: Epektibo.
18: DTX 500.
19: D3 Bio.
21: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
19: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
19: Yung may PCO.
18: Ang PCO.
19: Yung may D3.
18: Mabakas mga butika.
19: D3 Bio.
22: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
19: D3 Bio!
18: Ang D3 Bio!
19: Yung may PCO!
18: Ang PCO!
19: Yung may D3!
18: Mabakas mga butika.
12: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
23: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay doa muna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha-K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
24: Wow, my puso.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow, my puso.
2: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo. Alas 5:19 na sa aga mga ka-K5.
25: Hey, hey, it's a beautiful day.
2: Dara na sa ilang barangay ni...
25: Waiting.
2: Ma'am Yash Aselbon. Nagbaha-baha man dira mga aga K-5. Tungod man niya sa malawig-lawig. Pag ulan-ulan, dalaman niya sang hanging habagat sa mga K-5 na to. Pero good morning kay Ma'am Beth Edar Lilia. This is my watching from Barangay Maspasan, Kalinog, Iloilo. Yang abada nga si Arturo Lilia. Of course, the family. Family Lilia, dara subong, no? Mga ka-K-5. Oh, my, it's a beautiful day. Actually, ang mga ambagin ni Ma'am Yas Aselbon. Sigit beautiful ang Sunday, dara sa amon. Pero masimba na lang kita. Mga muyo na lang tani mag-untat ng ulan. Sulod man na lang, ano ma'am? Sulob man na rasang tubig ang inyo. Tubig baha ang inyong balay. Halong lang ha, delikado man, no? Mga leptospirosis. That's why nga, importante man sa mga balay-balay nato, no? May mga butas. Maring kaso, bala, no? Magbinaabaha. Maring mapanyempo, no? Delikado nga, for example, may pilas ikaw. Magubog-ubog ka dira sa tubig baha. Siyempre, kung kabalas ang ginatawag mo lang at your sense of urgency kung taas na level sang tubig. Pag ang reaction sang lawas mo, ito siyempre, kung kayo sa gadasigay, ubog ka man dara. Mayin sana ako dara ka K5 Lawrence, kasi pwede na natin ma-play no, ang interview ni ka K5 Aaron Refoyo, ang ining barangay kagawan, no, dara sa may barangay Butong Uton, asariin, no, angot man niya sa baha-baha ka K5 Lawrence sa ilang lugar. K5 Law. Sige.

0: dito sa may area sa Gimbal, sa may banwasang Miagaw kag Tigbawan. Yan baha-baha madra no aton siri nga mga pumuluyo no mga residente dira sa area kag dira sa may barangay Butong Uton ang isa sa mga ginatudlo nila nga rason no sa pagbaha-baha kag di madasig gid yang pagtaas ang level sang tubig amo ang gintampak o kun gintambak nga lupa nga ginapahayag para sa flood control project mga ka K5 no address sa may area sang barangay Butong Uton. Iloilo ka K5 Lawrence amba si ma-play dira ang aton suning interview in send ko dira sa GC. When I see her, I know that you'll say, hey. Sulod gid sa ila, tapos gatulo pa din sa balay namo. Gila nga, anad man kami sa baha. Sobra pa ni sang unang baha, nga gamay pa kami. Tagahawak ang baha di sa ilang lugar dala sa may Butong Uton. Kamo na no, kabay pa nga isama ni sa pagatutukan sa aton siri nga mga local officials, no? Ang mga provincial officials man, tapon mo ang ga-apekto sa aton, habagat pa lang man mo. Mga G-K5, wala man kaya kita ya direct tayo nga naapektuhan kadya sang bagyo Inday. Kundi may vision dira ang inyo sini nga mga local officials. Wala nato ng uton do grabe gina bahaon no. Mga palibot yung mga banwa hindi man gid amo na tanto bra kataas ang level sang tubig. Tapos sarab lang baha nga nagatinir. Ito halos wala sang guaan ang tubig no. Ayari pa matiyan naton ang kabahin niya sa nga interview ang mga ka K5. Sa isa sa mga barangay kagawad no sang buasang asasang trapeche uton. Kaya actually, sila dira ang nadiretsuhan sa tubig halin niya sa Butong Uton. No? Ang interview kay kagawad Jocelyn Malaga, ang Committee on Social Services to kon chair sa Committee on Social Services na tuhoy sa mga apektado sang pagbaha dira sa may area naman niya sa barangay trapeche uton Iloilo.
1: Mga sa K5, may nga ganas. Subong ko po natin si Barangay Kagawad Jocelyn Malaga no, sa Barangay Trapeche, Uton, Iloilo. Iniangot sa kumusta ang assessment nila ng mga barangay official angot rin sa tinaling ang pagsaka sa tubig ba. Kagawad, good morning.
2: Good morning. Subali, amo ni sa sir ang tubig na nagtaas din sa school na sa subong lang ni natabo. Nga gamay lang nga ulan, amo na ni dayon, no, dugol piaga ng balak ng sulod. Kaya mga pumuloy, amo din ko nga apektado din sa lipon, amo nang ano diri sa dayon nag-evacuate kay gatakas ang tubig to sa ilam sa lipon. Ti nagkato man diri na si mayor nag-advise mo sa tani nga i-kumpedi sila i-transfer sa barangay Hulamon. Kaso lang, ang balak kay mayor, hindi guro ma-accommodate sila sa barangay Hulamon. Kaya tulad nga damo na sila nga families. Okay lang kung mga 5 families pa lang, kaya pwede pa dito. Kaya ang balya, advise sa tani nga kung pwede i-transfer sila sa evacuation dito sa may banwa. Kaso lang, in-istorya manamon sila, hindi sila magaling diri-diri na lang daw sila anay.
1: Okay. Mga pilani ka, mga pamilya, kagawad?
2: Mga almost, ano na sila, 11 families na sa Subong. Rimina, sang tiprano pa lang, mga 3-5 pa lang. Sang nag, ano na ni Gilpiada na nagtaas, nag, ano na sila tanan, nagsalaylo ng kutob dito ng apikado sa likod.
1: Okay. May mga pilani po ka, mga pamalay, kagawad, ang sa likod?
2: Sa likod, siguro mga ano ay, ang kundig to lang ganyang lapit, ganyan sa Suba, daw lima sila bala dito.
1: Okay.
2: Tapos ang diri naman pababaw, kaya ang diri nga area, medyo dalom, nagigmana mo sa likod sa eskilaan, di pala. Galing kay ibang to sir, hindi naman sila magaling sa balay nila, kaya may second floor na sila.
1: Okay.
2: Pero kung ano lang, tamo dito, pamalay sa likod.
1: Okay. Bali, ano, first time na nang kagawad, natabo, doon mo na yung gulpiyata ng pagbaha?
2: Sa muning na sitwasyon, ito, gamay lang bala nga ulan, the first time na nagamuni dayon, kadalom, diri sa eskulaan, no?
1: Okay.
2: Kaya may ano dito sa likod mo, doon may ginumbra, ito bala nga flood control. Amo siguro kaya wala kumatapos kasi amo ni puro ang ano niya apektado na nag-ano siya ang post siya bali na nagbaka dayon diri.
1: Okay, sige. Sa bali kagawad may ano ni may mga ano man ano mga pagkaon man siguro diri.
2: So, ano pa kami sa barangay nga ano pa ko 5 cup kung ano bala ang mga ano na sa mga evacuees diri. Pag nag-coordinate man kami sa ano sa MS Banwa, ga-update man sila kanang Ma'am Ann ngaton nga
1: pag-MSWD po. Okay. Sige. Kagawad, Jocelyn Malaga. Sa time, ginatagdiri sa Amon. Kagawad, thank you. Kagmayang aga.
2: Okay, sir. A good morning.
0: Nabatian mga ka-K5 ang interview dira no sa kay Kagawad Malaga sa Barangay Trapiche Oton. I-play naman nato ng interview kay Kagawad Jerry Basco dira sa may Barangay Butong Oton. Dira do damo-damo gawa nga mga residente no ang nag-evacuate tungod man diri sa mataas nga level sang tubig baha. Yari ang kabahin sang pahayag ni Honorable Basco sang Butong Oton.
1: Okay. Mga ka-K5, mayong gabi sa inyo, subong ko po natin si Barangay Kagawad Jerry Basco. Barangay Kagawad Risang Buang, ano ni, Butong Uton, Iloilo, iniangot sa may ginabaha ng mga pumuluyo, kag may reklamo, angot rin sa ongoing di Kagawad ang construction, ano ni, flood control ng Bigman Ray.
3: Oh, flood control niya siya.
1: Kagawad, kumusta subong, inyong na-assessment?
3: Ang sitwasyon subong ito yung mga pumuluyo, gaguluwa, ano, kay hindi maayong ilang sitwasyon, ginabaha sila. Subong gani, stranded ang kutob ng mga ato sa balay nila, kapangayo sila sang rescue, gani nga, ano, kay hindi sila kagwa.
1: Sa subong mga what time gani Kagawad, nagsaka ang level sa tubig?
3: Sa sunok kay napod, ano ko, kay antes ko din ng kadto, nagbuwang pakuksang drainage sang amon nga ano dito sa lapit sa barangay hall namon antes ko nagadto dito nagumpira nag ano mga alas 9 media ang pagkita ko nga naga ano ng mga tao gaguluwa ng mga tao kay nabaan na sila
1: okay. Anong sitwasyon no to Kagawad? Ano to mga suna gano? What?
3: Ang mga suna nga na epektado subong zone 2 7A, zone 7A at zone 7B.
1: Okay. Ano na itong sitwasyon, Kagawad? Ano manapit na? May suba ang dito?
3: May suba na, may suba.
1: Anong sitwasyon?
3: Ang sitwasyon suba sa ano doon, sa subak nila, so una daw hindi man yung anong sitwasyon nila, gulpiada lang nag-amon yung sitwasyon nila, na nag-ano ang project.
4: Okay, dapat dito nagdasig ang taas ng tubig to kay ano hindi gidman maagyan or dirigagi ang tubig before Kagawad kay may ongoing construction dere.
3: Ang mga tubig niya ano galing niya sa iba ibang ano Sampaludan, Batwa ni Lahod, Batwa ni Raya, Kalamisan, dire ni ga ano subong dire gid na tingog nga mag-aagi di sa ano
4: sa Taytay. Subong Kagawad, mga estimated, pila ka mga pamilya ni? O daw affected yun subong?
3: Daw damo, ganyan pamilya. Siguro nga mga siktado, ganyan sa ano kung ba.
4: Okay. Kung lang tawon to Kagawad, mga konsaton nga height, abi mga din ang level sa tubig, ganyan nga nagkasunod sa mga pamalay.
3: Sa lapaw gid sa ano sa mapakadto maano na sa awak
4: awak to da dira na okay aasob na ko Kagawad nga pag responde naton may mga naka ano naman no may na rescue naman subong kag na ano na na evacuate na ining mga pamuluyo mo
3: may pagani kay ang ginaano namon nga no ano na gani nagkadto ko di nga yung balon ng mga tao mga ano sila mag evacuate na sila kay si amo nang sitwasyon da available man ang evacuation center ang center naman niya no dira sa barangay
4: hall
3: dira sa ano sa high school
4: okay, may nag-respond din abi Kagawad nga daw taga disaster ta fire pag iban nga mga natungdan abi
3: do ano do why pa man nga ano kay nag-contact si may nag-contact sa disaster nga no do why
4: pa man
3: ano kay daw busy pa man kay damo man subong nga mga lugar nga epektado man sa bahay
4: okay so why man sang casualties abi Kagawad no or why man sige Kagawad Jerry Basco Kagawad thank you sa time kina tagri sa amon mayong gabi sa imo
0: mga ka-K5 na batian ang interview no sa may area sang Butong kag Barangay Trapiche Uton tungod man diri sa pagbinaba abali rin Ma'am Arlene Alfonso K5 Kim dalom na ang sapa sige paulan diri sa may sambag sa Haro Ma'am sa Pagaro sa haro si Ma'am Arlene. Kumusta ka mo dira? Ulo aligmat nang ha. Ma'am Ninita Del Prado, good morning. Dira man gani sa amon sa Plaka area sa Mayleon, bigin baha man to mo. Joanna Panier watching from Kapitan Fernando Leon, Iloilo. Ninita Del Prado, good morning. Dira man sa kay Para sa inyo sa Kalinog, Ma'am Beth, wala man ra. Good morning sa tanan niya taga Sinikway, Alalasan, Barangay Boulevard, Molo. Salamat gid. Kamusta ra i-comment yobi kung anong latest situation ra sa inyo nga area. Mag-commercial break kita anay, no? Oras 31 minutos makaligad ang alas 5 sang aga. Pero iing gamit ka mo sang DTX Beauty Soap sa inyong pagpaligo para feeling fresh all day. Ini siya ang may Ampalaya leaves, the sugar sugarcane, kundi Ampalaya leaves, mga kaki-five kag papaya. Para para fresh ang inyo sining panit. Mahamis kag mahamot no all day. Standby mga kaki-five, magpagbalik naton, istoryahan naton ang pira ka mga balita national. Dari sa aton sining pagpangalagad kag latest situation karon man sa aton sining patrol kag pila ka mga market report. Standby, magapanumbalik kita dirigid lamang sa programa Sunday Morning News.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May kumso!
7: I-try bio!
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio!
9: Ang D3 Bio!
7: Yung may Vizio!
9: Ang Vizio!
7: Yung may D3!
9: Mga buti ka!
7: D3 Bio with Vizio!
10: Ako si Ana, before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
7: D3 Bio!
9: Ang D3 Bio!
7: Yung may Vizio!
9: Ang Vizio!
7: Yung may D3!
9: Mga, mga buti ka!
11: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-DDX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DDX 500 ka na!
11: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
11: Yan ang panubos
7: ang imo blood sugar!
11: DDX 500!
7: Garantisado!
11: Epektibo!
7: Aramis
11: mo! DDX 500!
7: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
11: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagkapangihi!
11: Masami ginauha!
7: Si may diabetes ka na!
11: Mag-DDX 500 na!
7: Ang DTX 500!
11: Ang may powerful compound!
7: Yan ang panubos
11: ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
11: Garantisado!
7: DTX 500!
11: DTX Coffee Mix!
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang Ampalaya Extra.
11: DTX Coffee Mix!
7: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka,
14: I Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
15: Nagaburo ng akon ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Una ko nga nabakal ang I Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumanang akon nga mga mata sang I Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa I Care Gold kag I Care Drops. Epektibo gid katama.
16: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko, naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
7: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
18: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto, inuras lang. Nadula na tayo ng ako niya allergy.
7: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
19: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki na namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Good news!
9: Good news!
19: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
15: Libre!
20: Wow!
19: Pagyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Dali ka mga langaw! Ako'y nakapaborito nato niya, ilaw!
21: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Kadaragsa nga punggod,
23: DTX Beauty Soap.
22: Magaspang nga panit,
23: DTX Beauty Soap.
22: Gala o magputi,
23: DTX Beauty Soap.
22: Puro katol-katol,
23: DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
24: Extend Food Superman Man.
25: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
24: Extend Food Superman for Man. Extend Food Supplement for Men.
26: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
24: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
27: DTX 500.
24: Para sa healthy nga tay.
27: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
27: Ang may mataas nga antioxidant.
24: Nga amo naman
27: ang nagatinlo sa imo atay.
24: Basta tinlo ang atay.
27: Happy kanunay.
24: DTX 500.
27: Masaligan.
24: Epektibo.
27: DTX 500.
24: Mahigo bala ang imo dugo.
27: DTX 500.
24: Masamit ka bala ang gina-allergy.
27: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
27: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
24: Nga sa masami,
27: amo naman
24: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
27: DTX 500.
24: Masaligan.
27: DTX 500.
24: D3 Bio.
28: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
24: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio.
24: Yung may Vizio.
27: Ang Vizio.
24: Yung may D3.
27: Mabakat sa mga butika.
24: D3 Bio.
27: With Vizio.
29: Ako si Boy Fidel, isa nga health researcher kag isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro.
24: D3 Bio.
27: Ang D3.
24: Yung may Vizio.
27: Ang Vizio.
24: Yung may D3.
27: D3 Bio.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May kumso!

Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo. 40 minutos makaligad ang alas 5 sang aga. Good morning kay Ma'am Rey, kay Enola Puig, rainy morning kay 5 Kim, listening from San Jose, San Miguel, Iloilo. Baskog ulan, kaghangin, dira sa ilang area. May ginsan ako dira ng mga footages sa page sa GC natin ka K5 Lawrence. Adra, no? Justin, bago lang ilang mga information. Adra, sa may Leon, Iloilo, may isa dira ka hanging bridge, no? Sa may barangay Kamando, Leon, ang nautod, no? Tungod man dira sa mabaskog nga dalo-do sang tubig sa suba. Dalasang pag-ulan-ulan tungod sa habagat, no? Kung enhanced southwest monsoon. Kung mapakita natin kay K5 Law, we're trying nga makuha dira, no? Sa kay posted, no? Sang isa ka pumuluyo man dira, no? Sa may banwasang Leon. And actually, you know, ang inang hanging bridge, dako na tanang bulig, no? Kahit tawag na, gakonek ini siya, halin dara sa may Leon proper, ang agyan niya dara, no? Dara sa may area sang Buga, Leon, before sang hanging bridge. Tapos pagtabok mo dara, amon ang Kamando, and then mga barangay sa Barangay Awis, barangay sa may Paoy, barangay dara sa may Gumbok, kag Kapitan Fernando, o mga kakifay, makita, no? Kati nga dautod, gidara, o te medyo madako-dako ginang problema, no? Sa mga pumuluyo, dara, wa naman sila kalibot. O mga ka K5, subong mabatsyaga naman naton diri sa Iloilo City. O dira ng mga ka K5, no? Kung maabatian ninyo, medyo nagbulubundak naman ang mabaskog nga ulan, mga ka K5. Halong-halong lang yun, no? Sa mga suki naton nga mga tagpalamati. Dari sa may syudad sang Iloilo. I-check na to na karon na. Ambot may contact pa ko dari kay Kapitan.

0: Base diri sa NDRRMC mga ka-K5, yara na sa around 17. Ang nga na record ng mga nagkalamatay tungod diri sa habagat kag ining bagyo Inday. Kag ining habagat nga ginpabaskog sang nasambitan niya nga bagyo mga ka-K5, no. Based diri sa information ngati kalabanan diri, no, ang tungod niya sa landslide sa diin, no, out of the 17 napulo ang ginbawian sang kabuhi sa landslide. Mga ka-K5, no, kagasandig diri sa impormasyon ayara man, no, sa ginatos kalibo ka mga individual ang apektado, no, mga ka-K5. So despite nga habagat lang dito sa may area, gan isang Atigbawan, Iloilo, o may isa dito ka flood control ang iyang tamburong na nautod tungod man niya sa mabaskog nga dalo do sang tubig. Ginatestingan man ang kalidad sa mga flood control projects naton o dari sa may probinsya sang Iloilo. So buong nagalibot-libot ato na nga patrol sa pila ka mga area sa Iloilo Province, ang Gojekeron, no, ang ining mga sitwasyon sa palibot ang mga ka-K5. Kag by the way, tiyan mo na, no, as I mentioned kaina, isa man sa ginapa-certify as urgent sang aton siri pila ka mga grupo sang mamalida kay President Ferdinand Marcos Jr. Amo ang tawag na, no, ang pag-certify as urgent sa pagpasaka yasang sweldo, 200 pesos sa bilog yang nga pungsod, no? Kasi madugay na nga ginapalabuot sa aton sa ring mga mamalida na tikulang ginang sweldo sa mga pumuloyo. Iban na iban gani, dari sa aton sa Western Visayas, yara sa around 500 plus, no, ang aton sa ring minimum wage. Pero kung maglabot, abot ka naman sa iban yung mga rehiyon, mas manubo, makaluluo ito ang ilay yung mga empleyado. Dugin na mo na lang kaladawan ni isang iba niya mga employers. Numbo-numbo ang sweldo o damo sa mga demands sa trabaho. Magasunod na ang Sunday Morning Newscast. Dari sa aton nga pagpangalagad. By the way, good morning, Sir Alex Asabo, Ma'am Enola Pinuig, Alan Tocoyo, and to everyone watching right now. Mag-prepare na kami na mga ka-K5. Pakay dugay-dugay, magadulong kami sa mga balita kag-impormasyon adra sa aton suring nga mga suki nga tagpalamatiya. Upod sa Master Control K5 Lawrence Soliman, ako naman si ka-K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
0: iCare Gold Capsule, ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa, iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sa lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sa dillberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato at lang. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
1: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsult sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So una,
8: problema, gid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Junie taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark, sa tudtuod lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamo man bala tingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino nga tayo.
13: Happy kanunay.
0: DTX 500.
13: Masaligan.
0: Epektibo.
13: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
13: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
0: Nga nagapunod
2: lupo kagga kontrolar sang imo blood sugar.
3: DTX 500
2: Salrica
3: Epic
2: Tibo.
3: DTX 500
2: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom, nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo, naglagamay nga akong nga buyon.
2: D3 Bio,
3: ang D3
2: nga may BCO,
3: ang BCO
2: nga may D3.
3: E3 Bio with BCO.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3
3: nga may VCO.
2: Ang VCO
3: nga may D3.
2: D3 Bio,
3: babakal sa mga butika.
2: D3 Bio,
3: D3 Bio.
16: Ako si Karen, kada mo itsang akon hair fall, nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio,
3: ang D3 nga may VCO.
2: Ang VCO
3: nga may D3.
2: Babakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
2: Yung may D3.
3: Mabagat sa mga butika.
2: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatino sang imo atay.
2: Basta tino nga tayo.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: May ko bala ang imo dugo?
3: DTX 500.
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy.
3: DTX 500.
2: Masaligan.
3: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinat
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka butika.
2: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka butika.
2: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
20: Sali si Jay. Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
3: Mabaka mga butika.
2: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yun, nagigid ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
22: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
23: Sas Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sas Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sas Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sas Biotics.
22: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
24: Good news!
3: Good news!
22: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
23: Libre? Libre!
25: Wow!
22: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
26: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
27: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
26: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
27: Kaya subukan ninyo.
26: Clinica DioFresh, DioRollOn. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
27: Clinica DioFresh.
26: Available now.
1: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty.

0: Isang masusunod
1: sa gabi, ako ang bossing.
0: Dahil kasang ako
1: ang extend
0: supplement for men.
1: Gortez,
0: tapos ka ng maligo?
2: Yes, darling. Come to mama.
1: Extend food supplement for men.
0: May maca at lavawaska
1: na nagpapataas ng energy
0: at stamina
1: para sa tigasing performance.
0: Extend food supplement for men
1: para sa matino nga dugo.
0: DTX 500
1: para sa healthy gatay.
0: DTX 500
1: ang DTX 500
0: ang may mataas ka antioxidant
1: nga amo naman
0: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay,
0: happy kanunay.
1: DTX 500
0: masaligan,
1: epektibo.
0: DTX 500
1: mataas pala ang imo blood sugar.
0: DTX 500
1: ikaw pala
0: ang may diabetes.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may powerful compounds
0: nga nagapanupo
1: kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500
0: masaligan,
1: epektibo.
0: DTX 500
1: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio
0: ang D3 Bio
1: yung may PCO,
0: ang PCO
1: yung may D3
0: mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio
0: ang D3 Bio
1: yung may PCO,
0: ang PCO
1: yung may D3
0: mga butika.
1: D3 Bio with PCO.
5: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio
0: ang D3 Bio
1: yung may PCO,
0: ang PCO
1: yung may D3
0: mga butika.
1: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio
0: ang D3 Bio
1: yung may PCO,
0: ang PCO
1: yung may D3
0: mga butika.
1: My family history ba na kamuusang diabetes?
0: Mag DTX 500 ka.
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag DTX 500 ka na.
1: Ang DTX 500
0: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
0: DTX 500
1: garantisado,
0: epektibo.
1: Ara mismo
0: DTX 500
1: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
0: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
1: Masami nagapangihi,
0: masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na,
0: mag DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
0: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
0: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
0: garantisado,
1: DTX 500
0: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix
1: mabaka mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man nagnami kid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix
0: mabaka mga butika.
1: Mighty C
0: ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika, nabatian ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
1: Mighty C
0: mabaka sa mga butika.
1: Mighty C
0: ang alkaline nga vitamin C.
10: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang nadula na dayo ng ako nga allergy.
1: Mighty C
0: mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
12: Good news!
0: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street, corner Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Subay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong

0: Nawa sa Lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
2: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
3: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Kadaragsa nga punggod,
5: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang nga panit,
5: DTX Beauty Soap.
4: Galaw magputi,
5: DTX Beauty Soap.
4: Puro katol-katol,
5: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
6: Extend Food Superman.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
6: Extend Food Superman for men. Extend Food Supplement for men.
8: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid
6: Extend Food Supplement for men. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala gina allergy, DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
10: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsug kung ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio, the official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
11: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 6:08 na sang aga. Maayong aga, Iloilo. Magandang umaga, Pilipinas. Good morning, world. Welcome na sa Sunday Morning Newscast. Hulyo, kon Hulyo 12, 2026. Sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM Dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide. Pinagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7. Ako ang inyo tagbalita sa subong nga aga, sa K5 Kim Montaño Caluyo. Tag sa aton nga mga headlines, kag adadorong sang kaaluan sang DTX 500, human sa ampalaya leaves, kag the sugared sugarcane extract, para sa may mga diabetes, sa hindi makatulog kon kagabihon, kag agud makalikaw sa cancer. Mag DTX 500, the superior antioxidant. Sailo na kita sa detalye sang aton mga headlines, mga ka-K-Fan. Una kita sa aton top story of Jere. Sa Sa atong top story of the day, 17 katawo gin-report nga napatay bangod sa bagyo Inday kag hangin habangat sunod sa Office of the Civil Defense 2nd OCD.
12: Balitang lokal.
11: Sa balita lokal, landslide nagluntad sa Sitio Rumbang, Barangay Hovelyar, igbaras tugas ang mabaskog na ulan dala sang habagat. Ginabanta dasan uwebe ka mga badyaw nga natrap sa idalom sang Tumagbok River sa Miagaw, Iloilo. Natigayon nga na-rescue.
12: Balitang Regional.
11: Kag sa aton balita regional, apat ka persona dakop sa nadiskubrihan nga illegal o kon illegal online sabong sa EB Magalona, Negros Occidental. Kag para naman sa aton K5 Network News, pila ka mga estudyante sa Baybay City Senior High School gindala sa ospital bangod abudlayan sa paginhawa kag nagpalanuka.
12: Balitang National.
11: Sa Balitang National, Vice President Sara Duterte mahimo piliton niya magtambong sa impeachment trial agod personal nga sabton ang tax records kag financial discrepancies.
12: Balitang National.
11: International Criminal Court o kon ICC ginkanselar ang status conference ni Anay Presidente Duterte sa Hulyo 14.
12: Balitang International.
11: Sa balita sa luwasang pungsod, US President Donald Trump nagtugon na nga bumbahon ang Iran kon siya ang mapatay.
12: Balitang negosyo.
11: Sa balitang negosyo, magkatuhay nga price adjustments ang petrolyo ginalauman sa masunod nga semana.
12: Balitang sports.
11: Kag sa ato naman balita sa patagsang sports, Victor Wembanyama nagpirma sang $252 million rookie maximum extension sa San Antonio Spurs.
12: Balitang Entertainment.
11: Sa balita sa showbiz, aktres nga si Angelica Panganiban hindi na pag-ipasundayag sa social media ang iya anak.
12: Balitang Extra Special.
11: Kag sa ato naman balitang extra special, road sign sa Benguet, Nueva Vizcaya, may lungon. Agud ipahanumnom sa mga driver nga delikado ang dalan. Ang ini nga mga headlines ang ginadulong sa inyo sang kaalwan, sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C, agud ang lawas resistant shadow good permi. Sarang mabakal sa mga product centers ni Dr. Ramil Itang-Uy sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa ilo na kita sa detalye sang aton mga balita, una kita sa aton top story of the day. Naglabot na sa 17 katawo ang napatay. Tugas ang epekto sang bagyo Inday kag ginpabaskog sini nga hangin habagat sunod sa Office of the Civil Defense kon OCD. Ginpayag pa ni OCD Deputy kon Deputy Administrator Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro de Fort nga mayorya sa mga napatay ang gikan sa Malapatan Sarangani, 5 ang gikan sa Lanao del Sur sa Barm, kag duha naman sa Bukidnon. Suro kay Alejandro nga kalabanan sa mga napatay ang tugas ang landslide dala sang mabaskog nga ulan. Gindugang sini nga ang magnitude 7.8 nga linog nga nag-igo sa Mindanao sang Hunyo 8. Ang posible nga nagpahumok sa duta sa kabukiran kun sirin. Nagpanalupso pang tubig sa among mga lugar kag nagtugas sang landslide. Samtang nakagwa naman sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyo Inday. Mahapon sang aga, pangpadayon pa nga nagadala sa mga pag-ulan ang ginpabaskog nga hapagat. Sa kasaysayan, ang mga bagyo ang nagagwa sa naminhan nga bahin sang pungsod. Ang masami nga nagadulot sang mabaskog nga ulan, bisan wala na sa PAR, bangod sa interaction series sa Southwest Monsoon. Sa ilo na kita sa aton nagapangunang balitang lokal.
13: Balitang lokal.
11: Bangod sa mabaskog nga ulan dala sang habagat tokon southwest monsoon, nagumok ang duta kag natipag ang duta sa sitio Rumbang, Barangay Juvillar, Ibaras, Iloilo kagabi Hulyo 11. Gilayo naman nga nagresponder ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o kon MDRRMO Ibaras. Kaupod ang kapulisan kag gilayon kag mga barangay responders agud magbutang sang signage para maabisuhan ang mga nagalabay sa lugar. Wala man sang may nahalitan nga residente o kun pamalay sa nasambit nga pagkatipag sang duta. Nagapanugya naman ang mga barangay officials sang Juvillar sa mga motorista nga maghalong bangod madanlog ang dalanon. Nahibaloan nga isa ang banwa sang Ibaras nga garakabig landslide prone area sa Iloilo province. Sa dugang balita ang lokal, natigayon niya na rescue ang 14 kapasahero sang isa ka motor bangka matapos maguba ang LCC niya sa tungasang lawod sa Banwasang Ahoy, Iloilo kahapon sang aga Hulyo 11. Suro sa Philippine Coast Guard o kan PCG Station, Iloilo, halin ang motor bangka sa Punta Buri Island kag padulong kontani sa barangay Mangko o kon Mangorokoro sang maguba ang LCC bangod sa mabaskog nga hangin kag dalagkuan niya mga balon. Bangod sini, wala nakapadayon sa pagbiyahe ang sakayan kag na-stranded sa tunga sang lamod. Gilayo naman niya nag-responder ang mga katapos sang PCG Iloilo sa bulig sang Bantay Dagat kag Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa MDRRMO sang Ahoy agud maluwas ang tanan niya mga pasahero. Sa maayong apanay, wala sang may napisa ako nasamaran sa insidente kag luwas o kung safe nga nadala sa maayong lugar ang 14 tanan ka mga sakay. Nagpahanumdom naman ang PCG sa mga nagabiyahe sa dagat nga maghalong kag magmonitor sang kahimtangan sang panahon antes magpalayag ilabi na kun mabaskog ang hangin kag matag-as ang mga balod agud malikawan ang kapareho nga insidente. Samtang natigayo naman niya na rescue ang 19 ka mga badyaw nga natrap sa idalom sang Tumagbok River sa Miag-Aw, Iloilo. Iniyang natabo pasado las 12 sang kaagahon Hulyo 11. Base sa Miag-Aw Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, yara na sa gindesignar nga evacuation center sang banwa ang mga badyaw. Naghatag naman sang bulig pinansyal para sa pagkaon si Mayor Richard Garin nga nagresponder man sa area. Madumduman niya nagbuligay ang katapos ang Miag-Aw Municipal Police Station, Philippine Coast Guard, Philippine Army kag personal sang Bureau of Fire Protection o kon BFP. Sa piyak nga bahin, nagkalabuka ang mga vintage decoration plates nga ginabanta na gabalor sang 50,000 pesos o kan 50,000 pesos sa isa kapuloyan sa distrito sang La Paz. Gabi sang Hulyo 10, base sa uploader sang video nga si Randy Celis, koleksyon niya ang mga pinggan umpisa nga lamharon pa lamang ang iya edad. Makita sa closed circuit television o kan CCTV nga naka-display sa ibabaw nga porsyon ang mga pinggan sang hinali lang nga naghuyop ang mabaskog nga hangin. Pahayag pa niya, pugada sa mga inoras ang rason nga mabaskog ang hangin. Yara sa isa kagatos ka mga pinggan, mga vintage plates ang nagkalabuka.
13: Balitang lokal. Balitang lokal.
11: Sa dugang balita, patay ang isa ka 47 anyos nga mangunguma matapos na kuryente samtang nag-aobra sa iya talamnan sa Barangay Balabag, Dumangas, Iloilo sang Biyernes sang aga Hulyo 10. Ginkilala ang biktima nga si Alias Sherwin, residente sang nasambit nga barangay. Base sa investigasyon sang mga kapulisan, ginkuha kuntani sang biktima ang isa ka nag-YY nga fiber line o kon telecom wire sa sulod sang iya talamnan. Apang wala niya natalupang dan niya nakasabit kag nagakonekta gali ang among linya sa power line sang Ilocos 2 nga nangin rason sang gilayon niya nga pagkakuryente. Alas 6:40 sang aga, nakita na lamang sang isa ka residente nga si Alias Vicente ang biktima nga nagahapaon sa talamnan kag wala na sang pangaributan. Gindala pa sang Dumangas sa rescue team ang biktima sa Ramon D. Doremdes District Hospital kag opisyal nga gindeklarar nga ginbawian na ini sang kabuhiya.
13: Balitang lokal. Balitang lokal.
11: Patay ang grade 11 student matapos nga mahulog sa ginasakyan siri nga motor sa National Road sa Banwa San Carlos padulong sa Balasan. Gabi isang tinalikdan nga adlaw. Kinkilala ang biktima kay alias Tisoy, residente sa barangay Nabitasan, Balasan, Iloilo. Sunod sa iya amay nga si alias Jess, nagpauli ang biktima kaupod ang iya barkada nga among nagamaneho sang motor sang matabo ang aksidente. Sunod sa Iloy, bangod sa madulom kag gabaon nga dahilan rason kun nga natumba ang motorsiklo kag nahulog ang iya bata. Gilayon nga gindala ang biktima sa Jesus M. Colmenares District Hospital apang ginrefer ini sa Western Visayas Medical Center sa Iloilo City para sa dugang nga pagbulong. Gindeklara naman ini nga dead on arrival pagkasunod nga adlaw. Sa dugang nga balita, gin-launch sang San Dionisio Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Captain Jesus Batilante Jr. Kaupod ang lokal nga panguluhan sang San Dionisio kun local government ang Armas Baylo Bugas nga programa bilang kabahin sang kampanya batok sa mga loose firearms. Sa sini nga programa, may pila ka mga individual ang voluntaryo nga nag-surrender sang ila armas lutang nga hindi lisensyado sa diin bilang kabaylo sini among isa ka sako nga bugas. Ginpayag sang kapulisan nga ang bugas ang wala ginahatag bilang bayad sa pagbaligya sang pusil kundi isa lamang kapamaagi agun mapasanyog ang voluntaryo nga pagtugyan sa mga loose firearms kag mapaligon ang pagbinuligay sang komunidad kag sang kapulisan. Nagapanawagan naman ang San Dionisio Municipal Police Station sa publiko na magpadayon sa pagsuporta sa ila kampanya agun mapabilin nga malinong kag luwas ang banwa. Sa dugang balita, nagdangat sa 16.7 million pesos ang balor sa mga suspected shabu. Yan na confiscate sa nagkalailain yung mga drug by bus operation sa Western Visayas. Humalin Hunyo 1, Tobtob Hunyo 10. 41 ka operasyon ang napatigayon sa nagkalailain yung mga operatiba sa Bugos nga rehiyon sa is. Sa riin yara sa 2,464 grams ang kabugaton sa mga shabu. 55 naman ka mga suspect ang naaresto nga nalakipan. Sa 23 ka mga high value individuals sa kanay HVI. Kag 32 naman ang street level individuals o kon SLI. Samtang ang kalabanan sa mga na-confiscate nga suspected shabu. Ang gikan sa syudad kag probinsya sang Iloilo base sa monitoring sang Police Regional Office o kon PRO6. Ang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO ang naka-confiscate sang 5.78 million pesos nga balor sang suspected shabu. Ginasundan ini sang Iloilo City Police Office o kon ICPO nga may 4.48 million pesos nga confiscation. Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDU nga may 4.45 million pesos, Aklan nga may 1.56 million pesos, Capiz nga may 462,000 pesos, Kagimaras nga may 13,600 pesos. Sa ilo na kita sa ato nagapanguna nga balitang regional. Apat ka tawo dakop sa nadiskubrihan nga illegal online sabong sa Negros Occidental. K5 Carla Longa sa report.
14: Diskubrihan ang isa ka illegal online sabong sa Banwa sang Ibi Magalona kahapon, Huwebes, Hulyo 8, 2026, kaginaaligar nga ang lugar ginapanagiyahan sang isa ka provincial board member. Ginpahayag ni Police Brigadier General Romano Cardino, Regional Director sa PRO-NIR, nga mayara sila sang gipatigayon nga manhunt operation sa isa ka wanted person kaupod ang Negros Occidental Police Provincial Office. Nakabaton sang impormasyon ng otoridad nga ang wanted person ang ginaligar yara sa sulod sang isa ka farm. Dugang pa ni Cardino, samtang ginpatigayon ng operasyon na diskubrihan ang illegal online sabong sa lugar kung sa diin naaresto ang apat ka mga individual kagilayon nga ginaksyonan ang implementation sang appropriate law enforcement procedures sa mga imbolbado. Ginkilala ang mga naaresto kanday alias GG 40 anyos, alias FD 38 anyos, alias RL 36 anyos, kag alias EC 29 anyos kaginaligar na dakpan ang mga ininga nagapatigayon sa illegal nga online sabong kag wala sang may napakita nga legal nga dokumento nga nagahatag sang authority nga maka-operate ang mga ini. Na-recover sa nasambit ng operasyon amo ang 142 live fighting cocks, 106 dead fighting cocks, 156 guffs, 2 camera stands kag 2 ka television monitors nga ginapatihan gin gamit sa illegal online sabong. Sa karon, magapangatubang ang suspect sa kaso nga R89287 o kung illegal gambling kag R810175 o kung Cyber Crime Prevention Act of 2012. Ang mga suspect yara na sa kustodiya sa EB Magalona Municipal Police Station kagpadayon pa sa gihapon ang investigasyon kung mayara pa sa ibang involbado sa online sabong kag kung ginapanagiyahan gin man ini sa isa ka provincial board member ang lugar. Inigabalita nga dunong sa inyo sang DDX 500 Mighty Sika D3 Bayo. Ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
13: Balitang
11: alin sa balita, regional, silo naman katas sa aton sa ring K5 Network News. Dila ka mga estudyante sa Baybay City Senior High School sa tatlo ban gindala sa ospital. Bango na bulayan sa pagginhawa kag nagparanuka. K5 Roger Tilana sa report.
15: Ilang estudyante ng Baybay City Senior High School ang isinugod sa ospital nitong nakaraang Huwebes, Hulyo 9. Matapos makaranas ng pangangati sa mata at ilong, hirap sa paghinga at pagsusuka habang nasa loob ng paaralan. Dahil sa insidente, agad na ipinatupad ng pamunuan ng paaralan ang kanilang emergency response protocol. Nabigyan ng paunang lunas ang mga apektadong estudyante habang ang ilan ay dinala sa ospital para sa karagdagang gamutan. Agad ding rumisponde ang City Emergency Response Unit, Bureau of Fire Protection at Philippine National Police upang tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante at magsagawa ng investigasyon sa posibleng sanhi ng insidente. Bilang pag-iingat, sinuspende ang mga klase at pinauwi ang lahat ng mga estudyante habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nanawagan naman ang pamunuan ng Baybay City Senior High School sa publiko na umiwas sa pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon at hintayin ang opisyal na resulta ng investigasyon. Para sa DTX sa 500 Morning Newscast, ito si K5 Roger Tilana mula sa impilang kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
11: Sa ilan naman kita sa ato nagapangunang balitang nasyonal.
13: Balitang nasyonal.
12: Balitang nasyonal.
11: Nagapati ang lagting abogado nga si Attorney Jojo Lacanilao nga mahimo piliton nga magtambong si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial agud magsabat sa pila ka mga kontrobersyal nga issue nga nalakip sa impeachment complaint batok sa iya. Suro kay Lacanilao, apisar bastante na ang presensya sang iya mga abogado o kunting lawas agud magatubang sa korte apang may mga tion nga mas mapaatag mismo sang Vice Presidente ang konteksto sang pila ka issue nga ginaangot sa iya. Nagapanguna diri suno sa abogado ang tax record kag financial capacity sang Vice Presidente kag sang iya pamilya. Sa siri nga issue mas maintindihan suno sa iyang sang publiko kon mismo si VP Sara ang mag-explain. Sa dugang balita, national ginkanselar sang International Criminal Court kon ICC Trial Chamber 3 ang ikatatlong status conference ni Anay Presidente Rodrigo Roa Duterte nga nagaschedule sa maabot nga Hulyo 14. Sa bylaw sini, ginpahayag sang ICC nga ang masunod nga status conference ang paghiwaton sa September 16 samtang ang formal nga pagsugod sang iya hearing ang natalana sa November 30. Si Duterte ang nagapangatubang sang kaso nga crimes against humanity nga may kaangtanan sa ginapatian kampanya kontra illegal nga droga. Sang iya nga termino birang presidente kag alkalde sang syudad sang Davao. Ginmando man sang ICC ang dugang nga pag-usisa sa iya ikaayong lawas agud matumod kun pwede siya nga magatubang sa hearing. Sa dugang balita, nagpanawagan si House Deputy Speaker kag Trade Union Congress of the Philippines sa CUCP Party List Representative Raymond Democrito Mendoza kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga i-certify bilang urgent ang hagna para sa 200 pesos nga saka sa inadlaw nga sweldo sang mga mamumugon sa Pilipinas. Apelar ni Mendoza kay PBBM nga hindi na pagulaton ang mga indesisyon sang Regional Wage Boards antes matapos ang karon nga tuig. Gintumod ni Mendoza ang pagnubo sang pagbanta sang International Monetary Fund kon Monetary Fund kag Asian Development Bank sa nangin sa mangin pagsanyog sang ekonomiya subong nga tuig. Ginpamilit ni Mendoza nga sa duha ka tuig nga nabilin sa administrasyon ni Marcos Jr. Hindi bastante ang ikalipay ang classification sang Pilipinas bilang upper middle income country kun hindi ini mabatyagan kag mapuslan sa mga ordinaryo nga trabahador kun mga empleyado nga mga Pilipino. Kag sa aton pinakaulihi nga balitang nasyonal.
13: Balitang nasyonal.
12: Balitang nasyonal.
11: Wala sang employer-employee relationship sa tunga sang universidad kag anay Coach Tab Baldwin sunod sa abogado sang Ateneo sa nagapadayon nga hearing sang Department of Labor and Employment o kondole. Ang hearing amo ang proseso agud ipahatag kung ano gid man ang matuod nga employment status ni Baldwin. Angot sini wala naman nagtambong si Baldwin sa hearing kag amuman ang presidente sang Ateneo nga si Father Roberto Yap. Sariin na nagrepresentar sa ila ang ilang mga abogado nga Sunday Attorney Philip Kimbo kag Attorney Krishna Santos. Saylo kita sa aton mga balita sa luwas sang pungsod.
13: Balita International. International.
11: Ginpahayag na nagtugon na si United States President Donald Trump sa advisors nga bumbahon ang Iran kun siya ang mapatay. Ginpahayag ni Trump kung may matabo sa iya, dapat nga bumbahon ang Iran sa level nga wala pa sini ma-experiensyahan. Madumduman niya sang February 2025. Una man nga ginpahayag ni Trump nga mapanas sa mapa ang Iran kun siya ang pagapatyon. Apesar nga ginpanginwala niya ang mga report na tuwi sa parigabago nga plano sang Iran nga ipapatay siya, ginpamilit ni Trump ka madugay na siya nga target sang Tehran. Samtang
13: Balita International. International.
11: Patay ang 12 katawo matapos nagluntad ang wildfire sa southern Spain. Ini ang suno kay Juan Mamoreno, regional leader sang Andalusia nga mayara sang 19 ka iban pa ang nalista nga missing o kon nagkaladula. Nagabuligay naman ang mga residente agud matap na ang nasambit kay sunog. Sariin ginatudlo nga kabangdanan siri ang pagkatumba sang poste sang kuryente kun sariin nagtopa ini sa mga hilamon kag mga kakahuyan sa Los Gallardos, Almeria. Lubos naman nga kasubo si Regional President Juan Mamoreno bangod sa kadamo sa napatay kun siriin. Ginalauman siri nga madugangan pa ang numero sa mga napatay. Mayara na sang masobra isa kalibo ka mga residente ang ginbakwit bangod sa nasambit nga wildfire. Hali naman sa balita sa international, sa ilo kita sa aton balita sa negosyo.
13: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
11: Ginalauman niya magapatuman sang magkatuhay nga price adjustment sa produktong petrolyo ang magasolinahan sa masunod nga semana. Basa sa Mina Bot Singapore, kag foreign exchange averages trading, sang subong nga semana, ginabanta nga ang presyo sang diesel ang magasaka sang 2 pesos and 50 centavos to 4 pesos and 50 centavos sa kada litro. Kag ang gasolina naman ang magarumbo sang 1 peso and 25 centavos sa kada litro o kung magasaka sang 75 centimo so kon 75 cents sa kada litro. Iga-announce naman sa mga kumpanya sang langis ang actual nga price adjustment sa Lunes kag ipatuman sa masunod o kon ipatuman sa Martes nga adlaw. Good morning kay Ma'am Asun Pineda nga nagatanaw sa aton siri nga pagpangalagad. Mga KK5 ang US dollar ang may baylo nga 61 pesos and 50 centavos. Ang euro ang may baylo nga 70 pesos and 20 centavos. Ang British pound ang may baylo naman nga 82 pesos and 42 centavos. Ang Australian dollar ang may baylo nga 42 pesos and 76 centavos. Ang Canadian dollar ang may baylo nga 43 pesos and 44 centavos. Ang Singapore dollar ang may baylo nga 47 pesos and 60 centavos. Ang Swiss franc ang may baylo nga 76 pesos and 9 centavos. Ang Malaysian ringgit ang may baylo nga 15 pesos and 11 centavos. Ang Japanese yen ang may baylo nga 38 centavos. Ang Barini Dinar ang may baylong 163 pesos and 56 centavos. Ang Brazilian Real ang may baylong 12 pesos and 3 centavos. Ang Bruneian Dollar ang may baylong 47 pesos and 60 centavos. Ang Chinese Yuan Renminbi ang may baylong naman niya 9 pesos. Ang Danish krone ang may baylong 9 pesos and 39 centavos. Ang Emirati dirham ang may baylong 16 pesos and 74 centavos. Ang Hong Kong dollar ang may baylong 7 pesos and 84 centavos. Ang Israeli shekel ang may baylong 20 pesos and 43 centavos. Ang Japanese yen ang may baylong 38 centavos. Ang Kuwaiti dinar ang may baylong 200 pesos. Ang Libyan dinar ang may baylong 9 pesos and 61 centavos. Ang New Zealand dollar ang may baylong 35 pesos and 44 centavos. Ang Omani Rial ang may baylong 159 pesos and 75 centavos. Ang Qatari Rial ang may baylong 16 pesos and 89 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ang may baylong 16 pesos and 40 centavos. Ang Singapore Dollar ang may baylong 47 pesos and 60 centavos. Ang Taiwan New Dollar ang may baylong 1 peso and 91 centavos. Kag ang Thai Baht naman ang may baylong 1 peso and 84 centavos. Good morning kay Ma'am Raquel Gubatanga. Nga nagapangape, dala pamahaw man, no? Kay Sir Bobby Riman, Ma'am or Sir Nemesio Tahala Sr. Sir Maki Kenoveva, good morning sa tanahan. Kay Sir Janila Rayas, dira sa may Tambubuhan, Maabay Cebu, Naguimaras. Sa Galiaga Family, kagredan, kagayredan, Ersaniva Ronilo. Garansyal, dira kay Cheng from Tagaytay City. Dira sa may Kuwait kay Sir Augusto 5 and Sir Alan Tocoyo. Dira sa may Kalinog, Gizo, Kalinog, Iloilo. Saylo na kita sa aton siri nga mga balita o kon balita sa patang sang sports. Nagpirma na sang maximum extension ang 7-foot center sang San Antonio Spurs nga si Victor Wembanyama. Naglabot sa $252 million ang kontrata ni Wembanyama sa iya rookie extension nga magalawig sang 5 ka tuig. Kalakip siniya ang player option sa ikalimang season. Base sa NBA Insider nga nagpasugot si Wembanyama na magpirma sang 25% sang maximum sa baylong 30% super maximum extension matapos ang sunod-sunod nga hinun-anon kag negotiation. Ang kontrata sang baguhanon nga sentro sang ikatatlong pinakadako nga rookie extension sa kasaysayan sang NBA. Sa ilo naman kita sa aton balita sa balita sa showbiz.
16: Balitang Entertainment.
11: Hindi na makita sa social media ang anak ni Angelica Panganiban kagsang bana nga si Greg Homan nga si Amila Sabine Aconbin. Ginpahayag ni Angelica nga hindi na niya luyag nga ma-involve sa social media ang ila anak. Nga naginunod sa social media pages nila nga mag-asawa ilabi na sa ila YouTube channel. Patag sang aktres nga hindi niyo luyag nga basulon sila sa uli isang bata kung nga ginhimo nila ang pag-expose sa iya sa social media pumalin sang lapsa pagpaini. Inang rason nga nagdesisyon sila nga mag-asawa ngaong tatanang pagpagwa sang ila anak sa social media. Samtang paborman sila sa ginadoso nga social media ban sa mga bata nga below 16 years old. Kag sa ato naman nga balitang extra special.
16: Balita extra special.
11: Iseka Road Sign sa Benguet, Nueva Vizcaya ang agaw atensyon para sa mga nagalabay nga mga motorista. Bungod isa ini ka nagatindog nga lungon. Sa idalom sang lungon, mayra sang signage nga nakabutang. Ang mamamatay o mabuhay ay nang dahil sa iyo. Ingatan ang nag-iisang buhay, magmaneho ng mahusay. Isa ini ka pamaagi para maghatag sang paandam para sa mga motorista nga nagabiyahe sa nasambit nga dalanon. Girahinyo man ni Ray Talio ang punong barangay sang Amboklao sa iya Facebook post sang Hulyo 5 nga tani mangin positibo ini nga paandam para sa publiko kag sa importansya sang road safety. Amo man ang paghalong kag mangin disiplinado sa dalanon bilang pag-amlig sa kabuy sang mga nagalabay. Dugang paniyang ang ini nga signage ang wala nagapahadlok apang nagasimbolo ini isang pahanumdom para sa importansya kag kun ano ang mga consequences o konsekwensya nga maabdan kun indi maghalong sa pag-drive apang indi malikawan nga mayarasang mga mahadlok kun makakita sang lungon sa higad sang dalan. Sir Arvi Cris Caceres, wala ka man madlok na kun may amon sa kididalan. Sir Bobby Eriman, ang king pag-greet man kay Felina Catalunya Eriman. Happy 70th birthday today. Happy, happy birthday! Ano dira ang inyo sa ninga celebration? Kay Ma'am Raquel Gobatanga, mayong aga kay Ma'am Cheryl Lapating Branya, Ma'am Maricel Baluro Kasiple, Ma'am Bings PSJ, Ma'am Beng Beng Vivian Pagtulunan, Ma'am Ann Hilom de Monteverde, Ma'am Asun Pineda, Ma'am Vic Vic Talaron, Jason Talaron, Julita Docto, Magayon, Ma'am Laura Sumagaysay, Ma'am Maeve Advincula, Ma'am Luna Mundido, Ma'am Cads Nels, kag Ma'am Micah May Benedicto, mayong aga sa inyo tara. Good morning kay Feli Lumahang, ang radyo ang ginapamatian. Sir Maki Canoveva, good morning! Sino pa din nalimta naton nga tamyawon? Dira nagatutok man naton si ring station manager kay K5 Warren French. Get well soon, sir, ha? And of course, sira man sa aton si ring assistant vice president for radio and digital operations kay K5 Ray Espea Umalay. Kag aton si ring chief executive officer, Dr. Amil Itang-Uy. Magasunod na ang programa, ireklamo mo sa K5. Upod kay K5 Aaron Lloyd Refoyo. Upod naton sa master control kay K5 Lawrence Espeha Suliman. Sa aton siri patrol, ka K5 Karen Badilla and ka K5 Jason Talaron. Ako naman ang inyo nakaupod, ang inyo alagad. Inisi ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
17: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow! Mike Pumso!

100, epektibong nga suplemento sa pagtapna sa mga baladian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: detox ka ba?
1: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtatna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Babakang sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So una,
10: mag-ida ako sa akong body odor.
11: Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya nag-ida ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag nag-hamis ka nagputi, gida akong nga pani.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Babakas sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Superman for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend
14: Food Supplement for Men.
15: Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
15: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
15: Basta tino nga tayo.
14: Happy kanunay.
15: DTX 500.
14: Masaligan.
15: Epektibo.
14: DTX 500.
15: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
15: Ikaw ba na ang may diabetes?
14: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compounds.
15: Nga nagapanupo.
14: Kaga kontrolar
15: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
15: Masaligan.
14: Epektibo.
15: DTX 500.
14: D3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
14: D3 Bio.
15: Ang D3.
14: Yung may Physio.
15: Physio.
14: Yung may D3.
15: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio.
14: Ang D3.
15: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
15: Yung may D3.
14: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
14: D3 Bio.
18: Ako si Karen. Kadamog itsang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
15: D3 Bio.
14: Ang D3.
15: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
15: Yung may D3.
9: Mabakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
19: Ako si Kenneth. Isa ka ESL
2: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio.
19: Yung may PCO.
4: Ang PCO.
19: Yung may D3.
4: Mabagatas mga butika.
20: Para sa matino nga dugo.
21: DTX 500.
20: Para sa healthy nga tay.
21: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
21: Ang may mataas nga antioxidant.
20: Nga amo naman
21: ang nagatino sa imo atay.
20: Basta tino nga tay.
21: Happy kanunay.
20: DTX 500.
21: Masaligan.
20: Epic.
21: Timbo.
20: DTX 500.
21: Mahigo bala ang imo dugo.
20: DTX 500.
21: Masamig ka bala ang gina-energy.
20: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
20: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
21: Nga sa masami,
20: amo naman
21: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga energy.
20: DTX 500.
21: Masaligan.
20: DTX 500.
21: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
21: DTX Coffee Mix.
19: Mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
21: DTX Coffee Mix.
19: Mga butika.
20: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
24: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa
20: Mighty C.
19: Mighty
20: C. Ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
20: Mighty C.
19: Mabaka sa mga butika.
26: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gandalhay ang pag-ariya.
27: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
26: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
28: Good news!
19: Good news!
26: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
28: Libre?
27: Libre!
28: Wow!
26: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Talinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Talinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
29: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
30: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Dio Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
29: Klinika Dio Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Dio Fresh.
30: Kaya subukan ninyo.
29: Klinika Dio Fresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Dio Fresh.
30: Klinika Dio Fresh.
29: Available now.
27: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
26: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
27: Bakal na sa mga butika.
31: Nestor,
0: Ang sinaing!
1: Luto na!
0: Ang labahan!
1: Nakasampay na!
0: Ang uniform ko!
1: Naplanta na!
3: Ganito ako!
5: Tigasing!
3: Tigalaba!
5: Tigasay!
3: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
3: Sa gabi!
5: Ako ang bossing!
3: Dahil kasangga ko!
5: Ang extend!
3: Supplement for men!
5: Gortez!
3: Tapos ka ng maligo?
6: Yes, darling! Come to mama!
5: Extend Food Supplement for Men.
3: May maca
5: at lavawaska
3: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
3: para sa tigasing performance.
5: Extend Food Supplement for Men
3: para sa matino na dugo.
5: DTX 500
3: para sa healthy gatay.
5: DTX 500
3: ang DTX 500
5: ang may mataas na antioxidant.
3: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino ang atay,
5: happy kalunay.
3: DTX 500
5: masaligan,
3: epektibo.
5: DTX 500
3: mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500
3: ikaw pala ang may diabetes.
5: DTX 500
3: ang DTX 500
5: ang may powerful compounds
3: nga nagapanupo
5: kaga kontrolar
3: sa imo blood sugar.
5: DTX 500
3: masaligan,
5: epektibo. DTX 500
8: D3 Bio.
10: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio
8: yung may BCO.
11: Ang BCO
8: yung may D3.
11: Mabagats mga butika.
8: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio
8: yung may BCO.
11: Ang BCO
8: yung may D3.
11: Mabagats mga butika.
8: D3 Bio with BCO.
13: Ako si Anay. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay gidang resulta, subong normal.
8: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio
8: yung may BCO.
11: Ang BCO
8: yung may D3.
11: Mabagats mga butika.
8: D3 Bio.
28: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio
8: yung may BCO.
11: Ang BCO
8: yung may D3.
11: Mabagats mga butika.
5: My family history ba na kamuos ng diabetes?
8: Mag DTX 500 ka.
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag DTX 500 ka na.
5: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound.
5: Yan ang panubo sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
5: Garantisado.
8: Epektibo.
5: Aramis
8: mo. DTX 500.
5: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga ulo.
5: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
5: Masi may diabetes ka na.
8: Mag DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
5: Yan ang panubo
8: sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
8: Garantisado.
5: DTX 500.
11: DTX Coffee Mix.
31: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
11: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
32: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
11: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Mabaka mga butika.
11: Mighty C.
8: Ang alkaline nga vitamin C.
33: Ako si Anika. Nabatian ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Efektibo.
11: May TC!
8: Mabaka sa mga butika.
11: May TC!
8: Ang alkaline ng vitamin C.
34: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa may TC, grabing epekto, inuras lang, nadula. Nadayo ng ako ng allergy.
11: May TC!
8: Mabaka sa mga butika.
26: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
11: Good news!
8: Good news!
26: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
35: Libre?
36: Libre!
35: Wow!
26: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Subay Norte, Miag-au. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso!
2: D3 Bio Health News, D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio, ang D3

0: It's the ill nga ara sa ditribayo, sir boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mapagtuon ang palainom ditribayo, layo sa tsansa nga magka-high blood.
1: Isa naman, sir boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga naga pa-contract sang imo nga heart, no? Ining rason nga nagakumos ang imo heart, mm-hmm, para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kay kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart kag magdako. Mm-hmm. So ang D3-bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Mm-hmm. Kay ang D3-bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
0: Wow.
1: Magnesium sa
0: amo na dapat balin sige tani na mo. Mm-hmm. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
1: Mm-hmm. So mm-hmm, ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart. Mm-hmm. Kag kung may D3-bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
4: Ang D3 Bio, ang balidok na mil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Acid. Ang lauric acid nga ini, ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacillus, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, ginaconvert ni nila mga dietary components, alin sa mga may mapagkaon, ginaconvert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension. No? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sa mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang ginapanami sa absorption sa imo tiyan sa mga mineralis tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut-derived, nga ginimo sa probiotics, gapanubo sa imo systolic and diastolic blood pressure.
0: Mm, ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Mm-hmm. Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic kag gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide, mm-hmm, or ining gitawag nitric acid, sir boy. Mm-hmm. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako gali ni makabulig sa kwan sa
5: nitric acid mo,
0: ginapadamo niya imo nitric acid. Mm-hmm. Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
5: Meaning ba
0: ti nami ang flow, mm-hmm, wala bara, tapos may high blood pa. Mm-hmm. Wala nating ala ko amo ning sekreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya ditribayo.
5: Kampiyon.
0: Para ang dugo rektato sa transmitter.
5: May turbo boost nga, lapad pang highway, no?
0: By turbo.
5: May turbo.
0: Nga by turbo, sir boy. Ditribayo plus extend.
5: Kampiyon.
1: Sa rurot, gina.
0: High blood ka pa sina, nga gahitad ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 Bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 Bio na.
2: D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! Mike Pumso!

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 7:10 na kita sa buong aga, oras kinadulong sa inyo sang kaluan, sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Sarang ganyan nagapabas kung sa ato niya immune system, agad nga mag-marayo kita sa masakit subong malain ang tiyempo.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Tugay na
4: nakabas.
3: Oon kami, wala
4: pagyapon. Pero kaysa mo niya, kay team, bias ka mo ni Gan, kami tala, mauyan pa kami tala ni Captain.
5: Tugay na ginia nga, wala pa na kayong dala na mundi, doon namin na kami mo, tarang nang para mauslan.
6: Inina ang tiyon, ngay palabot sa kahanginan, mga reklamo nga dapat pamatian, mga problema nga dapat solusyonan.
7: Ireklamo mo sa K-5!
6: Pagpangabuso, may ginapaboran ng mga opisyalis ang gobyerno, ginatapakan ng mga kinamatarong sang tagsa ka mga individual, mga sektor, nga nagasinggitan sang patas nga pagtratar, aton ipalabot sa nakatundang kagdiskusyonan sa kahanginan. Diri lang sa
7: Ireklamo mo sa K-5!
6: Balita, kagreklamo,
7: Ireklamo Lamo mo

0: Mairayan niya aga mga ka-K5. Happy Sunday sa inyo tanan-tanan. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning mga ka-K5. Kamusta, kamusta ang inyong Domingong adlaw? Samtang iba na to niya makautura na ang nag-batsyag karoon no, sa pagbaha o hinali nga pagsaka sa lebes ng tubig baha. Mga ka-K5, no? Maghalong sa mga kautura na, o kung sa mga kautura naton nga may mga obligasyon subong nga Domingo nga adlaw, kag sa iba niya wala, mas maayo ni nga magpahuway kita anay, mag tulog-tulog sa aton mga panimalay, kag sa aton mga kautura na sa may First District sa probinsya sang Iloilo, kung halos tanan sa probinsya sang Iloilo mga ka-K5, sa mga kabanuanan naton, sa mga pumuruyo naton, na nga nagapatsyag karon, no? Or nagaka-experience karon sang pagbaha abi no like kagabi tawag sina may pabugso-bugso o kung sige-sige ng pagwala na eksperyensyahan sa probinsya sang Iloilo mga ka-K5 kagabi ti amo sina mayara sa mga kabarangayan sa First District no hinali nga pagkasaka sa level sang tubig sang abaha sila ng mga pamalay, iba nagdangat sa mga tagahawak, iba nagdangat to sa mga tuhod, iba nga mga pumuluyo wala sang tinulugan subong nga adlaw mga ka-K5. Good morning man sa mga pumuluyo naton diri sa pito ka mga distrito sang sudad, kag tiara ang mga kabanuhanan naton 42 ka mga kabanuhanan sa probinsya sang Iloilo lakip tang Component City ang Pasig City mga ka-K5. Good morning man sa mga nagabiyahe subong nga Domingo nga adlaw. Good morning sa tanan-tanan nga mga nagabiyahe sa aton nga daranon, sa aton nga mga delivery food riders, sa aton nga mga riders, sa aton nga mga kauturan nga wala sang untat sa pagpahuay, sa pagbako-bako, sa pagbiyahe sa sudat kag probinsya sang Iloilo. Mayong aga sa inyo tanan-tanan mga ka-K5. Good morning kay Ma'am Ish Azalbon, kay Alan Takoyo. Good morning, sir, watching o kung nagarantaw dara sa may Giso Kalinog, Iloilo. Ni Ma'am Laura Sumagaysay, maing aga sa imo, ma'am. Good morning man sa mga taga-Banwasang Uton, sa may Lapos, Lapas, Madriyaw, Arevalo, dara sa may mga grupo natin, dara sa may Pasunod, dara sa may Pueblo, o kung dara sa Pueblo, good morning sa inyo. Sa barangay Katarig Panmolo, sa mga vendors naton from First District sa probinsya sang Iloilo, nagatutok man sa kapehan sa Mulo da, mayong aga sa inyo. Kay Cap Alan Aurelio, nagatutok man sa barangay North Baluarte Molo. Cap, good morning. This time, we check naton mga ka-K5, ang patrol ta, kamusta hunta? Kay ti mga base information or sa patrol naton, may mga na siplatan sila abi no ng mga sitwasyon kaangay abi sang pagkatiphag sang footbridge mga ka-K5 dira sa may Banwasang Leon kay ti amuning kalabanan ang doigo ko nang apektado ining mga kabanwahanan. Kung madumduman yung mga ka-K5 may mga isyo sang illegal quarry o kung may ginapang bakbak mga kabyanan nga mga orgina pang hukay bala no nga agraba balas sa mga suba naton which is hindi dapat nga inagadugay-gadugay nagadalom ang suba naton nga malayo na balas sa dati niya or sa natural lang nga level kay ti nga ginakali gani so ginakali mo ginakali nagalapat nga nagalapat gadalom nga nagadalom. More pagid mga kabyanan ang paghuganas sa nga tubig. This time, naka-standby na sa patrol si K5 ba Karen Badilla.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Karen, good morning. Kamustang patrol? Din ka mo subong?
2: K5 Aaron, diri kita subong sa ano ni tawag sa Banwasang Leon. Kung sa diin may mga pila diri no, ka mga kadutaan ang nagkalatiphag bangod ya sa sige-sige nga pagbubo sang ulan ha K5 Aaron tugas ang habagat. Bag-ulang gid kita naghalin sa may footbridge ni bala nga natiphag dali lang kay Diyos ko kahala po magsaka K5 Aaron. padulhugon, need mo salakton kay kung pasakaon mo ang salakyan or padulhugon mo ang salakyan kay 5 aron madanlog, mabudlay kung ipa sakaon na siya. So amo lang rason nga ginlakat aton.
0: Pati mayo. Tingala ko gani kay 5 kanano, mo si Kev Karen, tong ginapopo ni siya man. Ay sus patawara. Aga ka pa dayon nga exercise sa kay 5 Karen.
2: Amo gani.
0: Oo. Anong prestada ka kay 5 Karen man? Mga pila estim or di sila ni ka barangay?
2: Ang tondering na information kay 5 Aron sa area, bali kung halin ka sa proper, una mo diri nga malabyan ang barangay Lanag, then barangay Buga. Kung magtabok ka kay 5 Aron going pa Kamando, barangay Puay, pag barangay Paoy, gali, I'm sorry, barangay Paoy kag barangay Awis, need mo maglabay sa footbridge. Baling makalabay dira ang tawo lang gid, then ang motorsiklo. Kay di ano siya eh, ang pang-isahan lang gid kay 5 Aron.
0: No.
2: Pero kaina alas 3 ang kaagahon, according sa mga residente, nag-collapse ni ang footbridge bangod nga sige-sige ha kay 5 Aron no, ang pagbubo sa mabaskog nga ulan diri sa Leon, especially sa nabukid gid nga party kagina dito paghalin naton ha kay 5 Aron, grabe ang dalukdo sa dito sa area. Pag posible nga ang pundasyon sang ining footbridge amo ni ang na ano bala ang nagbigay bangod sa dalodo kay 5 Aron. Di may makitaan kita dito kay na mga dalagkuan nga puno sang kahoy, then may mga kahoy nga nagsangga pagid no sa may footbridge. At ang diri kita gani subong sa may area bala ang sa ano ta sa may ubos-ubos na ta na nalipat ako ni isang barangay pero kaagi ni namon gito ani kay 5 Kim Kaluyo last year kay bangod nga may nagluntad man diri nga pagkatiphag man sang footbridge ari diri subong ayway na si si sir ato siya dali ang mahingagaw to siya
0: kay sige
2: pa, sir ari si Sir Marco. Si Lieutenant Cosme Form. Sir, ma-interview lang ko sa imo ang live sa K5, si K5 Baron at Sophia Caminia. Sir, ano ni subungan inyo nga monitoring diri sa Banwasang Leon since nga malain ang tiyempo, sir?
3: Yes, ma'am. No? Good morning. So, baling monitoring natin di sa Leon. May mga barangay na kitang affected sa landslide, ma'am. Especially ang mga ano, ang mga barangays naton, yung mga lugar nga lapit or sa ara sa mga kilid kang suba, ma'am. So kita po sa naton, may isa naman kita kang bridge nga dito sa Kamando nga hindi na pasable, ma'am, considering nga naguba na.
2: So sa may Kamando, bala sir, mga ano gini oras nag-collapse?
3: So kanji na, ma'am, naka-receive kita kang information at about 5 p.m. So immediately gin kaduan naton gin verify and then dito na confirm naton nga ang aton tong taytay guba na, ma'am.
2: Mga may information ka sir kung ano na ni katigay ang bridge dito?
3: Based sa information nga nagather ko daw wala pa ni kalapot 5 years ang aton nga taytay, ma'am. Okay.
2: Wala man ka po sir sa may na monitor na abi binatrap sa mga balay nila pangod sa pagbaha.
3: As of now, ma'am, wala pa ginamonitor pa namon. Pero ang mga household nga affected sa landslide, tigayon na natin nga mapang-evacuate, ma'am.
2: Sir, diri sa nangantangan natin, subok. Ano ni nga sakop nga barangay, sir?
3: Bali ang barangay, Buga ni siya, ma'am. So mga affected ni nga mga balay, ma'am, naka-evacuate na ini, ma'am.
2: Kumadumduman last year, sir, ang dito nga part affected, man sila sa pagkatiphag sa lupa, no?
3: So far, ma'am, wala ko idea sa last year.
2: K5 Aron.
0: Ka K5 Karen, may additional kita ka pamangkot kay Police Lieutenant Cosme Form Marco Jr.
2: Sir, K5 Aron.
3: Sir, good morning. Oh. Good morning man sa mga followers and listeners.
0: Parikoy, kumusta ka na? Long time no, si. Dari pa kita nagsugilanon. Kumusta, sir, ang inyong operation, subong?
3: So parang aton nga operation subong ginamonitor naton yung mga affected nga mga barangays affected sa landslide, affected sa pagbaha. So para wala man kita ano, wala man kita casualties, sir Aron.
0: Okay, kamusta ka muda sir sa inyong kabahin sa kapurisan naton? Mga oras kumusta nag kantodra ano ni kumusta ka mo sir, may pauhay na kamo, may tulog sa mayo?
3: So parcel alin pa ni kagabi ang aton nga monitor alin pag landfall ni kang aton nga bagyo, wala na unta ta aton nga pag monitor sa aton yung mga lugar nga posible mangin affected sa nga landslide yung pagbaha sir.
0: Okay, mga amo ni sir nga mga kondisyon sa aton nga panahon. So bari naka high alert kid kamo sir no? O kung naka full alert kamo sir no?
3: Yes sir, oh, as of now naka full alert ang aton din status diri sa Leon.
0: Okay. Sir Leslie, panugyan mo sir sa imong nasakpan dira sa may banwasang Leon sir.
3: So ginapalabot kin aton no sa pamuluyo sang Leon, especially ang mga barangay nga malapit sa suba. Kag ang barangay nga sa pamataga nila delikado sa landslide. So much better nga mag-evacuate na early para nga ma-prevent nato ng mga casualty.
0: Okay. Sige. Sir, madamong kin kasalamat sa imong time pagserbisyo dira sa banwasang Leon. Sir, halong kamo sir kag CEO sir.
3: Sige sir aron, madamong kin salamat kag.
0: Okay.
4: Sir, can you get your time?
0: Kaki-five ka. Oo. Kaki-five ka rin. Bawhalong gid ka mo da. Boy, Diyos ko, patawara. Palayo lang sa mga posibleng mga hitabo. Kaya iti ko ng tawon sa mga laragway ang ginatag mo, di bala? Do may mga rurok, tapos do may mga puno da nga naga naga bunggo sa footbridge.
4: Yes.
0: Bala, kaki-five ka rin. Maayo lang gani. Kay wala sang tawag sina. Wala sang may na-trap.
4: Mm-hmm.
0: Dira sa may hanging footbridge. Tapos sa K5 Karen, kundi nautod ang ining footbridge ni, may ibang pagiging alternative, abing nga magyan ang mga pumuluyo to nga na-trap sa piyak.
4: May ara man K5 Aron, no? Pero malibot kagid, medyo layo-layo lang ni galing K5 Aron. Ang imo nga liboton. Amo na nga ang purpose ang ining footbridge diri K5 Aron is para shortcut sa mga barangay nga halin diri sa proper patabok dito sa may barangay Kamando, K5 Aron.
0: Okay. Ti at least may ara sang dala niya pa sa wall, pero ti anto sa mga pumuluyo naton da ka K5 Karen. Ti kamusta ka mo da? Okay lang, di man danlog dala na magpadulog ka K5 Karen.
4: Dito sa ginhalinan ta ti madanlog gid K5 Aron, no, pero bangod nga ari nakita sa highway ati medyo I feel safe K5 Aron.
0: Kay K5 Karen basta si K5 Jason ang upod mo safe ka gid. Nung kaangay man to sa miyag aw ka na tabo to sa encounter labo palayo lang. Na to tani maliwat bala na no man kamoy nyo man ang ulan niya masiling ta maliwat pa na pong mangkangay to bo palayo lang ka K5 ka way patabata way pa ako mga lulu kag lula ta po Diyos.
4: why ko pa nakita ako nga subang
0: ay ato subang subang at chinito.
4: Pero kaya mo na K5 Aron na ang ulan diri sa Leon, ang way nagauntat. Although nga nipis ang pagbubo, pero pagkadugay-dugay, mabaskog naman. Same man dira sa aton sa syudad sang Iloilo, kaina pag umpisa tagid duty, alas 4:30 sang kaagahon, nagabubo na iya ang mabaskog nga pag-ulan. Hasta na pagka alas 6, K5 Aron.
0: Okay. Sige, K5 Karen. K5 Karen, basi may mga preskada nga ukra?
4: Ay, paborito ko gina.
0: Ay, namit. Galaway-laway.
4: Kampiyon gina kung may patis.
0: Abaw.
4: Ang, di yun, sili. Bala nga ginpusan. Bo, perfect.
0: Abaw galaway-laway. May puga. K5 Karen.
4: Oo. May noodles. Bawal, yes. Me.
0: Sige. K5 Karen, manabong ka salamat sa imong kampiyon nga report. K5 Karen, halo ka muna ni K5 Jason.
4: Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Upod sa patrol, si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Nabatian mga kabinan ng report kag sitwasyon. Nagikan sa banwasang Leon, kaupod aton si K5 Karen Badilla. Good morning sa nagapamati sa aton kay Ma'am Laura Sumagaysay, kay Ma'am Raquel Gubatanga, kay Ma'am Beng Space J, nagapamati gid. Kay Ma'am na din sa utong sa Pasay City, kamusta kamuda? Kay Ma'am Rose Marie N. Agramon sa Antique, no? Kay Ma'am Maricel Baluro Kasiple. Array in the morning, K5 Sir Aron, ka K5 Ma'am Karen Badilla, kay Ma'am Aisha Ahmad. Good morning.

0: This time mga ka-K5, sino na kita sa aton yung mga headlines. Antes na ang ini nga mga headlines, ginadurungin sa kaluan sa DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Ang aton yung mga headlines. Kabilya nga nagalabaw nga tuman ka delikado para sa mga motorista nga nahamtang sa Taytay, ginareklamo sa boundary sa Banwas ang Dumangas kag Zaraga. Kapitan Juanesa San Isidro Haro nagsabat sa reklamo batok sa iya angot sa ginaligar pagpahalin sa nagahampang sa cover gym. Yo, kiwaswas naman ni Diri ang ulan sa Banati, sir. Ay, sorry. Kay Ma'am Rosemary Agramo, nabi ko sa tiki ikaw, ma'am. Wala yung laingli na namin naton. Nagawaswas naman Diri ang ulan sa Banati, sir. Good morning. Halong kamuda sa mga pinalangga naton nga taga Banati. Kay Rene Hermano Amasan o kung Ambahan. Good morning, K5. Watching from Haro, Ilomilo City, Marisa Ambahan. Mga ka-K5, unahon na naman yung reklamo. Halin kay ka-K5 BJ Cordoba na angot dari sa basta magsiring kitang adalan kag abisan magragainit pa ako nagaulan. Dapat wala sang may nagalabaw nga mga kabilya. Wala sang nagabuho-buho. Kay kabulog ka mo, amuna ang adlaw-adlaw nga ginaagyan sa aton yung mga motorista. Sila binasa ng motorosiklo. Ang motorosiklo, mga kabiyanan, walang ang rueda sina, no? Kung magsiring kita ka mga private vehicle naman, tiapat. Kon mga dlagkuan ka truck 6 wheeler 12 wheeler abi mga kabyanan oh ti makaya kaya nila na kay kumpaka bastante sa kinang rueda at how much more na lang no kon ikaw nagadala sa motorsiklo kag makasangit katubi sa karsada nga naglabaw ang kabilya. Pero before sina check aray na situation report, tika K5 EJ Cordova. Standby.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 EJ, good morning.
2: K5 Baron, good morning.
0: Good morning.
2: K5 Baron, masubra na isa kasimana ang sitwasyon sa kabilya dira sa Taytay nga nahamtang sa boundary sa Barangay Bangga Banti, Saraga, kag Barangay Balabag, Dumangas. Sa approaching din sa Taytay nga na K5 Baron, may kabilya nga nagalabaw. So sa aton sang Friday, yun palabot ini sa aton, no? Kahit kita, nagalabay mandira, nag-isa mandira sa grupo naton, K5 Baron, ang suki na sa ginabakla naton sa nga aton nga itlog na ginakonsumo naton, mataga adlaw-adlaw. So gintudlo niya ini sa akon, K5 Baron, pero siling ko, tagaan talang simpuan ay, kay base pa man lang, Sabado, maubra nila. Pero wala gid ka K5 Baron. So ginusisa naton kagina no paglabay pagid naton nga kun pila na ini kasimana kag kun ang sitwasyon dira bala may ara na sang nagtala disgrasya o kun nasangit sini ang tiil o kun karito sang mga salakyan ka K5 Baron. So no diri sa ginpamangkutan naton ka K5 Baron gin hinagota na lang ka K5 Baron kay alias sa Badoy kay sininya i-off record lang kuno pro ginahistorya niya sa aton. Kagapon ko no kasi Pai Baron, nagtanga gini ng kabilya, gin matumatuwa na lang nila nga palpag agod nga mag-salok-salok balang gamay kasi Pai Baron. Kaya pisar nga hindi mo tuod matapakan, pero may tendency nga masangit ang imo sininga tiil kung nagamotor kasi Pai Baron, kag mapilas kagid. Kag may tendency pa nga magsulod din sa rim o kung sa karito balang sa imo nga motor o kung sa lakyan, kag magatugay ni isang disgrasya. So, ina nga problema kasi 5 Aron, no? Ang nakalabot naman kuno sa ilang mga barangay official, naging palabot naman sa natunggan sina kasi 5 Aron. So, ang sabat kuno dira sa natunggan, nga hulaton-laton lang, kay may ara sa widening na higa ubra dira bla kasi 5 Aron, widening sa Taytay. Tingraso nila, sanaw pa nga widening, kay hulaton pa nga may madisgrasya. Tamo sina nga panda tuman ka delikado ka K5 Aron.
0: Nambugan ka K5 EJ ko nang tawon sini ang road widening daw pa na sa Tugabang ka sa bawo sa Tugabang. Amo na chak tuman ka K5 EJ gusto man nga pangunang-una sang pumuruyo dira nga hunaton panina nga may madisgrasya hunaton panina nga may madisgrasya dira antes ra nga maghulag. Dukangay sila na kung hindi mo paglukpan, hindi magpalakpalak. Dukangay mo na sa nag-equivalent kang butsiringon kung sa yuron. Nga kung wala sang may mapatay dira, palayo lang, wala sang may mahulag. No. Doko baga, amo na siya ang daw papukwat sang atrasan sang mga natungdanda. Karabanan nga, okay mo na tani, blanka ang solusyon nila, blanka K5EJ, kabalo ka, sa nagapamati sa ton, ang, sa pungso Japan, bla, ang ilang department that works did doya, or natungdan di sa ilang mga road rehabilitations. Example, may mga problema abis dalan, abisan kamay lang nga buho, or dako nga buho, wala ni kakaabdan pagkabwas, inuras na dito ya once nga may na-receive ang ining department sang reklamo, insigida yung natrabaho nila, kompleto sa gamit, may nakuskos malungos, hindi na pagpahulaton nga may maksidente, hindi na pagpahulaton kung ano parang simpo, insigida yung nakayo nila, bausaton, Ris Pilipinas ya, bausaton lang, road by dininga, kaway pa budget, sus, madagaulan pagani, kayohon tanan eh, kabukonsiderasyon na muna diyang prestada sa aton. Hulaton pa anay nga may mapatay palayo lang antes ka maghulag. Kung na kung pumuluyo ni sos gen palpag kung na ng kabilya ni mga kaka-K5 doon din ang tawa niyo blaw. Kung sa bagay ng tawa bla ang kabilya ang kanabaw isa lang po ang kontra yasin eh. Ang mahalita niya sobra pa sa isa kung matabuan na nga malapakan sa rueda sang nagamotorsikto trawa tawagon sila kay K5BJ adaga ulan pa basa ang dalan kisa magbundak ang ulan kag ikaw nga nagamotor halin kada sa may banwas ang saraga kon patubang gas ikaw kung para bayan mo ining tulay may posibilidad nga maaksidente ka kay hindi ka kakakano ni hindi kaya kakita sang dalan delikado ni para sa motorista naton. Dapat aksyonan nila hindi nila pagpabayaan ang kaangay sila nga kaangay sa sining mga problema kay budlay no mawadaan sa nga pamilya sa sulod sang panimalay mga kakifay okay lang na tanong nagkalalayo ni sila mag sila ning makapapalayo lang no kakifay BJ kabay pa nga ano nila ni masurusunan ni good nga wala na siyang may mahalitan da nga nagalabay sa nasampit nga dalan. Kakifay ba, EJ?
2: So, pasalamat man kita kakifay baro no sa mga barangay official sang duwa ka barangay dira nga wala nagatudlana ay kung sa din na asako kay sila gila yung nagmatumato magpalabot sini sa natungdan kakifay baro na. Kagabay pa nga maaksyon na ini sa natungdan kakifay baro nga samtang timprano pa nga wala pa sa may madisgrasya dira kay layo lang.
0: Okay. Sige, kakifay BC, maraming salamat sa iyong mga kampiyon nga report.
2: Sige kay Kipay Baro, no? Ang ining balita ang ginadulong itin nyo sa kaluan sang D3 Bio para sa ubusin po nila na trangkaso mag D3 Bio. Ako si Kipay PJ Cordoba para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Nabatian ang report kag impormasyon kay Kipay PJ Cordoba. Good morning kay Ma'am Beth Idar Lilia. Good morning Sir Aaron. Nagpamati man kami diri sa Amon Batsuyan Lumihan. Namon sa ni Arturo Lilia baka na mitani isang batsoy kag Lumian. Paborito namo na ni ka K5 Lawrence sa especially man magpakaldo, magpakaldo-kaldo para bata. Guapo, aray ko. Kanami na subong nga sampat na subong nga kananon. No? Sampat ka kananon subong nga tigtulog now. Ang maghigop sang kaldo. Para resistensyado. Mga ka-K5, subong tigtulog daw, daan ginapangita, taang kainit-init sang sabaw. Sang kaldo. Kagsang kupo mo. Arkay, ay kalainin. Ang mga kagugma nga wala sang mainit-init nga ginakupan, tulog ka mo. Agay! Ipangurumbot na nahabol. Ay, ambot. Pasalamat kita kayo may magaginakupan kita. No? Good morning sa mga taga-barangay San Juan Molo, sa mga Pilyora family. Good morning sa mga Lee family, sa kay Police Captain Inot, nagatutok man sa aton, may rayad nga aga. Kay Ma'am Beth Idarlilla, nagkautuyo to, ikit kadlaw, no? Malyang ba na met niyang, lumigid ay Ma'am, no? Kay Ma'am Beth Idarlilla, sunod ba, no? Makapapasar kita na matilawin kami sa imo manamit na meet nga lumi.
3: Palin mo.
0: Ay, suso. Good morning kay Sir Lodi Gulilaw. Good morning kay 5 Aaron, kay 5 EJ Cordoba. Happy Sunday despite of bad weather from Lomar Itari Sambagharo, former Bro Mars. Sa mga taxi kay jeepney drivers, ka nagapamahaw sa mainit niya potsero kag sinigang bangus. Buka na mitsang bangus, no? Puros pa nga mga pakaldo, sir, ang inyong mga ginakomentar, di. Doon ginalaway naman kita. Doon masirit kita di sa oras. Dara sa may barangay, ano na? Oh. Dara sa may Sambagharo. Sige mga kakay 5, sa ilo na makita sa isa daton ka headline. Ining headline na ang otri kay barangay Captain Juanesa sang Sarisiduharo. Nagsabat na siya sa reklamo batok sa iya angot sa ginarigar pagbahalin sa nagahampang sa covered gym. Mga ka-K5.

0: Okay, mga ka-K5, may nagpadala ini nga reklamo sa aton mismo ng official Facebook page. Kung sa diyan ginaligar nga ti si Kap Ronel Juanesa sa barangay sa Isidro Haro, ang adunay ginaligar nag-ginpahalin ang covered gym, or I mean, ginapahalin ang mga nagahampag sa covered gym, mga ka-K5. Kag na video 1 ato, no? Based dito sa video, kay ti may unod yung pagpamuyaya, wala natong yung post ato, mga kabyanan. Oh, may gahampang kag gina may mga players dito sa posible nga basketball ginapahalin na ni Kapa Juanesa allegedly. Sa nagapamati sa aton page diri sa reklamo, nga gahampang kami paunta to nila ang hampang namon kay Mabulos ay nag-arkilati binaisay eh. Kay dako kuno bayad kani gross sa kapitan para mag-arkila sa gym, no? Bali kahapon ni natabo, no? Mga ang cover gym ni natabo order na hamtang sa may zone 6A sa Isidro Haro. Alaw na 30 sang hapon ini kahapon. Okay. Sunod pa din sa tagreklamo ang mga pumuluyo man nagahambang dito. Sige, patpato natin. Ay, si Balam mo may mga magatalakay kita sa reklamo, mga kabyanan. Each side, may si different story, different angle, no? Adri kita na yung lantaw, no? Okay, na lipot pa na ni Abing reklamo eh. Kaya video lipot, Abi, huwag kita kabalos ang punot nulo, no? Wala yun ang punta, wala yun ang tunga, wala yun ang katapusan sa video. Hilabi na utod nga daan, mga ka-K5, no? Kaya dapat importante na ipatpato naton kung ano gina natabo. Okay, since nabatihan na naton mga kabyanan, ang pila lamang ni kabanga detalye, ngagin padalas ang tag-reklamo, so sa ilo kita sa official statement ni Punong Barangay Juanesa. This was posted on her official Facebook account. So, basaho naton. Agod nga mahangpan sa naton yung mga tigpanamati, kag pumuluyo sa barangay sa Isidro Haro sa natabo nga naglaptas ang video. Kaya di siyempre mag-post kita kalabanan nabi sa reklamo utod ang video, no? Numiara nga ginahungod agod nga ti pakahuyaring sa katawo may ara man nga ti basta gina iban gina target mga barangay officials eh, since nga malapit ng para local elections mga ka-K5. So aray patpato natin basaunta ang pahayag ni Punong Barangay Ronela Juanesa. Siling niya na aking sila sa akon kay inahampang siling pabalhas lang pero may postahan ay nga ginailog sa mga kabataan nga tag 5 top 14 anyos. Nga kakamang sa salog, mag-isip sensilyo, abal niya ang eksakto-eksakto lang. Ang number one, may mga nambiring nga bing iyang mga statement eh. Dari kita sa number one. Ang mabudlay sa mga nagpost kay mahampang sila ang inang mga panit sa ice candy, panit sa ice water, panit sa chicharias, potillas, ang coke, kag coke, ginalapta lang nila. Sa nagpost, ginapabayan malang na sila nga maghampang da. Or kaina, or kahapon, pag-abot ko dira, may postahan ay kaging patas ng gani ang inahampang kay may nakaschedule nga Black American kag sila pa maisog. Ika number 2 ang ginbasa naton. Sa ika number 3, konsirado pa ang People Center ilag na gotrab ang mga tarp nga gapalibot sa People Center. Ika 4, ginahimo nila ma-mention naton pero i-divert na lang ang term. Ginahimo nila hululugan sudat. No, kabalo na kamuna sa abot sirigon, hululugan, no? Nga term. Ginahimo nila nga hululugan sang sulat nga indi ganit nila ma-flash. Ikalima, ang ila agbon sang sigarilyo inosnos nila bisan diin lang, oh, may gapati kita nang may mga damak gid ang mga players. Iban sa ilang nagahampang, nagatsinelas lang kag ina bawal. Pero sige lang kay ang salog is style wood kag dapat naka tennis shoes ang tanang players pero kabud like it. Ara gali. Ikapito, no? ang People's Center wala sang nakaschedule nga hampang halin alauna to bala 5 sang hapon from Monday to Friday kag tanana sila nagahampang mandira para o kondira wala man may nagasaway kay open for the public not unless may event. Ikawalo, may nakaschedule nga Black American during Sunday or during Saturday kag Sunday from 1 to 4 p.m. kag kon Friday from 6 to 8 p.m. Ikasyam, ang Black American nga ina is bata niya ang nagahampang o purang nga mga classmates from CPU. Ang half court, ginapahampangan sa Black American sa mga kabataan nga tagalikod sa barangay hall na kayistar ka nagaedad sa 5-14 anyos not unless may game sila ang mga bata hindi maka-join sa ila. Ginapahampang sa Black American ang mga bata upod sa iya kay hindi mga bata makahampang kay ginatabog nila kay sila mahampang may pustahanay. 10 or ikapulo, ang Black American nga ina donated the following dire sa People Center kay wala gid ina at the start bisan basurahan. Items the Black American donated are the following. Number 1, two units of vacuum cleaner for the gym kay nakita niya nga mabudlay manilhi kada adlaw. Ikaduwa, SPO for men and women sa CR, mops for the basketball court, water dispenser ara sa barangay hall, others ara sa office sa People Center, basurahan sa ibabaw kag idalom, may nga sticks to wipe out sa tubig na nagasunod sa court kung mag-ulan, basketball balls. The latest is LG o kung the latest nga kin-donate niya is LG refrigerator just last week dated July 4, 2026. Okay, sigara. Although nga malawig ang iya nga mga official statement, but we read the key points, no, or mga importante nga mga details related sa complaint against kay punong barangay Ronella Juaneza, mga sa K5. Sana nagareklamo ko nagapamati ko mo sa mga parente nila. Wala mangali sa every weekdays, wala man ang lisang naka-schedule. Oh. Wala man ang naka-schedule from 1 p.m. to 5 p.m. mga kabyanan. Oh. Wala ang lisang naka-schedule. Dara mo lang gina nga kahapon, Sabado nga adlaw. Okay, na si Ari Day sa number 8, no? Hambal ni Cap na may naka-schedule ka Black American during Saturday kag Sunday from 1 to 4 p.m. kag kung Friday, okay, from 6 to 8 p.m. Kung ang tawo na itong tama kaligwan eh, may Lunes, Tob-tob, Webes, nga hampangan na yung mga pumuluyo da. Wala magali bayad. Wala malanggali sang way mga muna ginaparki lagri. Open gali sa public ta sa ni Cap Juaneza. So may isip ka may mga muna nga reklamo. Okay, bro, Danny, kung may reklamo, kompleto lang video, hindi deleted. Kay may mga alipongoy kung kisa, may mga pulok-pulok, bla, no? Utod ang video, sakyan sang alipongoy, wala man nagpangusisa, dugangan pagin sang mga mahisa, tiplarios na tanan. Oh? Actually, kung lang tawon ni sa statement ni Cap, may equal treatment. Oh? Patas ng tiyan mo na nasiling niya kung wala man lang sang may naga hampang or naka-schedule, open, sige hampang. Kung may naka-schedule, dira na masunod si Cap, magpahibalo nga sa amunin nga mga inuras, mampang si amunin si Black American. Oh. Kaya ti naka-schedule mo, kung wala schedule, o alas na nga magagabi, kumurampang, pag gusto kumurampang, nga magmalalabalas siya sa lalawas niyo. Oh. Diba? Kag amo sina mga kabyanan, nagadonate kay si bang ang foreigner sa mga gamit, no, dira sa may inyong People Center, mga ka-K5. At antes ka mo magreklamo, wala mga kabinan, i-validate nyo anay kay Ibanda, tuod na, no? Kaming isa mamasyal kita, da, iban sa mga People Center, may mga pinatyan sa mga cigarette butt, no? Sa mga ding-ding. Kaya isa pa namin, so ni Kapto, maghampang ka na sa mga tile wood ng mga covered court. Mga kabinan, so dapat naka, ano kagid, no? Nakasapatos, kago hindi ma-damage, kag hindi maguba, o kung hindi maguba ang inyong tile wood, dira, o inyong wood tiles, inyong cover gym, mga ka-K5, kalabanan daan, ibanti, nagachinilas, ang chinilas, may mga, kung naway ka pabla sa inagbakal, sang extra nga bago nga chinilas, may mga alambre, o nun muna, ti laban-aban, maguba, gina ang wood tiles, sa inyong cover gym, so dapat nakasapatos ka na, no? Iina kay Kap para mana sa tanan, para mana nga mahalungan ang gamit, o nang inyong nga gym, dira, agod niya mamintinar ang katahom sina, mga ka-K5, oh. Ang next, ang una ka mga jeeps ang chimpo naton. Doon pa kasiling siyang chimpo. Doon tigulang na taba. Well, 25 anyos pamananta. Mga kabiran. So, ang time naton to ya, di siminto lang ang ginapahining. Ang muna na yung aton, ang time, no? Or ang time nga naabdan ko, nga ang gym, siminto lang ginang salog niya. Madanlog pa na ganit kumpara sa wood tile. Ang wood tile, mas sapatusan mo. Doon kumbaga, doon gahampang ka sa isa ka ang pamatsang mo lang daw ka nga sa duara ka sa PBA, sa NBA. Ah, di blado. Do same, no? Ang salog. Mga ka-K5, no? Hindi kita magsala. Do, correct lang ko kung sala ko. Doon mo ng feeling nga makahampang ka sa wood tile. Nga covered gym. Ah? Kay ti Annex sa Amon, di siminto lang yung salog. Ginpahining ng simento, isa ka nagapok ka pa, no? Kung maibanti ang gym sa mga katulo-tulo pa, once gampang ka na kasi magol ka or kachinilas, matuluan sa ulan, tumupa ka to sa gindiin, nagtupa tong tulo kag kay madanlog. O, no? Nakatugap-plak kapag ganit, galampos buli mo. Ah, galampos mo at latrasan. Unlike subong, kaswerte sa mga pumuluyo, sa mga subong ng mga generation. Akadami na may mga well-maintenance ka mga cover gym. So dapat, nung himuon naton, bululigay kita, ilinsid yan, ay, dodra sa may San Isidro Haro, kung may nakaschedule, respetuhan ay, pabuslaan ay, kay kung matapos na, kamo naman mabulos eh, no? Asta kamo na nga magmalala ang inyong mga puwak, ang inyong mga balas, sang hampang. Oh, why man da kuno gani bayad da? Kay di sikap pa sa kabalo na kun ano ang dapat, anong hindi? Oh. Tapos da kun ibanda nga mga gahalalampang da iban nga mga damak da. Oh, disiplina ko galingon nyo kay ti kamo man da baka puro sa ulihi da. Ang inyo nga mga abon agbon sang sigarilyo pang dilape nyo da kontra pagit kabog ka pa sigarilyo. Kita abi akikin kita siri sa mga tao nga ginggaan mo na sang isa ka halampangan sang basketball or din pwede ka makahimo sa mga activity dira. Dira pa ka mo ba yung panigarilyo, hindi ka mo kabalo maglimpyo, kapangsot sa mga CR, dapat na sa mga damak pang padilapan sila daw. Malayo lang ba patawaran nyo lang ako Domingo ng adlaw? Akin naman si ka-K5 Aaron. Ano yung mga akin kay tiya mo na mga ka-K5? Bilis ka maayo ang inyong gym da. Sagad sa inyo, daya ka pinadungol. Ay na, ano ini man. Good morning kay Sir Lodi Golilao. Kanto ng Andres Sir Arot, kay Sir J.K. Lomar Itery, ari lang sa front sa Asian College of Aeronautics, Sambag Haro After Stoplight. Yes, totoo lang kung nadalasan kisa kita, takaw galing, di ko ka pa naugin. Isa ka dali, kitabla, no? Kay Judah Len Banyes, good morning Sir Aaron Lloyd Refoyo, mauranon nga Domingo. Kana, met, gudyabla bagkaon sa tabagak. Maging bakal ko lang katabaga kahapon. Anyway, mga ka-K5, dali lang. Ang reklamo to, okay naman, no? Napasabat naman natin si Kap Juanesa. Satisfy naman kita sa iyang mga tawag sina, no? Ng mga statement. No? I don't know, sa publiko, kamodang mag-usgar, kanong mayo sa inyo. Mga pagwa kita sa nga news item later on. Nanungod rin sa iyang sabat, ako yung mabasaan sa publiko. Mga ka-K5. Okay, kay Ma'am Sunalin Banyas, kay Sir RV Chris Caceres. Good morning. Magin bakal ko bala mga kabirnan nga tabagat. Gaw kagaho na kita nagpuli. Mga pasado, last dos, alaw na. Aling kita sa uton, bawala ka tubog to sang tanaw. Naka-inoman kita sa nga ton, yung mga vitamins abi. Antes kita naglusong dito sa mga dapat imno, no? God, yung mga hilubay kita sa baratian. After to ba, tinugnawan kita. Once ka mag-tugnawan ka na mga kabyanan, makadumdum ka na sa mga manamit kanon. No? Anong manamit kanon kung tugnawa? O, oh, sige, be. Sige ka paminsan, sa nainda ang bot sa inyo, ah. Anamit kan onting tugdulog now. Amo ni kay ginasi okay manog takop na kita makakabilanan na the second rang tabagak okra nga gintanok noodles abi itlog gin bati kag ano dala niyo no ang DTX coffee mix nga mainit-init may kape kada naka detox ka pa mga kakay-five. Abaw, sino ka mamati sa aton? Pasensya agad kung nakabitin kamo kay nabitin, man ako gani sa hinun-anon sa inyos kahanginan. Maraming salamat sa pagsubaybay, sa pagtutok sa aton niya mga edisyon o konsumong edisyon ang reklamo mo sa K5. Sino ka pamati sa aton? Sa publiko, sa kutob kamo ang may makitaan ng mga irregularidad, mga tinunto sa opisya sa barangay o anuman nga departamento sa gobyerno, ipadala lang diri sa K5 News FM. Iloilo, sa pangalan na lang sa aton nga Chief Executive Officer, Presidente sa K5 News FM Iloilo, Dr. Emil Itanguy, sa aton nga AVP, SB Member ka K5 Reyes Peomalay, kag sa aton nga Station Manager ka K5 Warren Friends, mga ka K5. Ini naman si ka K5 Aaron Refoyo para sa kampyo na balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
2: na nagapanubos ang imo blood sugar.
3: DDX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis
3: mo! DDX 500!
4: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sa pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mekanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton na batian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatin-an. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ng pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isa man sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
5: Laingid man kung kana, tigulang kana, oh. Tapos hubin pa imong pamatinan, mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan na Sir JP. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga cellulas ang lawas ang hindi makurap ang kada cell division. Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang maka-replicate kag maka-divide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay paagi sa program cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula, nagakabuhinan ang iyang telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
6: Oh,
5: no?
6: Oh,
5: o ang tail ends ang DNA causing mutations. Kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag MITC ka adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
7: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
8: Ila ang imo nga gininom nga kakapsula.
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
9: Wow. DTX 500.
10: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan si kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag MITC nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw.
9: DTX 500.
11: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo cellula kay damo free radicals kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension, pro konsuroy-suroyon mo gid kun dinhalin, guba ang imo cellula kay wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra kay wala kaga DTX 500. So kanan lang DTX 500 gid ang kanan lang.
5: So kung bisyador sir boy, kinahanglan